0: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakal sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas as the performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Si Dimples Romana ni. Kinadawat na ako ang award for best supporting nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa? Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, mahatakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
8: Ginawang Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas.

desires. JI Telecom continuously ang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas ng sugar level sa tubo. Base sa statistics,
9: ang bulkan kanlaon arang bukaro buntaga lang dyan. And then, grabihan nag-abo dito na pita sa area. Na? Check na to si K5 Lolo Pidot. Aning orasa, kay naadyo siya dool-dool dito sa bulkan kanlaon. Lolo Pidot, may buntag ni mo diya. Unsay hitabo, Lolo Pidot?
10: Ang buntag SM Bray, ari kita subong kaki-five Bray, dirigid dapit sa Mananawin. Bukod natong makita ang SM Bray nga ang bulkan, padayon gyapon sa pag-alboroto.
9: Aha, kining Mananawin na dool-dool na dyan na dinadapita sa bulkan kanlaon?
10: Yes, SM Bray, ay naari kita sa 4 kilometers SM Bray, pagkanto nag-ihe SM Bray. Tapos sa subong SM Bray, ato nakita ng mga iba niya taga
9: So, kumusta ang sitwasyon diha? Ang kining barangaya napuno na ba sa abo? Daghan na kay what I mean not literally tibuok ka, daghan na ba mga abo diha napita ron?
10: Yes, is Embray ang ako nakita is Embray sa post ang iban is Embray nga ang grabe sing abo is Embray ang barangay pula minabuntot kaga sakop man sa matagbag kag alabas si is Embray. Pero diri subong sa Mananawin is Embray wala man masyado sing abo kay ang nagkaulan diri is ang balas kit is Embray.
9: Ay may balas nga gaulan dira subong balas.
10: Yes, SM Bray. Ang kanisubong SM Bray ang aton nga pasubong rescue team kaga padayon sa kung sila subong paga sa mga gusto nga mag-tabi SM Bray.
9: Unsay ginabuhat karon Lolo Pidot diha sa mga tawo?
10: Sa subong SM Bray, daw kanta ko lang SM Bray nga ready ang aton rescue team. Makita mo man sa aton nga ano subong daw nagkikot pa ng mga tao ni SM Bray kay Gina Baskog Mali ang ulan sa kulpilang nagpapo ang vulkan ang puto nga paggawas na pon amo na to amo nakita ang vulkan naman ang grupo.
9: Aha, mga pila jud ka mga kapila jud siya ning buto Lolo Pidot?
10: Ano isan?
9: Mga kapila ni siya ning buto jud kapila ni kapila pila ka buto inyo na dunggan?
10: Ang diri kami isim Bray kay napitit sa amon duwa ka buto gitya Pasko isim Bray ang paglupo. Isang una kit isim Bray nakatay ko kit ang house of prayer kaya ko di sa house of prayer sa kanlaon.
9: Aha. Kung yung tang Pasko kinang kusog yun kayo na nakasinati pa mong uyog sa yuta diyan na pita?
10: Nagauyog gid ang balay isim Bray kay bangod sa impact sa mga baskog nga ano mabaskog nga paglupok sa vulkan. Aha. Ay kani di subong anya para kay kapita na mo nagahunat man sila isim Bray sa aton nga mga pumuluyo nga mga dulhog or dal on sa iba question center.
9: Okay, nasa tapad nimo ang kapitan ninyo.
10: Ari di si Kapitan Alberto Payahay, nagahulat siya sa aton na mag-ibang
9: pinto. Okay, palihog kong hatag kuno sa ibang communication dito ni Kapitan Alberto. Mga kaki-five, live
10: si
9: na live ka ha?
10: Kapitan Alberto.
9: Kap may buntag.
10: Isang May muntag, may muntag.
9: Ay, Kap. Kap Alberto, si K5 Brian Morden, din sa K5 News FM Philippines. Kap, isaysay ekonomi. Kung unsa dyan ang mga hitabo, aning buntaga, aning pagbuto sa kanlaon diha, K5 Pop? Kay K5, Kapitan Alberto, Kap?
10: May kwan, pagbuga kay piting katuwang mga dagom. Pero karon nagpakita naman gamay ang mga kwan. O, niya pag... Ano, ari kami tayo dito sa kwan, Mount Zion ka standby kay kung nangkaso may mga ipapoys, ma-deliver naman tayo sa kwan, sa ano, sa barangay, sa ano, ipapoys center.
9: Aha. Antes pa naman yung buto, aning buntaga, Kap, nakasinati na ba mo mga signs, ani, mga gabi pa, nga burag mo buto siya?
10: Kwan, mga linog itang may.
9: Okay, nakalinog-linog, nag-uyog-uyog na di ha? Gabi pa?
10: Oh, galinog. Ginag may nga kuhan ba? Kanang medyo gakurog ang yuta.
9: Gakurog ang yuta. So, pagkurog sa yuta, burag na matikda na ninyo or burag na expect na ninyo nga kini basig mubuto ang kanaon. Burag anak.
10: Pero, di naman ko din makuhan kay halos kada simana man niga kuhan ng kuhan rin.
9: Ah, nakurog-kurog yun ay. Burag na anad na lang dyan mo na ikap, iana. Doon na anad na lang mo.
10: O na, sisigi man ka na si Mana God. Na ano?
9: Ito, no? So, pagkakaroon, wala may naunsa diha nga mga lumulupyo, imong sakop diha, Kap. Kumusta sila?
10: Negative pa. Wala pa may informasyon sa affair kay medyo kusog ulan na niya. Ari na gano'y ang ibang mga gaiba kwes ga sakay na sa mga salakyan. Amo ni-deliver ito sa kwan.
9: Asa ni Evacuation Center? Asa ni dapitan niyo dad on cap ang information? Asa dapitan ni Evacuation Center?
10: Sa high school, elementary, o dere sa amon gym sa plaza sa Likod Barangay Hall.
9: Aha. Nganong i-evacuate yun nato sila cap? Unsay posible nga matabo nila cap?
10: Pasigulang masigulahan ka, lupukaw niya, mas grabe pagit ka kusog.
9: Oh. May posibilidad nga according to K5 Lolo Pidot nga murag gaulan daw diha ginagbalas tinuod ba ni?
10: Oh, gaulan abot man nanawin sa lawyer manawin ng balas.
9: Grabe ha no. Dili abo ha kundi balas pa jud. Balas pa jud ni.
10: Balas. Oh, ang ang dako yung apekto ang sa matagbak alabase nabuntod og antaw mga pula.
9: Oh, grabe ha no. Sige, anyway sa Kap, unsay advice karon diha gikan nimo sa mga pumuluyo Kap. Go ahead.
10: Among gina-kwan sila, gina-kwan ang mga pumuloy nga ginalangin mag-evacuate kay basi may dasal pang lupok. Maka-safety sila nga daan ba?
9: Hinoon, ang inyong lugar dira Kap, layo ba mo sa danger zone, no?
10: Na naman ang amon sa kuan, na naman sa 6 kilometers.
9: 6 kilometers away na kamo sa kuan, sa TL mismo sa kuan, sa Kanlaon, Burang Ana.
10: Oh, ang amon area, pero ang din sa 4 kilometers per minute din si Sron. Ara pag-iapod ang mga pumuloy o ay pa nagpa-naog ang iban.
9: May naapod yun di ay wala gin mo. Anyways, Burang, giing na naman ang bawal dira mapuyo. Kap, giing na mo diha ang kinamang tawhana.
10: Nag-evacuate man sila pero kung maadlaw napuli sila sa ila umawa kay Gaobra
9: kalisura po na ilang pangabuhi pag-iana no? Anyways hinaton ta okay lang mo tanan dira Kap ha amping mo diha Kap salamat kay Kap sa time may buntag Kap
10: may buntag po sir
9: aha sige Lolo Pidot
10: yes it's Embry
9: so again be isulti diha be ilaragway o baga unsa sitwasyon dira ron dapita
10: sa subong ang sitwasyon gapon naton subong SMRI padayon gapon ang mabaskog nga ulan dire kag sa subong may isa pa lang pamilya dire ang nag-evacuate subong kag nagkapaabot gapon sang iba niya
9: aha sige standby lang Lolo Pidota anytime mo tawag indira din ninyo nimo aning orasa para ma-inform na itong publiko kung unsay dapat buhaton. Anyways, Lolo Pidot, may idea ka kung unsa nga alert level mo diha? Alert level unsa mo diha sa Vulcan Kanlaon?
4: Ano ay siyan?
9: May idea ka kung unsa nga alert level mo diha?
4: Hindi ko kayo maano SM kay tungod kay mabaskog ang hangin di kagang ulan.
9: Sige lang, no problem. Lolo Pidot, salamat kayo ha. Mayong buntag.
10: Sige na yung buntag, mga ka-K5. Kini si ka-K5 Lolo Pidot, nga always sa KDDX 500, MyTC, Ogde Trimayo. Ako si ka-K5 Lolo Pidot, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Galingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblo.
9: On the site mismo, mga ka-K5, ang ato ang reporter, si ka-K5 Lolo Pidot, gikan mismo dito sa usa ka barangay sa Dakbayan, sa Sadcar, Kanlaon, nga ilahad yung nakitaan ang sitwasyon sa pagbuto. Na iniingon nga katulod daw ning buto, pero according to Barangay Kapitan na Alberto, nga naa sa kaduha, no? Naa sa kaduha, Rajoda, ang maong pagbuto karong buntaga. Kung sa alert level number 2, no? Salamat kay K5 Steve, ha? Kung ang Kanlaon nakasinati rog abo because of pagbuto, dito napita sa baong barangay Bag-o Rajod, dili abo kay Febrens. Balas ang gaulan dito nila ron. Pagkapaita ani ba kay gaulan nagbalas, unya na pa si Bagyong Inday nga may dala pong kusog-kusog nga ulan dito napita ro, gaulan-ulan dito, plus padyod sa hangin, murag kuan ka ini, heavy ka ini, no? Dira napita mga ka-K5, no? I'm sure. Ang area sa Kanlaon proper, di pa ni makasinati yung anak kalisod. Pero ang area sa La Carlota, Isabela, o Nueces Padilla, mauni ang mga lugar dyan nga dira dyan na La Castellana. No? Dira dyan na napita mga ka-K5 Rabadyod. Oh, mga Bago City, ang mga lugar nga dito mo lupad ni tanan ang kining mga abo, mga balas, or unsa pa diha unya kining dira ra ba na sa mga dalan ron pag baha ang tubig, dili na tubig ang gabaha kundi yuta na kining lapok, kining yuta mga ka-K5, no? So experience na ni sa ato ang mga igsuon diha katong ni aging mga tuig nga pagbuto una diha mga ka-K5, no? At least ang uban murag na anad na, pero ang difficulties ani ba lisod kay ni sa ilang bahin diha nga pangabuhi nila, no? Sigurado na puntaan ni ang mga pananom diha nga mga repolyo, mga pichay, ang mga kamuti diha, kung unsa pa diha ang ilang mga pananom mga ka-K5 nga mga produkto, mga utanon, maapektuhan na pud ni because aning abo gikan sa bulkan ni Kanlaon.
2: Mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
9: Grabihan, no? So dugay-dugay mga ka-K5, mo-contact og balik nila, no? Mangita tag additional nga information, no? Additional information regarding to this aron nga makompleto nato or madungagan ang mga info sa maong pagbuto ni Bulkan Kanlaon karong butaga. Porti naman ning dugaya sige siya buto-buto, no? Pero ang pinaka okay lang diri kay di jud ana, standby si KFM Jong, dili jud ana ka kusog ang pagbuto, unlike sa ubang mga bulkan dito sa Luzon, sa mga bulkan mayon, kung sa asa pa, once nga bubuto, gani dito, pagkakusoga dyan in taon niya, grabiha dyan na ang mga disaster nga ihatag aning bulkan dito na pita sa ilaha. Pero diri sa tua sa Kanlaon, sa Negros Oriental, may kay medyo light lang ang pagbuto-buto, unya dili po na nakadaghan dyan ang ibuga niya nga makakausa og kalisuran sa ato ang mga igsuon nga maigo ani mga ka-K5.
2: Mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
9: Tapos diha napita sa taga Kanlaon, ha, sa barangay Pula jud to, murag kuan ka ito, no? Sentro jud dito, no? Pag-amping jud mo diha. Once the authority gani moingon nga evacuate na mo, ayaw na mo pag-gahi diha. Evacuate na yun mo, no? Ayaw na mong pa dugay-dugay pa kay ang safety ang ipangita ana sa atong authority. No? Ay, para wala na tay basulay. No? Wala na tay basulay sa umaabot nga panahon. Kay ang ato arabang LGU, ang ato ang gobyerno, gustuhon yun na nila nga ang mga constituents nila, mga sama na to nga mga tao, nga dili magkinaunsa o dili maunsa sa aning mga disaster, sa aning mga trahedya. So, kabalo na sila sa ilang gibuhat, once nga moingon na sila nga pagpanglayas na mo diha, layas na yun. No? Ayaw nagkuan-kuan pa kay para ninyo na tanan. mo kwan ko ha mo transfer sa kog isyo mga ka K5 or balita. This time we have ka K5 Jong Versales. Diba natay mga reports, no? Natay mga reports nga may nangamatay nga mga baboy dito sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. From Bago down to Sipalay, Candone, Hinuban area. Naay mga baboy dito nga nangamatay mga ka K5 that allege giigo sa mga pamalatian. Ang uban ganing baboy dito nga naay mga balatian gisuspikan nga gipanglabay sa sapa. Ah, nagipanglabay sa sapa. Now, unsa kaha ang epekto niya ani sa baligyaanay og baboy sa merkado? Oh, kay naa may mga reports nga naay mga manog pangumpra, mga traders nato nga ang presyo sa mga baboy dito sa kumprahanay 14 bratuha. Pero pag abot sa merkado, 40 nang mahala. Oy, last out na mamintaha, tamaayo. No? Last out na mamintaha, tamaayo. Laban sa pangayo, ang pagpamalit sa buhing baboy, pero kung ilahan na ning kilo-kilohon, 40 nang mahala mga ka-K5. Then, according sa report, nga basig daw mo oversupply. So once pag oversupply, mumubo ang presyo sa kada kilo sa karne. Daghan kayo ang mutaas ang dugo ani. Pero check na to na si ka-K5 Jong Versales this time mga ka-K5 kung unsa ni siyang balita.
11: K5 News FM Live Report.
9: K5 Jong, good morning.
12: K5 Roy, pinauda. Nay dakong tendency according kay Dr. Jeff Renal, ato ang pangulo sa City Secretary Office diri sa Batangas San Carlos na oversupply sa karning baboy.
9: Mm-hmm.
12: Atong ang problema karon sa African swine fever nga nawala naman unta ni ato nakalabing tuig, niilom naman unta ni.
9: Mm.
12: Pero labuhi na pud karon og usab kay sa dry.
9: Maranhig lang.
12: Oh, maranhig.
9: Unsa sa Bisaya maranhig? Unsa sa Bisaya maranhig kay Kipeb Jong?
12: Kwan, kanang amanghig.
9: Mamanhig.
12: Amamanghig.
9: Amamanghig.
12: Oh.
9: Sige.
12: Patay na nabuhi pa. Oh. So, kagahapon at ang ginabi ka kay Pabray, no? Si Dr. Jeff na kung saan posibleng mga impact ni ini. Ako din kay Dr. Jeff, posible ka kita Brian nga mubarato yun.
9: Mm-hmm.
12: Ang presyo sa karning baboy gumikan kay dili manggod makuhan, dili manggod mapagawas.
9: Mm-hmm.
12: Gikan din sa itong isla pa labang dito sa silingan at mga isla kay tungod aming pork banning.
9: Mm-hmm.
12: Nga ginatawag ka kita Brian. Kaya syempre ang uban ng mga dapit inapong niya i-protect.
9: Yes.
12: Ang ilang lugar nga basig makontaminate aning sakit nga ASF.
9: Mm-hmm.
12: Now, kagahapon, atong gipangutan na si Dr. Jeff kung dinis ato ang dakbayan, kamusta ang estado sa mga hog races dinis sa syudad? According mm-hmm. niya, recently, doon ay na-record ang ilang buhatan kay Tito Bray nga pagkapatay no, sa kinin niya mga binuhing baboy ikan sa kinin mga backyard hog races. Kini bang mga ginagmay ra dito ka kita Bray?
9: Mm-hmm.
12: Tagdua ka buok, tagtulo ka buok. Tananto sila, gipangkuhaan ng blood samples.
9: Mm-hmm.
12: O gipadaga kita Bray diha sa provincial veterinary office.
9: Mm-hmm.
12: Tananto nga Bray, nga samples nga inang gipada, ako din nga kagapon is nagnegatibo tanan sa ASF.
9: Uy, mayo.
12: Mm-hmm. Oo, wala nang positibo.
9: Mm-hmm.
12: Pero, ako din niya, since na naman ni Karol Good ni exist sa nagbalik ni noong problema na kay Pabay, base sa ilang observation ni anam-anam na og decrease ang presyohan ay sa palit sa karneng baboy din sa itong dakbayan, which is mm-hmm. kagapon sa itong pagpangusisa din sa merkado publiko
9: mm-hmm.
12: na iuban ng mga pork vendors kaya ibaligyan na lang nila tag 280 per kilo ang inahang karneng baboy
9: mahal gyapon.
12: 280 ito. Ang kumbaga ni 190 na lang ginawa kasi pa, Bray. Which is, ang nakaandan nga presyo, recently, sa katangula pa ni kayo ning kanitong sigakong ang ASR issue, naanin mo bari ni tag 380.
9: Ay, mahal kayo
12: to,
9: na.
12: Oo. Oh, karon, itanyag na lang daw nila, sa uban ng mga vendors, ha?
9: Mm.
12: Itanyag na lang nila og 280 up Ang uban nga nila, 190 na lang kay Pabre. Kaya wala kayo yung mamalit.
9: That's why mo nag-requested ako ganiha. Kung mag-oversupply, dapat mo mabuo dyan yung presyo. Basig, baorya pong presyo. Mga panoso na mga babuya nyo diha.
12: Wala, wala kay Pabre. Kasi nagilibog po na ito ang mga vendor sa saan pag-dispose.
9: Bitaw, no? Bitaw.
12: Wala man daw sila gi-shortage sa supply.
9: Aha.
12: Pero, ayawan sila dispose kay K-Fabry. Bona ito main problem karon.
9: Pero klarohon, klarohon na ito, K-Fab Jong, ha? Basig in town ba nga ang mga tao na hadlock mamalit kay because na ay pamalatian? Pero this morning, walay problema diri sa Dakbayan San Carlos. Kaya ang mga karni diri, negative sa gitawag nga ASF or African Swine Fever or Flu ang gitawag. No? So pamalit mo dito, pamalit mo. Walay problema, brato ron. Pamalit, pamalit.
12: Recently po dito kay Baboy sa pagtuon, dili angay kabalakan ang karning baboy ba na kanini ang kontaminado sa ASF.
9: Mm-hmm.
12: Actually, dili siya magkakuan, dili siya magka-cause og internal problems sa tampang lawas. Wala siya direct attack.
9: Mas delikado pa to ganing bugason eh, bugason nga baboy.
12: Yes, so actually ang mas delikado ang kinini ang kinini ang high blood sa baboy kaysa sa ASF sa baboy.
9: Correct, correct, correct. So karon diha kay Pagjong Osbo na to, ha, para makabalo ning mga tigkaon og baboy nga karne jud ba. Nagbrato jud gamay, nagbrato jud.
12: Ni drop jud kay sa Bray.
9: Pila-pila ganito? Pila ganito?
12: Mubari na lang daw ang 280. Ako ba ni din na lang nila 190. Na yun ba ni Mistedi nga po sa 380. Pero mula kita na kita, Bray.
9: Mm-hmm.
12: Ayawan daw sila og pakuan. Ayawan sila og dispose.
9: So, dili na maglainay og buot sila dira. Kay magtapad-tapad naman na. O niya, 280 ka diha, 190 ko dira. Murag, lisod man na. Mm-hmm.
12: Di pa. Murag sabot-sabot na lang yun sila kay Kipa Bray.
9: Unsa ni, kuha na lang ng hunghunganay lang, ah. Manahinti ko rin hilong, brang. Ana-ana.
12: Murag ana na lang kay Highlands Big ba? Madaot di ato ng karne kay Kipa Bray. Sabot na kay freezer.
9: Daot na, oy. Madaot na, oy.
12: Oh, madaot di ato da. Oo.
9: Bito, bito.
12: So, ang suggestion ni Dr. Jeffrey na sa katong mga local hog raisers ba na gustong mo dispose sila ang mga karning baboy na ito sila yung dapit kaya basig barato na ang panit din sa ito locally. Gisugyot niya na kita, Bray, nga mo kuha o veterinary health certificate.
9: Okay.
12: Silang buhatan. Okay. Bisan og may banning mangod karon sa ubang lugar dinhi sa Dalawigan, like for example, lungsod sa La Castellana, naay banning karon, bawal pasulod.
9: Okay.
12: Bawal mo pagawas.
9: Mm-hmm.
12: Ang veterinary health certificate kay Kipa Bray, usa ni sa pangitaon sa mga nagbantay sa border control aron nga ang mga live weight, no? Mm-hmm. Mga baboy nga gihatod di kanabi for example dinhi sa tuang Dakbayan tingon diha sa siyudad sa Bacolod kanabi for example maka kuan matagad clearance nga makalusot ni Tito Bray dili mababagan. Kay pinagi man gud sa veterinary health certificate diha na ma kita ang dinhi mga records sa ilog dispose ng mga baboy nga healthy siya
9: kay
12: dili siya kontaminado sa ASF.
9: Yes, correct, correct na. Oo.
12: Oo, na. Ang purpose ani nga nung himo ni sa City Veterinary Office aron nga dili mo samot og lugi kay Kita Bray nato ang mga local hog producers nga mapangitaan niya pug ideya nga ma-dispose niya po ng ilang mga binuhi.
9: Aha. Correct, correct na, correct na.
12: Nan. So, promola na galing. Ang prediction karon is posible gitaw may tendency nga mo oversupply. Anyway, natin hey, interview ka Kita Bray kay Dr. Jeffrey Nar. Ato na ito pinawan Kita Bray. Yan, napahayan.
9: Sige, Sir Renz, kay Doc, Doc, kung sa galit to?
12: Jeffrey Nar.
9: Sige. Okay. Last 8 y media. Sige. Doc. Sige. Veterinary of the kids. Okay, keep it jong. Mm.
12: Okay, bye. So, po na ang typical payag ni Dr. Jeffrey Renal kay Kiba Bray. Ano? So
9: at least safe ta diri sa Dakbayan San Carlos kung Karnes Baboy ang pagasultian.
12: Gani, na si mga pagduda kay Kiba Bray nga ang kining uban ba nga mga case sa nga matay nga nag-negative?
9: Aha.
12: Basin had kolera kay Kiba Bray ang inungdan.
9: Basig na kuan po ba?
12: Okay, according niya, ang hag cholera manggod na sakit o ang ASF, halos magkaparehas ang sintomas ni ini.
9: Okay.
12: So, katong mga nangamantay nga, ikaw ang sample niya, nag-negative, dako daw ang posibilidad kay Kiba Bray nga ang inungdan sa pagkakala itong mga babuya is hag cholera. That is why, iapol nga gisugyot sa pagkakala at ang mga local hag raisers nga kung may mo, pabakunahan ang ilang mga baboy o hag cholera vaccine.
9: Yes. Para sigurado ah. Oo. Para sigurado.
12: Oo, para sigurado. Oo. Para sigurado yung sugyod. Kaya diligid makuha, diligid madawat yung kay Pabray.
9: Correct. Sige. Salamat ni Pab John. Sige, sir. Good morning.
12: So, muna itong, muna itong matag report. Karoon nga muntanya para sa Foro de los Pueblos program. Dahil nga itong sa D3 Balot X Family Home. Mike Lisi. Ako si Kakita Zong Barcalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Nagros, Kita News FM.
11: Pagamang init lang isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
9: Salamat Kita Zong. Balikan na to this time si Kaki 5 Elmer Sagang, no? Sa mga update na to dito sa Canlaon kay nagpadulong sila dito dool-dool dyan sa Canlaon, no? Bulkan Canlaon mismo. Kumusta o na to sila dito? Kay Boragga kusog-kusog dyan eh. No? Giselle Isio, good morning. Julius Lindon Pumar, unsa kagihimo direktiba nga kalihukan sa sudad sa Canlaon. Okay. Good morning to Julius. Okay na, nakuha na to. Ano, nabasa na to. Sige. Established contact ron mga Kaki 5 with Kaki 5 Elmer Sagang para makakuha tag latest update ta ipakita kuno usab Kipay Brands ang mga videos na to di Kipay Brands no kay may mga lugar nga apektado na ron nagdungan-dungan man sila oy bulkan bagyo no portiko kusog pud ang ulan no nagdungan-dungan man sila anyway sige gina-check nato mga Kaki 5 usab si Kaki 5 Elmer Sagang this time to check sa iyang area mismo dito sa lungsod or Dakbayan sa Canlaon. No? Sa Dakbayan sa Canlaon para mapabalo na to usab sa mga igsuon na to kung unsa na ang sitwasyon dito ng dapita. No? K5 Elmer, nanawag niyo kong balik ni mo. K5 Elmer, unsay update diha dapita ron K5 Elmer?
12: K5 Bray, no? Sa pinagalitin sa K5 Bray, no? Ongoing patakaron dito sa Ildrin, K5 Bray. Kung sa ilahang may mga sisbeta ni K5 Bray. Pero diri sa kanlao, K5 Bray, no? While nag-travel takaron, nato onboard sa patrol, K5 Bray, kining zero visibility, gido, di gido, klaro na to ang kining agianan ng K5 Bray, diri sa Tuaga area. So, karon ni K5 Bray, no? Ito pag susiho dito, kung sa'y assessment sa maog LDRMO, kalabot o sa miinig na subtip nga pagbuto, inig bultag kanlaon ni K5 Bray. Gani, ang pipila, no? Sa ito ang maobserbaran ni K5 Bray, ang inig pag-ulan niya, dalani nga gagmay nga mga bato ni K5 Bray, no? Ito ang mga sidati, no? Gawas na mga, gawas sa abo, o diya, doon balas. So, mo na ito ang sidati diri sa siyudad sa Canlaon ni K5 Bray, guman sa pagbuto sa mga bulkan.
9: Okay. Unsa jud nga mga barangay diha dapita sa Canlaon ang most affected ani kay K5 Elmer maging ani siya?
12: Ang pinaka affected gid ani kay K5 Bray kini nga area sa may pula, kini sa may pula nga area. Tapos diri man kay ganito mga studio is naa man diri nga himutan sa Panubigan, gaya diri sa Panubigan ta may experience pa sinati niya po dato kini pag kini nga abo kay K5 Bray o kini nga pag-ulan o kini nga gagmay pud nga mga bato yun man balas. Specifically diha naman sa may poblasyon area sa may barangay Mabigo kay K5 Bray.
9: Okay. So kining pula og Mabigo kay 5 Elmer, bansada kay na siya dito kining Bulkan Canlaon.
12: Ang kining pula kay Bray mao ni siya tawag nato og kining mas kwan, sikit sa tiilan sa bulkan.
9: Oh. Okay. wala sila maapil na dira sa mga 4 kilometer bang danger zone area or may pila lang ka porsyon?
12: Oh, pila lang ka porsyon kan. Iba naman ani ka gibre, ato mga nasakop sa 4 kilometer, wala naman na muyo ani ka gibre, pati ba gibre pero na ay uban nga mabalik-balik lang yon.
9: Okay. So pag ing-ani nga sitwasyon, asa ni sila gina evacuate mismo? Asa nga evacuation center to the proper of Canlaon or dito napita sila may naapon?
12: So, kung ano kibibre, kaya nandiri sa may masulog na area, ito mga nag-evacuate particularmente sa kung pagit, no, sa ibabaw pagit niya bahay ng panimalay nila ng Lulupid Dote. Nari-nari-nari nag-evacuate na kibibre sa ilahan, sa eskwilahan mismo, although na ay ginagahin niya ng evacuation center. Mm-hmm. Ina na sila niya kibibre, no, nga nag-tiner niya sa evacuation center ka kibibre.
9: Okay. So, kumuingon ta kibibre, Elmer, nga gaulan o gaabo ganiha, ang dalan, kumusta na? Ang semento mismo, kumusta na?
12: So, wala gina kagibay, Brian, na agay mga kuwano, gining, ato nga masikita, yun nga, gikan gis pagbuga, kay maklaro maguti mo, kay ang pag ito, makrinigit in tanto, kay sa gundahan, ang podog ulang, kagibay, Brian.
9: Oh, okay, burag bawala arpon sa dayon, ano? Bawala arpon dayon.
12: Hmm.
9: Aha. So, kining pag-ulan o balas ba, kay Elmer, ga, akuan ko ani mo, ga kinanggahuna-huna ba ko ba nga ang maigo niya ani like for example sa mga atong patrol diha kwan nga delikado kay siya makaguba sa mga sa pinta or sa mga windshield dato diha kay Fabian.
12: Yes, so bago ra gali, bigo wawi na dugay ni og gikan ya kinabay kay amo pang gi kwan gi samyagan sa namo kay yun sa na mo pintyo. Kwan gyud mo balik ra gyapon kino na gali mga palas gid niyo kay bago gid mga partiko sa kinabay.
9: Aha, sige. Murag nakita na ko diha kay Fabian Elmer na anak ka dira sa naka dira ron sa LDR RMO. Mm-hmm.
12: Yeah, sige, okay. Mo rin. Napata pa dulog, patalulola tayo rin sa L-Trem. Kaya ato ako sabi nga, sa sige mo rin ko doon sa ilahang maibog assessment na kayo, Brian.
9: Aha, sige. Unsa ba, mo hulat ko para sa inyong assessment diha? Or unsa yung sitwasyon? Pwede ta mahinaw, di na?
12: Sige, pag-check kayo, Brian.
9: Ah, sige. Mga ka-K5, ha? Live na live ta. Dito sa Canlaon karon with ka-K5 Elmer Sagang. Ilan ang isusi kining hitabong...
12: Mayim, Ed. Mayim, Ed. Anak ko. Ari do sa ko. Okay. Okay. Hey, ma'am. Mo tanan lang sa gamay, ma'am. Unsay may assessment daw, ma'am? Assessment lang.

0: sa area ng Timiburay. O niya, ang makatag ito, official nga report din ng Timiburay, ang public information. So, kay wala man dire ang kining ilahang head of Timiburay. So, as of now, every barangay, so particularmente, dira sa may Masulog, isa man sa mga pinakapiktado, ginasusi ni karon diha ka Timiburay sa tuag LDR mo, Timiburay.
1: Sige, sige. Ana lang usab, ana lang muna. Ate kay K5 Elmer, nakita na ko nakita andre nga mga picture, mauni nga mga bato, nagko di kayo ni gini. Nagko kayo.
0: Oo, kay karon kay K5 Brian no, diri ato ang nga makita diri, balas gid. Dela ora galing ko ni sa K5 Brian kanan. Nagko na gid siya oi.
1: Murag ka magko ka nagko no, di ba?
0: Oo.
1: Uy, delikado naman ni kayo. Di naman ni makaigo ni sa mga sakya na mabuak mag windshield ani. oh, mga kristal. Di na ni siya simple nga balas-balas lang kay 5 Elmer. Dagko na ni. Uy, dagko na ni.
0: Gali. So, ang pinagkakuan kita ni ganun na dool-dool gidiha na area, especially kang iba brekat masulog.
1: Oh, makasamad na ni sa bisag sa panit sa tao kung maigo ka ani. Kaya kinibang gikan ka sa gikan ang bato sa pinakataas nga level, kusog kayo nag-igo kung naan na sa lalom kay Feb Elmer. Kusog kayo niya siyang impact. Oh.
0: Yes, maulang kayo kay Feb Elmer. Kay gali, no? Gatuag makita kaganihan ko. Kato galing niya, kung ano gino eh, gining niya, ang pagtugpa sa ulan ba, mula gutok na gino ba sa atop?
1: Atop mismo. Uy, kadelikado naman eh, grabihan naman eh. Oy. Anyway, sige, pag-ampeng mo dira kay Feb Elmer. Salamat kay Feb Elmer. Thank you kayo.
0: So, ora to aga pinaka-latest no, sa to aga report na kayo sa paniling pagputo sa Bulkag kanoon. And as of now, kagibay-bray, ato pa yung ginaginasusi sa dire. So, as of now, no, mawin ang latest nga sitwasyon. Makasinati pa dito yung mga pag-ulan-ulan. So, that's why nga doon naging ma-experience na to nga pag-abugi, mga pag-tugpa sa abugikan sa Bulkag. So,
1: mawin na to. Kife Bilmer, before ka mo wind up, mangutana ko usab makita ni mo diha makakita ka diha ron kung ang ato ang kinang ang iyang abo dito sa babaw sige pagyapog buga kay Feb Elmer sige pa
0: hindi siya makita kay Feb zero visibility gid siya
1: zero gid siya
0: oh hindi siya maklaro gid diri
1: so kining mga video karon nga nikanap sa social media na chambahan ra jud ni no murag naka video da yun ba no chambahan ra jud
0: sa area sa Mananawin kay dito po na tong isa ka reporter kay Kimberly si Kakifay Jeffrey Serio magi dito sa Mangsulog mas klaro-klaro gid sa dito nga area gali ato makita po sa yung video action pag itong fog kay Kimberly pero mas dire na gid sa panubigan nga area kay ato nga area gali kun man ni makita magi ning bulkan ani di karon gali di makita na to
1: di jud siya makita ani sige kay Feb Elmer, salamat kayo. Amping. Thank you.
0: Sige, mga nga pagkabaturo ng balita kay Feb Elmer. Kini sa kay Feb Elmer Sagan, kay Feb News Atan.
1: Salamat kay Feb Elmer. Pinaka-latest update sa pagkakaroon. Aning nahitabong pagbuto ni Bulkan Canlaon. May mga evacuees na ta dito sa Mananawin. No, barangay Mananawin ba to kung di ko masayop? Ang most affected area po, kining barangay Pula. No, karon nakasinati na sila dito mga ka-K5 og kinang kusog-kusog pod nga ulan plus aning di na siya maingon nga balas-balas lang kay kining balas kuan man ni nang burag dugbo kaayo pero katong gipakita ipakiliw kog pakita usab katong burag mga bato pero katong K5 friends nga gipakita nimo ginihang nga picture nga balas kuno to di na to balas burag ka mga kamangko na to kadako masamad na ta ato. No, dili ka do na ni kaayo, dako na maigo imong ulo ani. Nagatok man jud ba, no? Unya una o dagko kayo oy, no? Dagko kayo niyo, di ni basta-basta lang kuan burag pwede gamiton balas tirador. O dog grava, no? Eh nakanang ginanggi mga crack stone ba, no? Na oh, so dagko na siya. Dagko na siya maigo imong sakyanan ani. Or ang kristal sa mga bintana diha sa mga balay nila may tendency nga makaliki makabuak ni siya mga ka-K5. Oh, kay dako ako ni da medyo dagko na ni no. No, so paita. Ang mga lugar aside from Canlaon mga ka-K5 ba. Aside from Canlaon, ang mga lugar nga maapektuhan jog ayo-ayo ani. Mauni ang mga lugar dira dapita sa may Lakaylota. No, double check na ko diri. Mao na yung mga lugar dira dapita sa Lakaylota mga ka-K5.

0: Onya Moises Padilla. Okay. La Castellana. Portion sa Isabela. Portion sa Binalbagan. Valladolid. Mauna, mga lugar, mga ka-K5, ang dira jud apita, maigo-igo jud kining gitawag nato nga pagbuto ni Bulkan Kanaon. Good morning to Wesley Lano. No morning kay Febray about da ang abo sa Kanlaon. Sa San Carlos, wala diri dapita sa San Carlos. Kay ang huyop magud sa hangin karon dito dapita padulong sa proper sa Kanlaon, no? Kanlaon area, no? Grabiha, no? Ang patrol sa Kanlaon, mga ka-K5, kuan? Na puno po sa abo. Onya, plus the ulan, no? Good morning to Sheena Mekan Silier, Hipusda. Hilom diha, no? Hilom diha. Ayaw kuan-kuan diha, ha? Okay, sige. Good morning na lang sa to ang mga mga KSS leader, mga ka-K5 nga naminaw aning orasaron. Good morning to Mr. Wesley Lano. Sige, pakarona na po nato ni ang balita sa Bulkan Kanlaon kay okay naman to, na-update naman jud nato. Ang ato na lang pangamuyuon diri mga ka-K5 nga walay mga unsa nga mga kuan, walay mga unsa nga mga igsuo na to ditong lapita. Ha? Walay mga unsa kay wala pa na maka move on mayo ang Kanlaon sa bagyong Tino atong November. Una na po disaster na po. Oh. So walay undang nga disaster mga ka-K5. Anyway, sige. Mo hisgot tagamay og balita dito sa National mga ka-K5. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte gahapong adlawa. Naka-focus sila gihapon dito sa NBI agent nga mao ang ning record sa video broadcast ni Vice President Sara Duterte nga giingnan niya nga ipapatay si Presidente Bongbong Marcos asawa ong ang igtagsa nga si former House Speaker mga ka-K5 nga si Martin Romualdez. So gahapon, gi-cross-examine mga ka-K5 sa mga abogado ni Sara ang maong NBI agent. Gi-usa-usa nila sa pagpangutana aron nga mahibaw-an kung unsa ka sigurado ang mga statement nga gipagawas niya sa day 2 nga kini siya ang gi-interrogate pod mga ka-K5 sa gitawag nato mga abogado sa prosecution. Na? Sa prosecution. Gipangutana pod mga ka-K5 kining taga NBI agent. Gipangutana ang iyang credibility, no? Ang credibility niya, kumbaga as a witness, matuuhan ba siya or dili? Oh, kay basig iha pamakak ni ba? Para lang jud nga gub-on si Vice President Sara Duterte. So while nga ga cross-examine ang ilahang abogado sa defense mga defense panel mga ka-K5. Ilahang gipakita ang usa ka video nga si Zulaika, tama ba ko? Zulaika Lopez. No? Zulaika Lopez nga staff ni Vice President Sara Duterte nga gi-cite of contempt sa gipahigayon nga hearing didto sa kamara ni Aging Tuig nga kining bayhana nga si Lopez sa video sigig hilak mga ka-K5, no? Sigig hilak nga gasulti sa pag-contempt niya, no? But daghan ang pangutana mga ka-K5 kung unsa ang pinaka main point nganong gipakita to sa grupo sa akusado ang paghilak ni Zulaika Lopez. Dungan sa interrogation dito sa NBI agent. Ah, gahilak to siya. Ang pagutana dito kay kining taga NBI agent, gi-investigate manila ang gisulti ni Vice President Sara Duterte nga patsyon ang presidente o guban nga miyembro sa pamilya. Gipangutana sa abogado sa defense panel kung kini ba ang bayhana nga si Lopez nakadawat pog og dili maayo nga mga information, giimbestigahan po ba nila? Ah. Ingon sa taga NBI, siya wala koy knowledge diha, wala koy ideya. Mauto ang pinaka point sa kuang nasabtan nga nung gipakita po doon nila, kumbaga, ilang ipaguta na ang NBI kung patas ba sila mo investigate or ang imbestigahan nila katula ang hulga against the president and family or ang uban nga mga hulga-hulga or mga threat diha ginaimbestigahan po nila. Burag ana nga sitwasyon, na? Kay bisag gani ang mga taga prosecution nagtan-awanay gahapon kung unsa ang pinaka punto nganong gipakita nila ang gahilak nga baye nga staff ni Vice President Sara Duterte. Ah, sila mismo ha, nagpanguntan ay sila sa ngano mani, para sa unsa. Oh, pero may ideya to sila. Ana ra managot, na? So, dito na human ang interrogation and karong adlawa og ugma wala nay wala pay hearing mga ka K5. Balik na pod og Lunes, Martes og Miyerkules. Murag Lunes to Miyerkules ra ni siya. So ato aning hibaw-o na pod dasun semana mga ka K5 basta gahapon ang nag-interrogate dito ang defense panel na pod kay nahuman na ang prosecution. But we don't know kung naapay uban nga mga NBI agent ang mupakita sa dason nga impeachment hearing or trial sunod nga mga sinimana mga ka-K5. Para to ay paabot-abuton. Paabot-abuton na to na. Si Senador Robin Padilla as a senator o senator judge, gahapon ang utana po siya. Ang iyang pangutana kung kinsa ba ang nag-record ato? Nailhan ba kung kinsa nagkuha og video? Ang nag-video ato, ang kaugalingon naman po ni Vice President Sara Duterte. Oh. Kumbaga, ang authenticity, ginapangita ang original mga ka-K5, o, oh, dire na po ta sa photocopy nga issue. Oh. Kinigong photocopy, daghan man kaayogong mga tao nga ning sakay nga dili mao. Daghan kayo nagpa-photocopy og mga kwarta or bills sa Pilipinas. Kay pwede na daay kuno magamit ang photocopy sa photocopy, that's why nag-photocopy po silang kwarta. Lahi na, dili na to pwede i-compare ang kwarta dito sa mga documents nga gamiton sa korte or sa mga trial like this nga impeachment trial with Vice President Sara Duterte. Ang uban dragon ka mga misleading ng ilaha, mga binuang ba? Pero dili siya nindot kay gahatag mo og sayop ng mga information sa mga tao ng uban biya, humok pong kayo mo tuura. I-try ko no ninyo, ipa-photocopy ninyo na inyong 500 pesos, 1,000 diha. O niya, ipalit ninyo, og dawaton ba, kay counterfeit ang tawag anak, pwede mo kasuhan anak. Dili ni mo na makompara ang kwarta sa documents nga gamiton sa mga legalidad. Na, kay kinigong photocopy, pwede dyan na siya madawat mga ka-K5. Kay I am sure na kinang photocopy na ana siya original. Di man siya mahimo ana kung wala original, di ba? Oh. So kamo diha nga gabuhat-buhat ani, dili I'm sure dili man diri taga San Carlos pero na yung ga-post po di ana. Di na to na sigihon kay mas makadugang mo o confusion sa mga tao kay basig uban i-photocopy o roy tinuod o sige nila gamito nila nagpamalit mapriso in town ni sila. Ay, sige, Kung wala mo'y kwarta diha, mga ka-K5, pwede ba mo maka-adto dito ang kuan, Ishaling Finance Corporation. Ayaw mag-photocopy diha, kay pwede mong mampariso. Dito mo, sa Ishaling Finance Corporation, iprenda na diha inyong ORCR sa sakyanan, ay inyong titulo sa Balay Oriota, taas ang appraisal dito mo, mo ang interest paspas pa ang proseso. O niya, dawat mo ni sila, magpa-finance ka, basi gusto ni mo palit kag balay, wala kay cash. Gusto ka palit og sakyanan, mo finance sila, wala kay cash. Ishaling Finance Corporation na mga ka-K5 naa sila sa Center Mall. Pangitaan lang si Sir Celso Cabatuan Jr. Ha? Naa sila sa tapad sa karaan nga LTO office or LTO office mga ka-K5. Sige. Sa mga exon po nato dira nga mga pihay, DTX Coffee Mix na dapat ay inyong gamiton. Wa na iban pa. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, bawa ni nindot, aron ang ato mga kolesterol, ato ang mga mantika diha, ato ang mga hugaw sa sulod sa tiyan. So tinain ato diha mga ka-K5, palayaso na niya kay i-detox ka sa aning DTX 500 Coffee Mix. Sa mga tatay, lolo o lola, oh, wala na to matakol to si lolo mga napalgang patay. No? Gusto ninyong mas happy ang round and may intense ang inyong sexual intercourse sa partner ninyo, gamit na og extend, no? Food supplement for men. Extend ang pangalan ha, kay pagahiyon yun na og dugay-dugay mga kakifan. Wala na kay igong oras, salamat sa pagpaminaw og ma napunta. Salamat sa labat Lord sa imong pag-ubay, paghatag og guide, wisdom og uban pa sa tong programa. Salamat also to our CEO President Doc Ramil Itangoy. Kini na lang si The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. Og ba na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
7: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
6: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak kung imong mga pinanggaas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
7: Muna!
6: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, nadiagnos na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na Japon sa tamis. Og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
7: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
6: Na.
7: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
6: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
7: Correct.
6: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
7: Humaw pa na pagkaibawo.
3: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pin,
9: naayo na ako.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Makaguol jud kaayo. paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
6: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
7: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
6: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
7: Bintaha
6: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
7: Dili
6: mag-uba ang imong kidneys o ginabiyos tanan, makontrol nini ang imong diabetes.
7: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
6: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, o DTX 500, o MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
7: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
7: Ayaw abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
3: DTX 500.
11: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pumasang ang butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Pumasang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi withdraw sa mi sweldo?
14: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
13: Hala, naa day ATM didto?
14: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
13: Daghan magtawo didto good.
14: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
13: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
14: Sana all na ay i-parking.
15: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo kidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
19: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
20: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant. O ang Mighty C, ng alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
19: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline-based magod ang Mighty C. Dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
20: Mm.
19: Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
20: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
19: Mm-hmm.
20: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon.
19: Mm-hmm.
20: Usually ang tumor, malignant Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
19: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
20: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
19: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
16: DTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
16: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
20: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
19: GP.
20: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
19: Correct.
20: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
19: Pagkataasa na, Doc.
20: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diha mo na nagikan ang guan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
19: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
20: Nahibulong jud siya, Sir JP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross, tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
19: Wow. Mao
20: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
19: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
16: DTX 500.
22: Ako si Alex, nagkay
3: UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
18: Tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
22: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og MyTC. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
22: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
20: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
19: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
20: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
19: Amo ba?
20: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
19: Gusto!
20: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
19: Mm-hmm.
20: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
19: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpa huway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
20: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
19: Oo!
20: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
19: Maulagi.
20: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas og uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
22: DTX 500.
24: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
22: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga gi-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jod ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
20: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
19: Palakit lawas.
20: No? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
19: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
20: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
19: Correct.
20: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
19: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
20: Siyempre, Sir GP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
19: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom dyan og MyTC. Gibos ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
20: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, muadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw.
19: Absolutely, Doc.
22: TTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
22: TTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaunog parat, inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ilalang kaadlaw na wala na akong UTI.
22: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
19: Mm.
20: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
19: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
20: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
19: Kayang-kaya,
20: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
19: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
20: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
19: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
20: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
19: True.
20: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
19: Exercise sa kama ba, Doc?
20: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
19: Oh,
20: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
19: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
20: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
19: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
20: Ang nakanindot pa Jude, anay ang DTX Coffee Mixer, GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
19: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
20: Muna, igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
19: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
20: Oo, nindot na.
19: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
20: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
19: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
20: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
19: ga-detox ka pa!
22: DTX 500!
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na-ay DTX 500. Ako gitrayo gindong kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
22: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio!
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
19: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
20: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Hinaut unta gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug mga bakterya.
19: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3-bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
20: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
19: Oh.
20: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
19: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
20: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
19: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
20: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
19: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paik kayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
20: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
5: D3-Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3-Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3-Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butik.
6: D3-Bio.
19: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
20: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nay seeing Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
19: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3-Bio nga dili magka-insulin resistance?
20: Ang D3-Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3-Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3-Bio.
19: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3-Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
20: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3-Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
19: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3-Bio as your source of energy.
20: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3-Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3-Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3-Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3-Bio mao'y makatabang jud ani. Inub banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
19: Bitaw ano?
6: D3-Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3-Bio. Ang D3 nga may Physio.
7: Ang Physio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3-Bio. Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Pagtumargod aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
6: Mighty C.
7: Mapalit sa mga butika.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: D3-Bio. Health News.
20: Ako na usab si Dr. Mil Oihis. Guta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3-Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
19: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
20: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ipinakanindot. Ang wow. pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon.
19: Mm-hmm.
20: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong ba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
19: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
20: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3Bio.
19: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
20: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
10: D3Bio. Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio.
19: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
20: Kung mudaghan man gud na, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
19: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
20: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
19: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
20: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
19: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
20: Kanang kasi gigagka og mga time, Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
19: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
20: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
19: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
20: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
19: Gusto.
20: Isip po sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy ni la ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
19: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
20: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
19: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
20: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
19: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
20: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
19: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
19: Ayaw, abusohon.
0: Ditribayo! O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Ditribayo. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
12: Ang visio
1: nga may Ditri. Mapalit
12: sa mga butika.
1: Ditribayo!
12: Ditribayo!
1: Health News.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
6: Uy, nindot na.
5: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
6: Mm-hmm.
5: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
6: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
6: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
6: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
5: Oh,
6: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
5: Wow!
6: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
5: Mura di ay nag-topical cream.
6: Mura yun.
5: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ako ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
5: Ay, kanindo.
6: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
6: Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo juda siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
6: Mao na'y trabaho ni D3. Matagan juda og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
5: Najud na yun. Paspas kayo na.
6: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao juda ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kay ang immune system ani, Doc.
6: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
6: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
6: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Dr. Miloy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So na.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes,
1: mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes,
1: mag DTX 500.
2: Karun tayo,
3: mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Daily Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: Uy, swildo na po dugma. Saman, one battle ta?
7: Pasos ako ba'y? Kaya ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko ba'y nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Labi at sila'y emergency fund savings ba'y?
6: Seryoso naman kayo ka ba'y? Uy, di na ito malingawan eh.
7: Dagang paagi malingaw ba'y? Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
6: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
7: Sige, bay. Basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
6: Sige, bay. Kay malob, yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
8: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
2: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao rason nganong magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
3: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
2: Hosto.
3: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
2: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
3: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
2: Correct,
3: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
2: Hosto, Doc.
0: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
3: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
2: Ah.
3: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
2: Ayay.
3: Oh, mataya ang imong utok.
2: Brain.
3: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
2: Unya magka-fatty liver ganin ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
3: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
3: Nya imo na nang ilabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
2: Oh, wala. Wala.
3: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
2: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
3: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. ginibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Masunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietry Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietry Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietry Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food supplement for men.
12: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
13: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 gold medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:18.
15: Kining tulumanot. Ganato sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
16: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Mga ka-K5, alas 7.33, nagbuto ang Bulkang Canlaon. Amo natong ihatod kaninyo mga ka-K5 karong oras sa mga updates regarding na kining mga panghitabo diri sa siyudad sa Canlaon. Unfortunately, nagdungan man ni sa kalain sa panahon. No, ang ato mismo nga kining epekto sa bagat o bagyong Inday na kasinati naman nakalit lang pagbuto. Moderate explosive eruption. Amo kini ang pag-explicar sa Feebox alas 7.33 karong buntag. Since sa bagat ga-drift mga ka-K5 ang hangin gikan sa bulkan paingon diri sa siyudad sa Canlaon. Gani sa part of Cebu may nakabatsyag pa sa abo. No, tungod na sa kakusog sa hangin mga ka-K5, mugnagya po. Kanay bitaw nga gitawag dato nga iyahang epekto sa bagyong Inday. So, amog unsa gid ang naitabo mga ka-K5? Na-download to nimo sa Feebox para mapakita ta mga ka-K5 ang senaryo kay sa mga taga Mananawin, Barangay Masulog, nakasinati sila mga ka-K5 according pang uban mingog duha, ang uban mingon og tulo. No, pero according sa tong pagbanabana may marosyag ka ng gamay nga kuwan ba? Ha? Gamay nga pagbuto, pagsugod, tapos after several seconds, nagkusog yung buto mga ka-K5. Nag-i-share ko. Oo, para at least makita, madunggan ninyo kung unsa ang natabo. Anyway, isa man ikahalit sa mga pananom, sa mga panginabuhian, pero muna yung gingon mga ka-K5, ari na eh. Naana. No? So, ato ang hatagag pagtagad karong dagidugay mga ka-K5. And for the meantime, ay kalimot atong tulumanon gipalihan sa may tingo sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the natural antibacterial and antiviral specialist. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. Ang ato ang DTX Premium Coffee. Kape nga may stevia o guban pa nga mga sangkap nga ikaayo sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga may malunggay. Morning kape nga may probiotics, may good bacteria para sa ato nga lawas. And the same time, ang atoa naman nga D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO. Extend food supplement, ang adult food supplement sa lalaki. Unya, pwede sa babae. So, partner, magtiayon. Gikan sa bugat ka trabaho, gusto maglabing-labing, extend food supplement na.
1: 11 Mbps.
0: Sa atog mga headlines. Bulkang Canlaon nagbuto pasado alas 7 kaganiya sa buntag. Pipila ka mga barangay lugar sa Canlaon nakasinati sa ash falls. Mga gagmayng bato gikan sa bulkan mitupa sa duol nga mga dapit. Up down Canlaon nakasinati man sa ash falls. Samtang balay sa senior citizen nasunog sa lungsod sa Toboso. Most wanted naman sa lungsod sa Isabela, arestado. Agriculture Department sa NIR nagapanagtag sa PAFP sa siyudad sang Escalante.
1: 11 Mbps.

maingod to sa atong mga K5 Solid Supporters. Sa tanan nga nagapamati, karong utuha, kumusta ka mo mga ka-K5? Standby lang ha, kay matag-update dugay-dugay regarding na kining pagbuto sa Bulkan Canlaon. O sa man pag mga updates mga ka-K5, well know nga sa uban, murag, ano tawag gani, murag normal na lang, no? Wala na gani ang uban nag-evacuate mga ka-K5, pero katong may mga kwan nga gusto yun nga mag-evacuate, mapwede man ha. Kay may evacuation na intended for gumikan sa kalinga panahon. O niyan saan taman nga ni sabay mampunis Bulkan Canlaon. Ariol, lantaon ta. Oy, may ngunto kang Ma'am Merlin Antolo. And the same time kang Hukino Noymi. Good morning, Sir Island. Kami sa likod kapamati. Thank you. Para makita nyo mga ka-K5 o madunggan, pwede mo tangag sound. No, kay may sound ni mga ka-K5 nga nakuha, na-capture sa observatory sa P-Box. Dito mismo sa may Aperpula. Tapad na ni sa click. Oo. So, Ariel, lang taon ta mga ka-K5 ba, Ariel? Na, may gamay.

0: Grabe. I-background na, i-background. Grabe ka kusog. Pag-start niya, mura siyag na igamay nga buto. Mura dili siya makuan mga ka-K5. Mura siyag kuan siguro to Carl. Yang first siguro to nga kuan. Because nag-abot ang init o bugnaw. So karon pag after sa atong video, after 18 seconds, nagkusog ang, mabatian ang kusog nga pagbuto. Paglupok. Sumuna sitwasyon, this was been captured by the Feebox. Kagania alas 7:33 sa Kabuntagon. Maing buntag, Albert Malba, Renato Placer Pastidio. Good afternoon, sir. Amina Medris, Barangay Bayog. Thank you. Maing utuda sa inyong atanan sa mga taga... Kumusta dira, sir Renato? May abo man danabot? Kay diri sa studio, mga ka-K5, sus bulit ang among kwan. Ang among patrol. Puno sa abo. Ang abo, di ba ka-K5 Carlo? Diri ko lang na-realize nga ang nagtupa gani, not only abo, pero gagmay nga mga murag balas. Oh, mura siyag balas mga ka-K5. Nga kung imuhang hika, lain man ang abo. Because several eruptions sa Bulkan Canlao, nagka-cover man ta. At tugitag ka ng, sa to gani, kining La Castellana, hikapon mong abo ka-K5 Carlo, mura siyag pulbos lang eh. Pero sa mo na gani ha, based sa mo ang experience, balas ang dito sa may mananawin, gagmayng bato. Unya may kwan pa ako na gito giputos pinagpa ako sa gingnan nga boss giputos lagi na nimo himuon na nimo kwan haba. Ay sir, remembrance sir kay grabe ganyan na sinati na mo pagbuto gyud kuno after pila lang ka minuto abinyag ulan. Sus, mga gagbing bato dahil ka-K5 Carlo. Sumuni ang na-experience and i-check na to si ka-K5 Elmer. No. Si Pidot. Kay si Pidot, si ka-K5 Lolo Pidot, dito siya mismo sa lugar kay taga dito man sa may mananawin. Amot lang kung wak ba ni nanumbalay. Dito siya sa mananawin mga ka-K5 during the incident, during the eruption. So gusto ko makabalo kung unsa gyud ang ilang kay na ito interview kag niya, di ba Kyle, interview sa Foro sa Kwan sa Bacolod ni ka-K5 Eljan o ka-K5 Eric nga ang uban miug tulo, ang uban miug duha sila nakadungog og buto. So standby, i-check ta. Nasa linya si ka-K5 Lolo Pidot.
1: K5 News FM Live Report.
0: Dot, kumusta dia?
2: Yes, mayong udto ka-K5 FM, sir. Pasadyo ala siyete, gay na nga buntag, ni Buto si Bulkan Canlaon. Usa ka kusog na pagbuto among na sinapian ganiha. Na bali kuan ni sa FM sir, bali kaduha ni ang kusog na buto diri sa mananawin. Kaya ako sa ko di sa House of Prayer, nakatambay kagaina. Pag lantaw na mo kakipay, sir, nakita na mo na grabe kabaskog na aso na nagtulbonggid.
0: Uy! So, mean to say, tinood yun ay nga kaduha siya nagbuto.
3: Mga bato.
2: FM sir, kay bago siya, makusog kag ang dire sa House of Prayer nga pag una-una yung nga paglupok
0: ay
2: kugit ang House of Prayer.
0: Woo! So me to say ang pagbuto niya mura siya ka nang may unsa na maragduol lang kay mismo na uyog ang kwan ang building diya.
2: Yes, nabantayan na mo nga pag daw nagsabay siya is nga pag buto niya ni uyog man ang duta.
0: Oo. Unsa to? Kisa to interview gani si Cap to kagani ha?
2: Ano sir?
0: Kisa to ang gi-interview kagani si Cap?
2: Si Kapitan Alberto Pahayahay.
0: Oo.
2: Niya kung gi-interview gani na.
0: Oo. O ang sulti niya nakasinati ko no medyo uyog-uyog.
2: Nagka-uyog it ang duta kagani na is
0: Grabe sa. Oo, pero dira sa Mananawin, kung saan na gina, Mananawin naman ano, kanang may house of prayer dira?
2: Oo, okay, ari ko dito nag-stay subong, kaya nag-prayer ko isam. Tapos tigay na, mga pasado alas 7, nag-kagoliyang lang retso, kay wala kami kabalo kung ano ang paglupok. Paglantaw namon, gauyog ang amon nga gi-prayeran.
0: Oo.
2: Namon, amon na to nakita namon nga, ang aso grabe gid kataas.
0: Oh, ang pagbuto niya, suming nag-uyog siya no, unya kumusta after sa kuan pila ka minutos antes niyo nga nasinati kining ash nagka ash falls dira, di ba?
2: Actually din is mula din
0: Pakita ko to, di ba may kwento? Pakita ko no ang kwan be, katong gisen ni Lolo Pidot, katong dagko nga ba nga bato? Pero gaani siya nga bato, Dot, kay Gikanis Vulcan?
2: Yes, gaan siya, pero init pag ginay siya sa una, pag labot di init pag ita ang bato.
0: Oo, gaan siya, pero hindi lang yun mo pagsalon kay may ano na siya ang velocity niya gikan sa Vulcan, arao? O mga balas-balas yun? Mga gagmay nga sa kwan pa ni Kakipab Carlo, pebbles. No, mga pebbles type nga kwan. Gikan gid mismo niya, makita nimo nga daw gray, dark gray siya. So, ingon ani mga mura siya ka ng gibuak bitaw nga igneous right, igneous rock, no? So, pag kwan drag bro, pag abot dira, ang mga pananom dira, nakita nimo nga may mga abo na?
2: Actually din sa Mananawin is wala magising abo. Sado gid ang matagbak alabati kag ang pantaw pula kag ang yami nabuntod kay grabe na gito kadamol sa nga asphalt.
0: Grabe no si Ma'am Roslyn Godoyo, basi Ma'am Roslyn basi nakapamati ka karon, basi maka-picture ka dira, maka-send ka dira sa amo kung kumusta da sa may kay kanimang gong matagbak mga kakife baklayon pa rin mo. Oo niya, kuha ni siya, suok na ni kaayo. At the same time, I confirm na nako since nakakuyog ka ni Cap kaganiha ka K5 Lolo Pidot, may nag evacuate dira sa kwan Mananawin.
2: Actually may apat nga nag evacuate ka K5 team.
0: Ay okay, so katong mga naa sa 4 kilometers gipabakwit pero din sila gidala
2: sa barangay Matulog kag nagapada yun manggapon ang barangay Matulog kung sino pagit ang willing nga mag-evacuate kay ila lang gid nga Buligan.
0: Pero i-clarify ko lang dot ha, di ba wala pa ni nagbuto ang karong adlaw ang Vulcan, di ba may evacuate na daan dira?
2: Oo, may evacuate. Almost anom ka pamilya.
0: Mm-hmm.
2: Nagapuli ini sila SM kung maaga.
0: Ah.
2: Ang katong iban man nag-evacuate lang sila kay bangod kay may mga bata silang gagmay kag may mga.
0: Oo. Kini oh kaning ikuan ko ni Carl katong may si tatay to ga bitbit sa anak guruto ni apo. O sila ni no? Apo to niya. O taga ano to? Taga Matagbak.
2: Mananawin.
0: Aper Mananawin. Okay, ang Aper Mananawin gikan sa kanang house of prayer, pila pa ka ano na, pila pa ka kilometro na?
2: Tanyan daw mga 3 ka kilometro pa lang.
0: May layo, no?
2: Oo.
0: So, karon ka K5 Pidot, tagay ko na kong kwandara ron, sitwasyon, kumusta? Okay na bang panahon dira?
2: So, subong nga, isem said, mabatkog na po nga hangin, kag mabatkog na ulan. Padayon man Japon ang pag-monitoring naton Japon dire kung ano pagit ang mga katikas dire sa among asesyo.
0: Oo. Sige, ka-K5 Lolo Pidot, thank you. Tagalimig update niya in kaso kung may mga kausaban dala sa may sitio Mananawin, barangay Masulog, no? Nya, kumusta ko na kay Pastor, ah?
2: Sige, Sige, para sa programang 11 MBBS, ako si ka-K5 Lolo Pidot. Para sa kambiyon na balita at servisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 MBBS!
0: May gaingon ka-K5 Carlo. Siya, na-interview ko kaganiya sa may Masulog. Kay si ka-K5 Elmer, kuyog ang K5 News FM Bacolod. Dito na sa Mananawin sa Babaw. Then, samtang na ako sa ubos nagpaabot, may interview ko. kumusta inyong gibatsag dito? Siya nga, wa man kayo. Ana bu ang nakuan sir na nahadlock mi kisa pagbuto. Pero after ana pagkakita na mo murag wala raman. Gawa siguro kung wala siya gadag o makita nilang dako nga aso, dako nga kining kanang abo bitaw nga gakuan. So probably mga mahadlock pero lahit na gid kuno kaysa sa una. No, kay muning mas jutay mga kakay 5 ang mitag nga ni evacuate. Katulang yung naasulod sa 4 kilometer permanent danger zone. They are allowed, pero mabalik sila sa evacuation center. Sige, alas 11.37 na. Padayon ta sa unahan mga kakay 5 dirigyapon sa tong tulumanon. According sa Feebox, 7:33 mga kakay-5 nagbuto kining bulkan Canlaon. And according pa sa ilang report, uy, ilihog ko ani oh. Di lang, i-share ko Carlo sa imo ah. Para makita sa tanan ang trajectory sa abo. Muna nga makabantay mo mga kakay-5, may ang mananawin walay abo, pero ang katong sa may matagbak, even ganin sa may uptown, no? Nagkaabo mga kakay-5. Samot na diri sa studio. No? Si Elmer ga report sa Furo sa San Carlos. Takulahaw lang natin ala sa nga nag-itom niyang snina nga bago malabak. Oh? Abo na day mga kakifive. So according sa Feebox, ni lungtad og 3 ka minuto ang ginatawag nga seismic and infrasound record. So meaning to say, within this 3 minutes nga kwan, nga iyahang nga gidugayon sa pag-capture nila, mo dito nakaingon gid sila nga may nagbuto pagyod nga hinay. So duha ilang nadunggan according pa kang lolopidot, ang uban mingon tulo, siguro nakadungog sila nga hinay. That's why makita sa video mga kagmadunggan, after 18, from the start of the video, may medyo murasyag ka ng marag-crumble kaki-5 ba, Carlo? Marag-gamay hinay. Tapos pag about 18 seconds, kusog nga buto na yun. According pa, nagtayog. Uy! I-check ta si kaki-5 Elmer Sagang kay from Mananawin, nagbisita sila sa kuan. Uptown, pero si kaki-5 si Frey Karundo Gidugay. Si kaki-5 bakwan unsa kumusta dito sa ilang nga naagian? No, kay didto pod mi, dira pod mi sa may Tamburong, sa may Biak na Bato, okay raman. Pero ingon ang mga otoridad, amping-amping lang mo, dapat monitor lang kay gabi gasigi ulan. Base ka to mga abong nga gipagwa sa bulkan, madihili to, mahimo siya nga lahar flow. So kinanglan kwan lang, monitoring lang gyud ha. Standby ka K5 Elmer. Kung wala, unang to si Sefri. Anyway, pare-pareha mas lagakuan ah. Lain-lain ang gulang. Alas 11:40, mayong odto dira sa may Masulog kang Ma'am Josephine Mabos. Ma'am, mabalik lang ko rin dugay-dugay ha. Huwag ko kabayad sa kwanda. Sa dyan eh, bud-bud. Money, basta media mga kakay-5, taga K5. Ako lang tatong kikuhan silang sa si Sir Vincent. Okay, kuhan. Pero anyway, lami si Sigdri, sir. Sige, may ngunto da kang Ma'am Josephine Mabos, kang Sir Geoffrey.

0: share sila. Amuning naabot mga ka-K5. Tapos sa atop, may mga marasag mga di na po di balas, oy. Peebles. Mga peebles na ni. Muni nito pa sa mga atop. Di ni Ma'am Kuan? Ma'am Julita? May ngutok ang by Junel Marciliana de la Torre, guapo. Ikaw ba, wag yung kakapit na rin. Nabugnaw na lang kape. Sige, alas 11.42 na. May pakita to. Hindi itong isa. Dago! Walang tawa niyo mga kakay 5 ha. Kanang plastic sa una ko no. Kanang gipo sa plastic. Mo nang akong gikuan ka gani ha. Amo nang gipagikuan ko kaganiha nga murag iyang giputos. Sabi na ko gimuon niya og habak. Oh, ingon sa kuan sir mo na ini tupa dito sa mua. Ako na gimo remembrance. Oh. Pakita ko no oh, araw. So, murag sa kape kadak ah. No. Tapos ang na-share ni kuan sa may sitio galong. Atop na ni Ma'am Julita. Aro? So kung naka sa guwas, maigo ka ni mga ka-K5, murag sakit-sakit yun. Oh, thank you Ma'am Julita, ang atong nga Quezos leader ah. Baho yun, oo. Kuan na siya eh. Ano tawag na? Igneous right? Igneous rock. Gikan mismo sa kuan sa bulkan. Mga saya, mga sentis, i-correct nyo ko ha. Nasa linya si ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer!
2: Ka-K5 Steve, no? Nag-standby tayo ka-K5 Steve. Dari sa bay uptown. Pero ato nga focus itong balita araw ka-K5 Rex, no? Ah, ka-K5 Steve, ah. Sa kuhan, kinig sa bay area sa Basulog ka-K5 Steve, no? Which is ato aga na bisita ka niya dito. O niya dito sa may sitio Mananawi. Nag-standby. Ang gabi ka mga responders dito ka-K5 Steve. Igon man, gipanguluhan kini ni Barangay Kagawad Steve Bolivar ka-K5 Steve. Ang nasampit usap kapag standby to in kaso. Kung doon ay mag-evacuate nga mga residente nga apektado ka kay Vice Steve. O niya sa tuaga na siren ka kay Vice Steve, no, tulog ka pamilya ang nag-evacuate dito sa maong area. Gani ang kining sa barangay Masulog ka kay Vice Steve, duha ka sitio ang apektado ni ini.
0: Ah.
2: Sitio Alabasi o sitio Matagbak na according pa ni Barangay Kagawad Steve Bolivar ka kay Vice Steve, ang tubig na nimaho ng asopre ka kay Vice Steve.
0: Oo.
2: Niya, according pagali, no, dunay mga reported sila nga balay nga nangaguba kag-device tape kay gumikan ang ilang balay kapila naman o pila na kay gayon nga tunatugpa kaning naigo or apektado sa gitawag nga sopre pero kaganiha kag-device tape no naguba gid ang saka or kaning duna sila reported nga naguba nga balay gumikan kay ang ulan kag-device tape dunay dala nga dagko nga bato nga gani
0: sa
2: hulagway pa no ni Barangay Kagawad Steve Bolivar murag gidagkuon sa kumo sa bata ang bato nga.
0: Uy.
2: Ang nagtugpa kay Kagawad Steve.
0: Pero ang kuan ani ang maabtan niya dira lang sa duol no tungod sa gibug-aton. So dira lang mo nang apektado duha ka mga sitio dira sa may Masulog.
2: Yes mo insakto kay Kagawad Steve but that's why gumikan sa kadagko. So di ara gid sa tungod nga nitupa sa gibay kaning duha ka sitio ganing Alabasi og Matagbag. So ay kinig tatlo ka pamilya ganiha nag evacuate diri ka kay Vice na sila karon diri sa evacuation center diha sa may barangay Masulog. Onya gani ingon pa no ni kinig diri ka konsehal Steve Bolivar nga naghulat na or waiting lang din sila sa area sa may Mananawin just in case nga dunay mag-evacuate sa Kivan Steve kay dunay magoy gina-expect ang mabugod nga dunay pa yung mga pipila ka mga pamilya ang naapa or naapa sa Kivan Steve sa ibabaw nga bahin pero ang iyang gina-confirm lang yun sa Kivan Steve nga apektado yun ang area gawas ni Ana nga ang ilang mga panimalay na nagagawa ang tubig sa Kivan Steve kay
0: hindi nag-magsindi kay gumika nag-imaho naging asopre. Oo. Kay natural dito na nagkwanta na eh. Pero wala pa yung na-kwanta. Na according sa Facebook, Mera, ang

0: aso gikan sa crater, gikan sa baba niya 2 to 3 kilometers. Pero mining ilig yun ay nga pyroclastic density card kung PDC gikan sa baba paingon so 1 kilometer. So siguro mauna siguro nga ang kanang kasigi mag-ulan unya mo so magsalig sa tubod, so probably na contaminate ang tubig sa abo. That's why nga ganagapanimaho siya. Pero wa pod nimo ing namer bisag ikaw man siguro gani og kamo dira kay dito man mos babaw lalimpyuhi pod na siguro inyong ilong. Okay, tingala bitaw ko gisakay kog kuan ba gabalik ko diri kay naghingaga ko sa programa ko sulod na ni maho man. Sus, ako ding ilong. Asa moron?
1: Uptown.
0: Napa mo dira? Kano sa mo dulhog?
1: Murag going na ni kagibisin kayo. Mana sila report sa pikas.
0: Ah, sige. Thank you, Mer.
1: Sige, kagibisin. Subaw na to ang gabatudol ga-update. Nagkaroon na mag-aurasa. Gato kinato sa DTX sa 500, My PC o Gadisri Mayo. Para sa programa 1190PL sa kinis sa K5 Elmer Saga para sa kampiyon na balita serbisyo. Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Elmer. Onya i-check sa to ang mahingagaw ta kay hapit ng oras. Alas 11:49 na oras gidalit sa maintingwa sa ato ang D3 Bayo. Para ani mga kuan ni siya pwede makaepekto ni sa to ang kuan ni respiratory para preparadong lawas ta di ta magluya, di ta magkasakit. Mag D3 Bayo na ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Tungod sa extra virgin coconut oil, mahimo siya nga pangontra sa mga halit sa virus ug bakterya o ligo na nga tuwa nga immune system.
2: 11 Mbps.
0: Okay, nasa linya si K5 Sefri.
2: K5 News FM Live Report.
0: Sep!
3: K5 Steve?
0: Oh!
3: K5 Steve, may bunta K5 Steve, no? K5 Steve? Napuno og abo kining tibok parte sa Uptown Public Market kay Kibem Steve. Human sa pagbuto sa maot kanlaon kay kining buntag mga pasado alas 7 sa buntag kay Kibem Steve, no? Human sa pagbuto kay Kibem Steve, kay ulan og balas nga naay adunay giubanan nga gagmayng bato kay Kibem Steve. Ang kining Uptown kay Kibem Steve, no? Uga isa kay Kibem Steve nagsulob og face mask.
0: Eh mugwapo kag samot.
3: Tukos pa tayo ng Christmas.
0: Oo.
3: Okay, Baby Steve, no? Ang mga namaligyaay ni kay Baby Steve dere, kining mga negosyante o kanilang nagpuyo dere sa residence sa Canlaon City, ilabi na diya sa may uptown o sa dere sa may pantaw, ay nagdali-dali kini sila kay Baby Steve o natablaw sa paghimos ay kutan. May sa pagkabuto kay Baby Steve, pipila lamang kami minuto
0: kay Baby
3: Steve ang itabay o dito na misunod ang kining pag-ulan sa mga abo. Og kini nga pag-ulan sa mga adunay gagmayng bato kay Kibem Steve. Apan wala na nila na hingaga og himos kay Kibem Steve kay sa kanagan sa ilang display nga utan.
0: Grabe o. Damage na ni.
3: Kay Kibem Steve din ang uban naman kay Kibem Steve no sumala pa naman sa atong hinabi nga mga negosyante diri kay Kibem Steve. Nagdepende na lang kay Kibem Steve ang sitwasyon sa utan no ang presyo ani kay Kibem Steve kay ang uban kay Kibem Steve dito na nila glabay no
0: oo
3: din ang uban naman kay Kibem Steve dali nga giharvest kining ilahang mga utan kay wala pud sila dili pud nila matagna ang presyo ani kay Kibem Steve kay ang diri kay Kibem Steve no ato makita diri karon daghan ang labanos nga giharvest kay Kibem Steve kaning Chinese pichay sa yuti o kining sweet corn kay Kibem Steve, mauna itong nakita din nga mas daghan, no?
0: Di man na pwede hugasan, no?
3: Dili kaki Pep Steve kay ang ilang gihugas murag
0: mo pod.
3: Dire na lang siguro ni.
0: Nanimaho pod og kuan.
3: Mo manimaho din di pod madre dali dayon hugas kay Pep Steve kay mosulod man sa tanga ning dahon.
0: Oo. Muni kalisod.
3: Natay video dia kaki Pep Steve no gamay lang man ang interview sa usa ka resident sa dire.
0: Sige.
3: Sige.
0: Ore, ari ari yo. Wala pa, wala pa. Dali lang. Pero ang kaning kwan, may gisend ka?
3: Ah, na, wala.
0: Wala man?
3: Wala lang.
0: Hindi. Balikan ta kakaroon dugay-dugay. Kay base alang-alang ko sa oras, balikan ta karon.
3: Ah, sige, kaki Pep Steve. Sige, sige.
0: Oo, sige, sige. Thank you, kaki Five, Sefri. Sige, balikan na ito karoon dito guys sa KK5 Sefri kay medyo alang-alang kung alasong sa 52 na. Kineng! Katong gipo sa kwan, salta. Ang ilang aerial picture nga giluwatan sa Eldrim no, sa lokal nga kagamanan nga ang Uptown Vegetable Market. Halos puti na tanan ng mga atop. Oh, ariyo, ariyo. Kita? Oh. Sus, gaputi lang mga ka-K5. So, dira ning tupa ka-K5, Carlo? Dira ni tupa siya mga ka-K5. So, grabing abogyod. So, mga taga-kwan ha, kanunay nga nag-advise ang lokal nga kagamhanan through the local disaster risk reduction management office and of course in collab with City Health kinanglan suksok face mask gid kung medyo daghan ko ng face mask pwede ilisan ang ako gayang advice kay Feb Carlo ang kanang face mask dapat bas-on labi na kung mga ordinary nga face mask bas-on nyo katong mga panapton nga face mask. Pwede bas-on para masangit mga ka-K5 ang kanang abo. Mga gagmay nga particles nga di tamakwan. Gabi ganiya, zero visibility, madyunun mo. Ang pipila ka lugar, the same time, almost zero visibility man diri sa may parte sa uban bahin sa kanlaon. Alas 11:54 oras gidalit sa may tingwa sa DTX Beauty Soap o gang Klinika Diofresh para mas protektuhan ang atong panit mga ka-K5 kontra sa halit sa mga virus o bakterya o guban pa ng mga particles sa palibot. DTX Beauty Soap unya para dili mabuli, para di magapanimaho ang atong underarm. No? Mao pa sa supre. DTX, ano, Clinica Diofresh. Morning kwan nga may VCO. Sige, standby. Mabalik ko karong dugay-dugay mga ka-K5. So, ban pa nga mga updates gikan sa tumang kaubanan nga nasa field, ha? Standby, musunod ng K5 Mighty C Network News.
2: 11 Mbps. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Atong pag-isgutan na ito karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
6: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
5: Oo.
6: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, o uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga color niini.
5: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
6: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
5: Correct.
6: Aron nga, mabalansi nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
5: Mauna.
6: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
6: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
5: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
6: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
5: Pwede ra.
6: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
6: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
5: Pwede ra di ay utan, ano?
6: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
5: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy saying maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Kasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas contained na ayon sa DA-6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos maaksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenyo vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao nananatiling mataas. PDL nahulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
2: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiya ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban kung saan papatawa ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaari ring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 na buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalaang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News of FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas contained na ayon sa DA-6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area at hindi istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa YTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News. Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectanta para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balita niya, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
11: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liters ng disinfectanta sa pamalaang panlalawigan ngayong Linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan na may tig-5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Governor Manuel Segarbarria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PATCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak na operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang inimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita atid sa atin kay K5, Sunshine Lacson.
12: Na Diyos ko, gadaunog maayo. Alakusuga, oy!
13: Matapos ang ilang buwan muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon, na itala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di ano ng bomb threat. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanla ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusuri ng mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyona na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
2: YTC Network News.
15: YTC Network News.
8: Gayun din, senior citizen na pasahero pataya matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
0: patay ang isang 70 anyos na babae habang sugatan naman ang 52 anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lalab, Bataclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ng takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bataan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: AC Network News. MyTC Network News.
8: At resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Estong ay iisyuhan ng closure order. Balita hatid sa atin. Teka K5 ID, magbanwa.
15: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaang noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last 3 naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid kay K5K Buscaino.
17: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay USAID cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
16: YTC Network News.
8: Samantala, PDL nahulihan ang droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. Balita hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
18: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiza Rehabilitation Center o CRC, Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga nakaduty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña nang kinapkapan ito ng mga gwardiya. Nakuha sa posisyon ito ang tatlong sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong. upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napagalaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
8: Ganyan top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City, arestado. Detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
19: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carjacking Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang paghaharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Kampyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsad ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan na nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang mansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
2: ITC Network News.
16: ITC Network News.
8: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagpabalik ng ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
20: Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
21: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
22: Good bacteria.
23: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? para sa maayo nimong tiyan.
22: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, o napod ni siya sa atong mga ilok.
23: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
22: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
23: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
22: Correct.
23: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3-bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
22: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
23: Correct.
22: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
23: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
22: Dili.
23: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
22: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
23: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
22: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
23: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
22: Wala jud.
23: Wala jud.
22: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
23: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga ipikto.
22: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
23: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
22: Correct.
23: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
22: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
23: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
22: Gusto ko happy ka.
23: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Mo'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
22: Wala.
23: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
22: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
22: Ayaw, abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
3: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Several barangays ang nakasinati, mga ka-K5, sa syudad nga natala ang ash falls. Kini ang Barangay Binalbagan, Barangay Lumapaw, Malaiba, Barangay Bayog, Barangay Mabigo, Barangay Panubigan, Barangay Pula, Barangay Aquino, o kining ginatawag nga probable ballistic ejecta, kining ginatawag nga volcanic rock fragments. May gisend ko, Carl. Ano, ipakita na lang, Carl. Kining mo ni siya example sa volcanic rock fragments. Katong video, Carl, nga may bato. Dagko-dagko, mga ka-K5, o. Oh. May pakita ta?
3: As in, mga mali, o. Oh.
2: Kung maigo ka ni, murag sakit-sakit, gid ni. O. Oh. Masi may audio, ha? Why audio? Grabe ka, dako-dako, mga ka-K5 sa kwan. Oh. Thank you, Ma'am JL og Ma'am Merlin, ang atong mga Quezon leaders. Dagko-dagko gid siya. So kun imong makuan, imong ma-observe, mo ni dako nga nakita ko karon. Kaysa kuan yung mga gagmay mga pebbles lang tong na share eh. Karon is mga dagko mismo. So ari naman ang aerial view sa Uptown Vegetable Market after sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. Sige, i-play ta. Kita nyo ka puti. Amo na aerial view, mga ka-K5, oh. Sang Uptown Market diri sa syudad sa Canlaon. So may mga balay dira nga ato blue, pula, pero karon halos tanaga pare-parehas tungod sa abo.

Ah, grabe siya, oh. Sus gaputi lang agi, mga ka-K5. Baho kayo, supre, dire sir, ambot, naglimpyo pa ba niya mong tubig? Siguro tubig niya, pwede ligo, pwede hugas. Pero to make sure nga makakuan mo sa sakto nga kuan, dapat, ano sa mo, mineral, ah. No? Grabe, grabe nga kuan, Carl, oh.

Ang kanang atop murag I think pula na, pula brown o siguro, no? Ang atop sa kanlaon asa uptown. Karon mga kaki-5 puti na. May isang tangga play na kaki-5 karon, check na si kaki-5 Sefri, balikan ta. Di ano Ma'am GL? Ano na lang kanang tubi panghugas, pangligo, guro. Pero kung inom dapat mineral lang sa. Para sigurado, di ba? Sige, standby ka K5 Sefri Seryo.

Sige, alas 12:33 na. Welcome sa itong mga upod. Halin sa K5 News FM Bacolod. Alas si ka K5. Sa nangita ni ka K5, Berto Gakit, ari di siya. Si ka K5, Wilson. Kag si ka K5, Jerry Lo. Kagang ilang nga pinakabaskog nga driver, reporter. Oo. Nga bago lang nga nag-birthday. Kag bago lang nakapaldo. Ka K5 Benson Coralde. Welcome sa K5 Joseph M. Kanlaon. E-check ta si ka K5. Ara na. Ka K5, Sefri. Kay may ni mga ka K5 nga masayran sa tanan. And right after, basi sa hapon, mahatag-tag update. Kumusta ang ano tawagan ni kumusta ang ilang assessment no sa mga gamay man lang tatlo ka pamilya pero may mga existing nga mga kwan eh. May mga existing na mga K5 nga mga evacuees. Okay na guro ah. Si K5 ano na? Si K5 Jong Versales. Balay sa senior citizen na sunog sa lungsod sa Toboso. I think last

0: Nasa linya ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: Kwan kini masunog sa sado alas 3 sa 43 yapon sa hapon dito sa may Purok Punta Cruz barangay poblasyon lungsod sa Toboso. Base sa ito ang nahitos nga informasyon dito sa Bureau of Fire Protection Unit sa lungsod sa Toboso Vital City. Kini mo nga ba ay ipregyari ni Tatay Rodolfo Ukay din malakpag sa investigator ni mong insidente ang pinintagiya sa mga tarumay, wala diha si Francis atun sa incident sa suntok. Kaya nagyari na siya or namasada na siya isa sa katrice school driver sa kanyang apo nasab sa iskulahan sa Dorman de Vista de Puyo sa aning niyang bay. And then, sa dugang pagpapangusisa no, sa buwang kabumbiruhan, hindi mo nga hita po, i-aligar si Francis na naposible tinundaok sa abuhan ang
0: inundan
2: kalayo ng inundan sa pagkakunod sa panibay ang inyong katayro sa po. Pasit sa prabana, sa ito ang kabumbiruan kita si posibleng anaak sa kapinpun tulang sa personal process ang dibilin niya danyo sa pagkakunod sa panibay ng katayro sa
0: po. Balikan yung balay is light material lang.
2: Oo, oh, ginawa sa light material po kanan. Ano ba si Balikay na kung Balikay na tukta tayo sa
0: oo.
2: Oo. So far, mo din ang report, no? Ato ang matod karong ito para sa programang lapit.
0: Dapat, Jong, kung magkapamilya ka, magminyo ka, dapat ang abuhan ilahi ginas balay? Kaya ang delikado da jong damnon ka natulog samtang galuto. Diba? Tapos ang problema lain ang ginakandos mo. Diba? Abi mo takuri pa. Diba? Oo. Muna ko abi mo ang gina abi mo ginagunitan mo taklupas kaldiro. Ambal mo. Isa man lang kita gitig ang ko kala duha naman ni. sige Jong.
1: Mbps.
0: Salamat ka K5 Jong Versales. Alas 12:38 na. Eugene Amarilla, shout out ko sa ko familia sa Canlaon watching live from Cebu. Thank you. Sige standby ha, mabalik ta mga ka K5. Commercial break ta kadali ha, na mabalik ko diri gyapon sa tung tulumanon.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Your official news and music station. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Tas bang ibo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases.
3: o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na!
4: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at binalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium, at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa pare.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: T3 Bio.
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taso dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, T3 Bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Na normal lang akong blood pressure.
7: T3 Bio.
10: Ang T3 ng may Visio.
7: Ang Visio
10: ng may T3.
7: Papalit sa mga bulika.
10: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.

0: 15. Ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ay no?
0: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
1: Daghan. Niantong tuig 2015 doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
0: Mauraon ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala
1: no?
0: Kondisyon, wala kay gana.
1: Irritable.
0: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
1: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw, sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 95 na lang.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: So para sa, kaning kwan, unsa man ni pamugas na lang?
8: Ilan na lang ni siya, kwan kakitab, may ingon na lang na to nga. Way labot sa pangamba mga pamugas, og ang mga personal lang nga kinahanglanon nga magkatabang-tabang ug makapagaan-gaan kay Kipip Steve,

0: sa kabudlayan nga ginabitbit o ginapasan karon sa atong manguma.
1: Oo. Sige.
0: So muna pila ka mga balita ang ato nahipos sa ito paglibot-libot subok na kabayan sa Estelante o ang kininga balita hatod ka natos Detix 500 may tisi ang alkaline base ka vitamin C D3 bios 4 biotics o extend food supplement Detix Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps sa Koski 5 Jumson Nido para sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
1: Salamat ka K5 Jom Sonido. Standby ka K5

halos sa mga lugar, mga ka-K5 sa Kabisayan and sa Luzon, nag-suspende na sa klase. May uban po nga wala. Nakadepende sa kitawag nga by risk assessment. Ano nang uban siguro mingon nga sir, kanong ang uban na kuan kabi wala, depende man gud na. Sa San Carlos na. So work and class suspension. Work in all national local and national government offices except essential services shall be suspended by 1 p.m. today. Sa San Carlos, ipuikwan. So by 1 p.m. So karong taod-taod, wanay kwan. Wala nay sa to gani. Wala nay klase, wala nay trabaho. Except lang for mga essential services. DRRM, ban pa nga mga members sa local disaster.

Now, may komento lang ko mga ka-K5, gamay lang gid. If you will reconsider, okay, pero dili kung may mga mas nami pa mga plano, okay man. No? Ang kining ginahimo karon nga simulation sa tagsa-tagsak mga pipila ka mga tulunghaan after nga nitabo ning pagpamusil sa may San Jose National High School dito sa Tacloban. So now karon mga ka-K5, may gamay lako nga komento. Kailan ginakuan pag-abot dito tapos pag-abot sa pulis. Now, ang importante tani mga ka-K5 ang ginalantaw na to is the proper communication eh. Because that is the big difference sa simulation to an actual nga scenario mga ka-K5. Kay kabaluta kun once nga may tabo tag ang ija-ija lang gapangdagan. So dapat may mga simulation man ngadto mismo sa mga maestro kung kinsa mga concerned persons nga pwede magtawag sa otoridad because every seconds matter. Matag segundo importante na mo na tani dapat ang ginasimulate because kabaluta ang mga police they know what they are doing. Kabalo na sila kung paano mag-handle sa mga susama nga mga crisis. Ang kwan lang, ang mga teachers, kung paano sila mag-handle. For example, may bata, gikwan na ron dira, gisimbakuha, gidunggab sa sulod, patunay tabos Cavite. Anong unang imuon? Mag-video? Diba, dapat mo na ang i-simulate ka K5 Carlo. Kaya ang muhanas sa simulation is ang police. Because we know that police already know kung unsay ilang mga protocol mga ka-K5. Then the other thing is there must be a cooperation sa tanan-tanan nga sulod mismo sa eskwelahan. Pag may tabo nga mo na siya, anong first nga himuon? Labi na ko ng iban, may mga involved na nga mga security. May mga security na, but lang kung giprubahan ba ito sa DepEd? Kasi ko lang budget ah.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ano po nga akong mga TL o mga pasakit? Kapagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Dili sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol

0: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
1: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
0: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
1: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
0: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
1: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
0: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duulaon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad ni mo, sir.
1: Katura, ma'am. Sulbad na. Wanara niya ako ni mo. Bye.
0: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Naraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
3: Asa magagikan, bay?
4: Gikan ng ubukit, bay!
3: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
4: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
3: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
4: Maya dito?
3: Ayos kayo.
4: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
3: Sige, sige.
5: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Marupong ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, mga sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman. Superman.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman
8: for Man. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
5: Ang visio
2: ng may D3.
5: Kapalit sa mga pulika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon, og akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Correct jud. Napod ko indiskubrehan, Dok Ramil.
7: Saman.
6: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow.
6: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya. No?
6: Kana.
7: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
6: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
7: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
8: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Apalit sa
2: D3 Bio.
7: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
6: Correct.
7: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
6: Wow.
7: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Ato pa, dili makareplicate. Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
6: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
7: Correct.
6: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang BCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
7: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
6: Kaya.
7: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
6: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. O sa saan nakatabang na ako
9: ang D3 Bio
5: na wala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
11: Ang Visio
10: ng may D3!
11: Kapalit sa mga butika!
10: D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
12: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
11: Ang Visio
10: ng may D3!
11: Kapalit sa mga butika!
10: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakas sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Extend Food Superman!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
2: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
3: Kung kumpanya ra ang gipangita nimo Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C. Ang mga empleyado Sir JP, ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit Sir JP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
2: Susiyo nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
3: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. O sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 o Mighty C ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila o DTX 500 o Mighty C Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Singapore Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa, magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
3: Kinahanglan jud. Ang Sweden Sir JP mo ang number 6 sa sikreto nganong daghang healthy sa Sweden.
2: Unsa ba dok?
3: Low carbohydrate diet. No, og right kind of fats.
2: 82
3: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet padyog ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sikreto simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
2: Number 2 ang Italy dok with their olive oil diet.
3: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, ug olive oils, grape wine, ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod, mauni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isabarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok og matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
2: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Uy sing mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabalisa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ko bukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
11: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
10: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: Maya dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Right,
2: Pulso. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:34 sa kahaponon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Maayong hapon mga ka-K5 Adlong Webes, sa ikapit sa Nuwebe na sa bulan sa Hulyo 2026. Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapon na ka-K5 Bobby Valencia. Maayong hapon sa tumakaigsunan karon diri sa Primero Distrito sa Negros Occidental, ingon man sa Oriental sa mga nakaantabay karon. Sa pinaka-latest nga update, sa dagans panahon ingon man sa pinaka-latest naman nga mga impormasyon kalabot sa pagboto ni Bulkang Canlaon diha sa may siyudad sa Canlaon maka K5 sa diin kaganihang buntag. Time pa kay Muraga. Nasun ipan manoon ko sa unang entrada pa lang. Ay, paha kay. May nasangit, bay. So anyways, karong adlaw, alas 7:33, kaganihang buntag, ning buto si Bulkang Canlaon sa diin matod pa sa FIVOX. Grabe, 3 ka minuto sa iyang paglagubo, bay. Ang, grabe ang iyang gibuga karon nga kining di lang kay aso bay ang iyang gibuga kundi napay mga bato-bato. Oh, nakita na ninyo sa idi na kinahanglan ako siguro i-flash sa screen kay tibok adlaw gabaha og mga pictures, mga video sa pagbuto sa Bulkang Canlaon kaganiha. For sure natablaw na mug nilantaw ana. Di na lang ako i-flash karon. Total na importante makabati at makaigsuunan labi na sa mga nagamonitor sa ilang mga radyo. Dili basta-basta ang pagbuto ni Bulkang Canlaon karon. Actually, sa post ni Ma'am Regine Eduardo, oh, grabe nakita pag hindi ay sa, kuano, sa Toboso Central School, ang dako kayo nga aso, oh, nga gibuga ni Bulkang Canlaon kaganihang buntag. O makita sa screen, no, na makita actually no sa ako na kaninang guro akong ipakita bay adin na lang kay murag kapuyan na magsig-download eh. Kitaon no sa Toboso Central School ang dako kayong aso. May galing bay, may mga pipila ka mga lugar diri sa distrito nato, labi na ang siyudad sa San Carlos, Don Salvador Benedicto, Valle Hermoso, ingumang Toledo, Cebu, parts of Cebu, mga K5, ang nakasinati og ashfall, ha? Karong adlawa. Ashfall nga ning abot gyud sa Valle, Gihul, Buluwangan, sa San Carlos, ning abot, ning tabok pagyud sa Picas Isla, sa Cebu. Ha? Grabe nga buto ni Bulkang Canlaon. Magaling din sa Toboso area, Calatrava, sa may Escalante, Kaloyan ng Tawon, nga wala ta na abta ni ining ashfall, no, bisan na dako ang iyang giya kanibang dako kayo pila ka kilometros gikan sa iyang crater ang aso makaigsuunan tungod siguro ni sa hangin abhabagat makaigsuunan nga ang hapak sa hangin padong sa Cebu, no, dili padong diri sa norteng bahin sa Negros Island region. So mauna nga kaluyan wala ta maabti. And at the same time, mga kaigsuunan, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinanguluhan ni Sir Joe Recalex Alingasa, nagpahibalo ha, nga walay trabaho, ganihang udto, no, gisuspenso ang trabaho, no, sa mga pribado, ingon man sa mga pampublikong I do not know kung appeal ba, ha? Appeal ba ang kining mga private companies, private establishments sa maong mutuman. O depende, ha? Basta kay matod pa sa gipagwa nga advisory, no, sa San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ha? O, matod pa rin, o. Walay trabaho, suspendido ang mga trabaho. Ngayon man ang klase magigsuunan. O, sa mga, depende. O, kung saan pag-interpretar ni ini para sa kuha magigsuunan, ha? Ang maong anunsyo, public advisory,
is para ni siya sa tanan siguro, pero depende na sa mga private establishments, private offices, kung mutuman ba sila sa maong public advisory. Pero ang mga government offices, except sa mga essential offices kanang nag-aatubang sa mga emerhensya, dili suspendido ang ilahang pagpatrabaho. Pero sa mga private establishments naman, I do not know, depende na nila, basta as long as mo gamit lang, mo suksok lang o kining mga mga mask para nga in kasog magawa sila, kahit tungod lagi aning gagmay ng mga particles sa ashfall, posible ning mahanggab nato, musulod sa ato ang respiratory system, muatos tumbaga, posible tang magka-issue, no, sa ato ang ginhawaan makagsuunan. Manimaho o rabagyod, no, o kining asupre, may mga pipila ka lugar sa Primero Distrito, ingon man na sa mga lugar kung sa diin natugpahan ining ashfall ang nakapanimaho o asupre makagsuunan kaning baho o kaying ang baho manggo na sulfur, kanibang sulfur smell, sulfuric smell, sulfuric odor makagsuunan. Nakasumoy dyan kwa nakatuning tugas mi sa bahin sa Mount Talinis nga nag-aasyo dito nga sa pa, no? Bali, naining nabangag dito, nga dito ning hungaw ang baho sa bulkan nga nanimaho og sulfur. Matoy tawag ato sulfur vent, partig yung baho ang makiksunan, bahong binaklag. Oh, grabe yung baho ang. So may mga lugar na to karon nga nakasinati og baho, no, kitungod sa sulfur odor nga gipang gipang abisuhan man nga gikinahanglan magsuksok yun or mapalayo sa maong baho para nga mahilayo kita sa mga respiratory illnesses mga kigsuunan. So ana ha, suspendido ang trabaho at the same time ang klase. O ang mga reported ashfall mga kigsuunan as of 9 a.m. Binalbagan na. Doon ay mga reported ashfall sa Malaiba, Mabigo, Pula, sa Canlaon, parts of Linothangan, Lumapaw, Bayog, Panubigan. Oh, and at the same time, abot na kini sa San Carlos, Valyehermoso, at the same time sa Cebu City, o sa Cebu provinces, mga kaigsuunan. Umauna ang mga areas nga reportedly dunay mga presensya sa ashfall, which in fact ganihang buntag ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad sa San Carlos nagpatigayon og paspasanay nga kining flashing, no, sa mga major thoroughfares labi na diha sa may Bulwangan, naa ang mga bumbero, ang presensya sa Bureau of Fire and Protection with CDRRMO para nga i-flashing ang kadalanan nga naigo sa ashfall diya sa may Bulungangan. Mauna ganiha ang mga

Kodkod, San Carlos, NRS, City, NTI, happy birthday. Tarawag, comment dyan. Lady Macoy, may hapon diya sa may Kampanoy Maaswa nung Nonoy Ilardes. Siyempre, nung Danny Disoy, may hapon ninyo diha. Nanay Nini, mahinay family. Virginia Lahaw-Lahaw, sir, may hapon watching all the way from Mercado Publico sa San Carlos. May hapon, ha? At the same time, nanay Virgie Lahaw-Lahaw, iliyog check diha kung naabot na bang Ashfall diha sa may merkado, ha? Pero hopefully, wala in town, no? Kaya, importante nga nakainom taog di Tribayo, ha? DTX 500 og my TC, para in kaso naman yung Ashfall diha sa inyong lugar, dilit na dali makuhan, magka-ubo-ubo bay? Dilit na dali magkining magkatrangkaso tungod sa, labi na ron, ha? Nagsagol ang ulan. Kusay, may murag gitiming good sa panahon nga naay pagbutos bulkan, naay grabing ashfall, at the same time gaulan-ulan pa bay, pero daghang malipay biapod ani no nga naman. Ang katong mga lugar sa diin naay mga pananom nga naigo sa ashfall, at least mga kigsuunan nga kung mukusog ang uwan sa lugar, mabanlas ra in taon tong mga asupre or katong mga abo nga gibuga ni Bulkan Canlaon, ma-wash out lang, at least makasurvive pa ang mga pananom. Except sa mga lugar, ha, katong mga kainomdom atong panahon sa kining pagbuto po ni Bulkan Canlaon, nga yung mga naigo sa ashfall, nga wala na kitaon magsilbi mga kagsuunan, kaya di naman yun mataktak ang abubay, sumadaot ang mga pananom. So at least kung maulanan mga kagsuunan, ma-wash out ra ang abo, depende sa kadaghanon sa abo, kinaman yung mga lugar nga grabe yun na tamukan o abo, ha, tamok yun, diliingon nga natabunan lang kininga, kanibang medyo naigo lang ba, ha, nga naigo lang yung puti siya, auban tamok mang yun, at least ang uban makasurvive pa in taon ng mga pananom, mga baligya nilang mga, mga utanon, no, kay ganihara ba na atoy ning guwa nga mga videos, nga at least na harvest na naana sa kining uptown di askan laon makigsuunan nga ready na for delivery ang mga ang mga utanon, at least mahugasan pa in taon makigsuunan, ha, mahugasan mabaligya pa sa merkado kina harvest naman in taon kaluyan mga kaigsuunan, ha. So kamo diha mga kaigsuunan katong mga aduna intawoy usan ikini mga pagduda sa mga baligya karon gikan sa ayaw mo kaguol, ha, kay kaning mga utanon nga naigo na sa abo nya gibaligya pa diha sa merkado, wala nay problema as long as mahugasan lang, gamay hugas lang ana, wala pwede na nimo lat-an, pwede na nimo isagol sa imong tinulang bisayang manok, ha, ayaw mo kaguol ana, ha, kay abura na siya. Kung ma-wash out na siya, imuha ng waswasan, hugasan ang mga napalit ninyong mga produkto gikan sa Canlaon, ha, nga matod pa na usa to natabunan sa kining abo, hugasira, it is still safe to eat mga kaigsuunan. Dili na pareho sa katong uban nga may mga hilo, dili na makahilo, not unless kung kanon gidi mong abo. At that unless kung ang abo imuha yung kanon, diha nagit ka magka-problema. Pero ang katong mga ready to kuana to deliver nga mga kining utanon, naigo sa abo, hugasi lang, pites na nabay. Ay mo kagool, ay mo kabalaka, ay mga naigo sa abo nga mga utanon. Ang atong iampo nga unta, no? Nga mahumana si Bulkan Canlaon sa iyang pag-alboroto mga kaigsuunan. Manghapon nga K55 sa CPSU, suspended po ang trabaho. Ganina ang mga opisina ko, no, ha? Asa mga utility o mga maintenance daw kiningiya. Papauli kitungod sa ashfall, ha? Kumusta, Francisco Guarin, ang sitwasyon sa CPSU, ha? Naabay mga nakitaan ninyo diha nga mga parts sa eskwilahan, parts sa compound sa CPSU nga na ay mga presensya sa abo, ha? Francisco Guarin, ha? Good afternoon, Sir Bobby, watching live sa Banawa, Cebu City. Abot diri ang mga abog sa bulkan, ha? Ang mga salakyan diri, ha?

0: Tao puno og abog, matod pa ni Ma'am Felix Cabugnason. Grabe, banawa si Buha. Abot dito ang abubay. Tungod magod lagi kay hangin ba, no? Ang hangin, siguro kung ibutang nato ni pabor lang po ng hangin, padung diri sa Eskalante, Sagay, Toboso, Kalatraba, murag matamukan gid po ta aning abos bulkan kanlaon. Galing kay pasalamat ta diri sa tong area, wala intaw ning pabor ang hangin diri. At the same time, bisan tuod nga naigo ang Cebu, ang uban nga mga lugar, iampo ginato sila hanga unta makarecover sila dayon. Dili unta nga mas musamot pa, at least ning kalma-kalma naman si bulkan kanlaon. Ha, kaning mao man guni man kaigsoonan. Ang usa sa mga scientific explanation nganong mubuto ang bulkan. Number one, susama lagi ana, ha? Susama ana bang nagluto ka, nagprito kag isda? Ha? Humani mo pritong isda, ang kalaha ibutang nimo sa inyuhang banggirahan. Karon kay pagbutang niyo sa inyong banggirahan, gibubuan nimo og tubig, ang kalaha nga napuno or naay grabing perting inita nga mantika. Pagbuo-buo nimo ning ulbo. Oh, di ba kabantay mo ana? Oh, ning ulbo. Ang dili makasabot po alita, ato ta sa inyong abuhan. Oh. Ang inyong abuhan gamit ninyo uling o kunkaha kahoy, ha? Pag mo human mo, mahuman mo sa inyong pagluto, kasi himuon ninyo, di ba, pagno ninyo ang nahabilin ng mga baga-baga, o saan ninyo palong, inyong wisik-wisikan o tubig, o kung ka bubuag tubig, di ba? Kabantay mo kapag wisik ninyo tubig, o pag bubo ninyo tubig sa inyong abuhan na may gabaga-baga pa, muulbo siya, di ba? Muulbo siya, muaso at the same time, muulbo po ang katong mga abu-abo sa abuhan ninyo. So the same with Bulkan Kanlaon, naglikom ang init sa ilawom, sa crater, sa Bulkan Kanlaon. Ning bu-bu ang kusog nga uwan, mga kaigsuunan. Pag bu-bu sa kusog nga uwan, di ba? Mga reported diha ron sa kuano, sa south of Negros Island region, ang Ginikaran, ang La Carlota, grabe rong pagbunok sa uwan dito. Naapil na ang kanlaon, nabunukan ang kanlaon, Bulkan Kanlaon, naipon ang tubig, porting tugpaha dito sa crater. Pagbubo sa kusog nga uwan, pagbunok sa kusog nga uwan, magigsunan. Maoto, imagine na, nga mura kag, mura kag nimbubo og tubig sa inyong abuhan, maupunay nahitabo sa Bulkan Kanlaon. Mauna siya ang pinaka simple nga nga explanation. O karon kay wala naman ning ulan. Oh. Pila gutok ka adlaw nga? Pila gutok ka adlaw si mana nga grabing init sa panahon niya si Bulkan Kanlaon. Kining ga likom og init sa ilawom, no? Sa iyahang crater nga nabubuan og kalit og uwan, aning buto gid siya katulo? Mao na ang posible gyud nga mga rasones, mga kaigsuonan. So karon kay human naman nakapa-utwas naman si Bulkan Kanlaon, ha? Pasalamat ta, hopefully di na mausban, pero dili gina nato mapugan bisag magampo patag kadaghan, mga kaigsuonan. Ha, makabati gina ang atong Ginoo, no, nga kining sa ato mga pagampo nga unta mo kalmas Bulkan Kanlaon, di na mausap as long as ang bulkan aktibo, mga kaigsuonan. Dili gina ninyo mapugnan ang pagbuto ni ini. Scientifically, explained nga again kato akong example ganiha. Ha? Basta nakalikom na og kusog, nakalikom og grabing kainit sa ilawom, nag-umido ang init sa ilawom, imuha ng buo-buag tubig, mga kaigsuonan, maulanan na si Bulkan Kanlaon, mualburuto gina siya. So again, ang ato ang himuon, magampo ta nga kinibang ang atong gobyerno magpabilin gihapon nga gabantay ready. At the same time, magampo ta sa isig kausa nga mangandam ta pirmaminti sa mga katalagman. All right. Emil Jeronimo, Sir Emil, may hapon ninyo diha. taking sa tingasin, watching na pirmi, ha? Watching na pirmi pag listening, oh. Sa Emil, may hapon, sa inaako kanina sa Bali Hermoso, pagkaabo, ha? Pagkaabuga kuno sa dalan. Umao ba, Sir Emil? Amping, Sir Emil, ha? Nanimaho orang asupre ka K5 Bob tungod sa hangin habagat. Amao ba? Francisco Guarin. Amao na siya. Angelito Laryoso, Sir, may hapon. Sir, may ireklamo ko tani, Sir, kamama. Bahin sa Nuneco kay, ha? Dako ang ilahang bill. Oh. Oh, sige, ito ang entertainon, Angelito Laryoso, panihan at diri sa istasyon. Ato anang tagaan og pagtagad, ato anang tabangan, no. Panhiya diri sa K5 News FM San Carlos or di ba? Sa Fabulous Toboso Radio Click FM sa Red Kite Zone sa Purok Punta Cruz. Sige. Alas 4:55 na sa kahaponon. Mo break sa kadiot mga K5 aton check karon ang mga report ni K5 Jong Bersales at the same time ka K5 Jezebel Barbecho. Standby. K5 FM championing the lives of the Filipino. Wow!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
4: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
5: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
4: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
5: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
4: Daghan
5: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir GP.
4: Correct.
5: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
4: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
5: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
4: Correct.
5: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
4: Oh.
5: Kani kay pagkaon mo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
4: Wala.
5: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
4: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
5: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats, ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
4: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
5: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
4: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day, nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
5: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
4: Oy, wow.
5: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
4: Correct.
5: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
5: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
5: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
5: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
5: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
5: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
5: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
4: Ay, wala.
5: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
5: So, sa mga mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
4: O, oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
2: D3 Bio.
4: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: O, ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DDX 500 ka na.
9: Ang DDX 500
10: ang may powerful compound.
9: Ganagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DDX 500.
10: Garantisado.
9: Epektibo.
10: Aramis mo.
9: DDX 500.
10: DGX 500
9: ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan.
10: DGX 500
9: sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DGX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sang LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan.
10: DGX 500 likawi
9: ang traitor kag makamaratay nga stroke
10: kag heart attack.
9: Mark DGX 500 kadaaga.
10: DGX 500
9: protektado ka na, siguradong good health ka pa.
10: DGX 500.
9: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DGX 500 na.
9: Ang DGX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DGX 500
10: garantisado.
9: DGX 500.
10: DGX 500
9: ang sapat sa diabetes.
10: Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar.
9: Nagatilo sang imo dugo.
10: Kag nagapampakod sang imo mga ugat.
9: Sa DGX 500.
10: Malikawan ang pagkabulag.
9: Pagkabutod sa imutiin.
10: Pagkagubas ang kidneys.
9: Kag pagkubag sa imuatay.
10: Kaysa DGX 500.
9: Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
10: Gani sa mga diabetiko.
9: Mag DGX 500 na kamo.
10: DGX 500.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DGX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DGX 500.
9: Ang DGX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman ang nagatinlo sa imuatay.
10: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
10: DGX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DGX 500.
10: DGX 500.
9: Magkabulig sa pagtinlo sa imuatay.
10: Pagi sa pagkuha sa mga toxins.
9: Halin sa atong ginagkaon kag ginainom kada adlaw.
10: DGX 500.
9: Ang may pinakamataas nga ORAC value.
10: Gani.
9: Ini ang power antioxidant. Oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay.
10: Sa DTX 500,
9: ikaw ang protektado
10: sa delikado nga fatty liver
9: nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver
10: o kung cancer sa atay.
9: Likawan ang pagkubang sa imo atay.
10: Mag DTX 500 kada adlaw.
9: DTX 500,
10: mahigro bala ang imo dugo?
9: DTX 500,
10: masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500,
10: ang DTX 500
9: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo
10: nga sa masami.
9: Amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500
10: masaligan.
9: DTX 500.
10: DTX 500
9: may powerful extract sang tubo kag amargoso
10: duha ka compound.
11: pounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon upod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kin man pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang hapon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Baiti C. Ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian. Napamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
17: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
15: Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C. Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
15: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
17: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
15: Andi na ang Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
15: Mag Mighty C na. Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
15: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
15: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
18: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
19: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics, nagitukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Who
22: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
0: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
0: Masakit mangihi? Mags 4 Biotics ka. Base UTI na ina. Mags 4 Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI. Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
22: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
0: Ew! Yucky!
22: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
16: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
24: wala nang kabuhay-buhay.
23: Muling buhayin mo.
24: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
24: Extend
23: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: Extend
23: Food Supplement for Men.
27: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
28: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Klinika Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!

0: oras, alas 5.13 na sa kahapon. At balik kita mga ka-K5. Manghapon yan ni Mercy Flores. Rosalinda Ugatis Into. Manghapon. Manghapon all the way from Panubigan, Canlaon City. Angelito Lariosa. Muanha lang mi ni Mama Ugma. Sige ha. Anastasio Diguma. Manghapon. Anyways, manghapon po niya sa may... Fabros Liempo and Lechon Manok, ngayon man Mama Wengs and Lirais, perting lami abay. Fabros pa lang ang manok ni Labay. Juicy-licious. Ang ilang liempo, juicy and crispy-licious. Ingon na ang Fabros, bay. Kung sagali ang Fabros gani?
1: Lame kayo.
0: Oh, diba? At the same time, ang hapon diha ni Nanay Rosa Delgado sa may Toboso Public Market ng Tonio Garcia, may hapon. May hapon yung litarantanan ha sa kuha naman sa may pusuan ni Tessie Impanto, Tatay Rogelio, may hapon. Terry! Ariza! May hapon yung litarantanan ha. Sa may asan eh? Sa may barangay Salamangka, may hapon na ninong kagawad Panyot Kasipong. Alright, alas 5.15 atong i-check ang report ni K5 Jezebel. Kalabot lagi atong suspension of classes and work no, diya sa may syudal. Sa kahibaw ko na to, unsa hasta ang astang unsang adlawa ang maong suspension sa klase ng uman sa trabaho sa gobyerno diha sa syudad sa San Carlos. Let's check K5 Jezebel Barbetso may hapon.
2: K5 Bob, may pagayon yung gaina o pagsuspenso sa trabaho sa gobyerno. Alauna sa hapon ang LGU San Carlos ka K5 Bob. Kinigumikan sa pagkatag sa abo human sa kasarangan niya pagbuto sa Bulkag Canlaon la 733 sa Buntag gaina. Then mahimo pa kining musamot tungod sa gitawag o habagat kon southwest monsoon kakipaybab. Gani giawag ag tanan niya magsulob karon og face mask, magpabilin sa balay og likayan ang dili kinahanglan niya paggawas aron dili mabulit sa abo kakipaybab. Gani apektado karon sa ash fall ang San Carlos City, lakip ang sulfuric smell sa may barangay Bulwangan og barangay Quezon kakipaybab. Subay ni ini ag tinugyanan sa San Carlos City DRRMO ni pahigayon og flashing sa dalan kon pagpanglimpyo sa dalan sa barangay Bulwangan nga lakip sa naapektuhan sa ashfall sa Bulkan Canlaon kakipaybab. Gipasirita ni nila sa mga emergency response team og tubig ang karsada aron mawash out ang gagmay nga mga debris kakipaybab. Ang tumong ini nga malikayan ang posibleng pagka-aksidente sa mga motorista gumikan sa kadanlog sa dalan. Mao ka na itong mahataga report alang sa programang El Castigador. K5 Jezebel Barbetso para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Bel, sa imong report. Oy, si Nanay... Milagring Abrasaldo na minaw sila diha ron nila ni Ronaline Buscado ha. May hapon nyo diha sa may punong nay. Nay Lagring. Oy kining basig kisa man akong magkuha no. Mangayo ko dihag Bermuda po hon ha. Ay, akong itanom sa akong tugkaran sa balay kay bako na to na akong gipasirita no kana bang pampatay gani sa mga sagbot-sagbot no. Ako ang gibumbahan dito di patay ang mga sagbot ha. Gusto na ko pag maigo-igo na gyud nga mga mahurot to sila ka usan ni kini bang kalaya nya akong dauban tanan to nako dito og kining Bermuda akong tugkaran oh anak na lang ah. Hala sige ah, alas 5.18 sa kahaponon by Signals Network and Data Solutions. Ato ang pinakabarato at the same time, paspas nga wifi ah, sa lungsod sa Toboso ha. Signals Network and Data Solutions. At the same time, ang Badong Computer Parts and Accessories available at mga computer parts, available at mga accessories at mga computer diha, whether personal computer, pisoneta, available diri sa may Badong Computer Parts and Accessories, diri sa may Purok Punta Cruz, sa Crossing Purok Punta Cruz, Barangay Poblacion Toboso, Negros Occidental. Nanay Vilma Kadusali, Tito Noel, may hapon diri sa may Kapihan, ng Gina Ismolo, may hapon, sa tanan-tanan nga naminaw, karong hapuna, may hapon kaninyong tanan, ha? E check naman nato ang report ni K5 Jong Versales kaya ako ni dakpan gahapon diri sa Toboso nga kinibang wanted person asakto ba ko wanted person sa lungsod sa Toboso ang nadakpan kagahapon nga adlaw atong i-check ang report ni K5 Jong Versales. Jong, may hapon Jong.
3: Kay Bob, usak ka wanted person nga dunay kaso nga 2 counts of rape ang giserbihan og warrant of arrest sa tracker team sa Sagay City Police Station pinagi sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores kagapong adlaw ni siya diha sa may sitio stop Aguinaldo Barangay San Isidro sa lungsod sa Toboso. Ang kining akusado gilalamang sa pangalan nga si alias Reggie Minyo ni Osaka construction worker o residente sa Purok Tamburong sa Barangay Plaridel sa siyudad sa Sagay. Matod pa, nadakpan ni siya pasado ala una imedya kagapon sa hapon, no? Diya sa, again, diya sa may sitiusta Paginaldo. Giingon nga, ang warrant of arrest nga gi-issue batok sa iya, giluwatan ni gilagdaan ni Honorable Ray Alan Drilon, ang presiding judge sa RTC Branch 41 sa siyudad sa Bacolod. Diyanto ning December 14, 2015, giluwatan ang warrant of arrest batok sa iyahaw niya. Wala ni gitanyag nga piyansa ang hukmanan batok sa iyahang giatubang kaso. Subalit nga ito nga mahatod nga report karong hapuna para sa programang El Castigador nga dalit ka ito sa D3 by the Text 500 og Mighty C. Ako si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5.
0: K5 News FM. Limot na po ko na pindot na po na ako ang kining refresh. Boto na lang ito yung video. Anyways! E-check na to ang pinaka-latest niya dagans panahon mga kagsunan. Wala may live ang pag-asa. Ako na lang muyaw-yaw. As of 5 PM today, karon nga hapon mga kagsunan, si Inday, Bagyong Inday, nagpabilin sa iyang gikusgon nga nagalihok padong sa west-northwest ward sa may east of northern Luzon. Ang sentro ni Bagyong Inday anaakaroon sa may 780 kilometers east of Apari, Cagayan. Nga doon ay gikusgon nga 165 kilometers per hour sa sentro ni Iningon man Gastines nga 205 kilometers kada oras. Ang lihok ni Bagyong Inday anaa sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. And of course no sa may mga lugar nga dunay tropical cyclone wind signals nagapataas karon sa signal number 2. Ang mga lugar sa may Bahin, sa may Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, Apayao, north portion of Abra, Kalinga sa Ingunman, sa eastern portion sa Mountain Province, eastern portion naman sa Ifugao, Ilocos Norte. Okay nga man, northern and central portion sa Catanduanes. Nga sa diin, posible ang mga ginatawag nga severe winds o kusog nga mga gale force winds sulod niining mga lugar sa diin dunay tropical cyclone wind signals mga kaigsuunan. So pasalamat kita diri sa lungsod sa Toboso, murag wag kita katilaw bisag naay talit higani ha pero wala gid mo tudo ba. Kuan lang eh kining naay medyo madag-umon ang kalangitan nato sa atong lugar. No, kay tungod nga kaluyan in town wala tama matami pero ang mga lugar sa south of Negros Island region adyo mga pagbaha in town mga kaigsuunan. And at the same time sa may mga lugar naman sa gabi isa sa gay porting bunok sa uwan kaya muntag puts Bacolod porting kusugas bunok sa uwan bay kaluyan sa Toboso maayo ragit in town ang panahon. Salamat kita ha katong mga kaigsuunan nato nga nasa mga bakilid nasa mga daplin sa sapa ha, sa mga waterways mga kaigsuunan amping ragihapon ta kay basig dili rong buntaga wala nahitabo rong buntag ang kining mga kusog nga pag-inulan pero basig karong gabi iba mangandam ta ha e ready na to ato ang mga kuan diha kining mga gamit labi na katong sa mga flood prone areas. Ha, mga flood prone areas ang inyong magamit niya ikuan niyo daan kining pangandami daan nga sayo na lang siya hakwaton nga ibalhin sa mga tagas nga lugar kay pangandam lang ta kay nagpabilin sa gihapon si Bagyong Inday sa sulod sa Philippine Area of Responsibility and ihagihapong gipakusog ang hanging habagat nga mga magdala og mga pag-inulan sa atong mga lalawigan diri sa Negros Island region. Andam! At the same time, ang inyong mga cellphones i-charge, mga power banks i-charge, mga radio, radio handsets ninyo nga maoy ginagamit ninyo sa communication sa inyong mga lugar, labi na katong wala pa maabti sa mga cell sites, ha? O ang inyong naabot niya, katupang mga wifi, o karon pa ng litma, palayo lang itaw, madatugan o kahoy ang linya sa inyong piso wifi, diha, bye! Di wala na mo'y kuan, wala na mo'y lain pang, wala na mo'y lain dihang means of communication. So mas maayong mangandam tabay. Ito ang mga radyo dahi ipang, kuan na, ipang, tawag ni ini, ipang charge na, ha? And kung naamoy mga battery sa truck diha, ala hulama o sa, tapang hulamog mga ginatawag nga inverter, na pwede mo makasaksak na in kaso o malubat inyong mga radyo, malubat inyong mga cellphone, o din naamoy mga battery sa truck diha, mahulam ninyo ah. Importante kinaan yung mga panahuna, o labi na kaning butos bulkang kanlaon. Ha, nimboto si Bulgan Canal the same time napay maot nga panahon mga pag-inulan. Ang mga mananagat in town, ha, palihog lang. Ako mahimo kung makaya man lang nga naamoy mga bulad diha nga na stuck in town. Ha, naka-stuck mog bulad diha nga di nang kinahanglan mumulaod aning mga panahuna. Bulad-bulad lang usa ta ha. Bulad-bulad sa ta kay maumang kini wa matay mahimo. Ha? Og matod pa sa kanta nga, o sa itong kanta sa sagahan, gani, dagan nga ri, dagan nga to. O ano lang gina, dagan-dagan lang ta, ha? Og pananglit, maayong panabawi-bawi lang ta, hinana magina ang atong kinaiyahan ba, ha? Na ipanahon nga, permamintig itang tagaan, tagnindot nga panahon, para makapanrabaho ta, makapanagat ta, makapananom kita, pero naagay panahon nga kinibang diligyod tatagaag maing tiyempo para makapadayon ta sa itong mga gipa, kaninga itong mga activities, itong mga panginabuhian. Ha? Susama ko, ng taon rago na ito na simple ang humigas. Kita mo sa mga humigas. Ang mga humigas, the entire kanabang init nga panahon, ha? Kining panahon sa ting init, ha? Ang humigas, baka-baka bay? Ha? Grabe ang mga humigas. Grabe good nga, simple kaya nga mga, kuan ba, kining analogy, ang humigas bay, grabe, no? Mag-gather og mga pagkaon, ha? Tiempos ting init, tiempos sa ting uga, ha? Maglagot na lang ko ka kay hasta imuhang abuhan, ang imuhang kaldiro, ha? Ang imuhang kalaha nga napuno ginununan humigason kaya ang humigas manggon mag-gather na sila pagkaon isunod na dito sa ilahang bangag ha? At the same time mag-imbak na sila nga mag-imbak sa panahon sa ting init may ha? Kita po mga tao ha? Kay pag-abot sa ting ulan ha? Ang humigas dili na sila mangguwa sa ilang bangag ha? Oh. Di na mangguwa sa ilang bangag. Kay tuwa may nakaimbak ka pagkaon sa sulod sa ilang bangag. Kita po mga tao, ha? Basta ting init, ganit tigom ta. tigum tag kusog, tigum tag budget for emergency purposes. Naagay tay extra sa atong kwarta. Ayaw kitong it. Ang extra sa atong kwarta, ayaw ipiyat-piyat. Ayaw iinom. Ha? I-save. Ha? Igahin. Ipadaplin para sa mga emerhensya. Ha? Mao ni problema nato, God. Ha? Imadyong. Kay, siyempre, daghantag kwarta aning panahuna. Ha? Iinom. Wala man yung problema sa inom. Kay, manginumay, mapugko. Kanalang kung naatay, masave diha ba? Nga, bahalag, dili ni mo ihurot sa piyat-piyat. Dili ni mo ihurot sa tungit. Dili ni mo ihurot sa inom. Gahini o ga. Kwarta, ang imuhang piggy bank, imong alkansya, kaing kaso, pas ani ron, tingulan, mingaw ang atuang, ang atong sitwasyon, pigado ang palit, pigado ang makuha na ito sa kadagatan kay tungod sa maot nga tiyempo. Simple nga bagay, humigas ra ang katapat nato. Alakan sihon pata sa humigas kay humigas sa timpos ting una dahil makaon. Kita nga mga tao nga mas maro pata sa mga humigas. Pag-abot sa panahon nga ting wala gyud kay tungod sa maot nga panahon, ha? Magyango-ngo ta sa ato mga silingan kay mangutang ta. Ha? Di ba? Magyango-ngo ta sa ato mga silingan. Kay tungod, wala kay mapalit, wala kay mauni, mauna, igo ra gyud intaw na. Humigas gali nga. Mauna atong una-una, on simple fact. Nga kita, dapat ang, unsa ni, dapat natong, unsa ni, mag-save kita, maningkamot kita, kung mahimo, mubutang kita, mugahin kita for emergency, kay usahaw na lang man intaw na, bay. Oh, trawa, oh. Dakdak abugwas ganiyo tanawa di okay tungod wala isda usa gihimo gahumba mi kay mahal pa ang isda kaysa sa baboy ang mais 70 ang kilo gihapon di ba Gian manayon og may gabi sir Bob shout out sa mga manayon family di sa may kilatrava kali man ka sakto po na okay karong panahuna po labi na kay habagat ha ang demand sa isda gakadaghan, ang problema ang supply sa isda gakanihit, yan naman, wala may managat. Ha? Suspended pamanggani, kansilado pamanggali ang biyahe sa mga barko karon, ha? Wala manggali biyahe ang barko karon, oh? Walay biyahe ang mga barko karon mga kaigsuunan, kay tungod sa maot nga panahon, samot na ang mga gagmayng panagatan. Ha? Walay pasol. Walay pamukot, pero na ay panginhas. Na na imen temler, o, buhong kayo na sa imbaw diha. Ha? Na pa may panginhas. Ang problema, mga kaigsuunan, na yung mga lugar nasod sa Pilipinas, nga overfished, even ang ilahang mga kahunasan, ha, ilang mga takot, mga kaigsuunan, dili na mo produce o maayong klase nga mga makaon, nga mga mananap diha, sa kikinhasan, kaya tungod na overfish siya ba? Gagmayng kasag, hala, duggalon, gagmayng klaseng isda, gamudag ko pa, hala, tosokon. Mauna ang ginatawag nga unsustainable nga klase nga pagpanagat. Kita pong mga mananagat, nga mga daadaplin sa kadagatan nga atong pangita, pangabuhian, ha, naas kadagatan, kapalo po ta dapat mo amping. Buya ko na to tong mga tao nga manginhas diha. Lang tao na to ang ilahang gipangkinhas diha. Nga, sakto ba ni? Sakto ba ni sa size ang ilahang gipang panguha sa ato ang sa ato mga trangkalan? Ha? Katangkulan? Sa mga takot diha? Ha? Sakto ba ning klaseng nga kasag nga kaparting gamayan nga nung gikuha pa? Sakto ba ning klaseng nga inid? Nga ang gidakon sa inid, duha pa lang ka, ha? Duha, 2 inches pa lang, gidugsak na? dapat kita mismo modipinsa ta sa atong mga gipangabuhian. Dili kay pirmamente nga kuha lang ta nga kuha, ha? Kuha lang ta nga kuha, wala tay huna, wa tay gihuna-huna nga nganaanay kining kahangturan at diha ang gidaghanon sa mga isda. Bay ngano man ang isda manganak na, ha, mangitlog, mapusa. Ang next generation anak katong mga bagong pinusa nga isda. Pasagdan ta na nga mudaghan, mudagko. Ha, katong mga nanay ug tatay anang isda, tan-aw nito nga kining mauning mga dagkong isda nga kining pwede na to na ikuhaon. Ha? Napoy uban aning isda, ato lang ning ang kanang kutob lang sa atong mahamal ba? Ginana ba? Ha? Pagkakita nimo nga 14 daghan nagatapok ang isda, hot don po ni mo ukuha. Nya karon man nga panos ra pod. Ha, nakapanos ra pod nga nga baho kag gihurot nimo ko. Dapat kutob lang sa atong malamon sa atong mga baba ang atong kuhaon. Ibilin tong ubang giyawat na lang mangitlog to, mapusang itlog managko. Di na po sunod ng henerasyon nga makaon kita mga kagsuunan. Hot don man po nato. Wa man po tayo ibilin, di wala na nahurot na. Nya pag-abot sa panahon nga wala tayo makuha reklamo na ta. Di tanawa. Wala tayo mahimo, ana. Anyways, alas 5:35 na sa kahapon noon. Gaya kong humba man ang dakdak, ha? Gimingaw mo kong humba, bay? Gimingaw na lang po ninong kong humba, hinoon. Wala, sige, diha ko rin manihapon. Ila ka na naininin na lanyuhan, ha? Alright, alas 5:35, mo break sa kadiyot, mga K5, bubalik ko dugay-dugay. Humani ni mga importanteng pahibalogikan sa klinika, The Alternativo Medicina. Standby!
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio!
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang 3 kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio!
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
6: Garantisado!
10: Epektibo!
6: Aramis mo!
10: DDX 500!
6: DDX 500!
10: Ang nagapanubos ang level sa cholesterol bukod makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan!
6: DDX 500!
10: Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DDX 500!
6: Hindi!
10: Ang nagabulig sa pagtunaw
6: sa LDL
10: ukon bad cholesterol
6: nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan.
10: DTX 500 Likawi
6: ang traidor
10: kag makamaratay nga stroke
6: kag heart attack.
10: Mark DTX 500 kada aga.
6: DTX 500
10: protektado ka na, siguradong
6: good health ka pa.
10: DTX 500
6: nagapalandulong bala ang imo panulukan,
10: magandingin bala ang imo nga ulo,
6: masami nagkapangihi,
10: masami ginauha,
6: si may diabetes ka na.
10: Mark DTX 500 na
6: ang DTX 500
10: ang may powerful compound
6: nga nagapanubok
10: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
10: garantisado.
6: DTX 500
10: DTX 500
6: ang sapat sa diabetes.
10: Pangmood ini ang nagapanubok sang imo blood sugar,
6: nagatilo sang imo dugo,
10: kag nagapapakot sang imo mga ugat.
6: Sa DTX 500
10: malikawan ang pagkabulag,
6: pagkautod sa imo tiin,
10: pagkagubas ang kidneys,
6: kag pagkubag sa imo atay.
10: Kaysa DTX 500
6: sigurado
10: na kontrolado ang imo blood sugar level.
6: Gani sa mga diabetiko,
10: mag DTX 500 na kamo.
6: DTX 500
10: para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
10: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
10: DTX 500
6: masaligan,
10: epektibo.
6: DTX 500
10: DTX 500
6: magkabulig sa pagtilo sa imo atay,
10: paagi sa pagkuha sa mga toxins
6: halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
10: DTX 500
6: ang may pinag
10: pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabagdanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masalikan DTX 500. DTX 500, may powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, nagatidlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pag ginahulat yun? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nagpawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O kapag pang mga balatian na mamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
13: Daghan ang utana na ko unsay akong sekreto nga bisan daghan ko og trabaho wala ko'y sakit. Ingon na ko nag Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo Mighty C mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butiga.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuhay sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: Oras alas 5.42 na sa kahapon ng balik kita mga K5. Once again, kini atong tuluman noon. Inatayad kaya ito sa mga kabubuton sa D3 Bio Detects 500 Mighty C. Of course, sa Extend Food Supplement sa Clinica de Alternativo Medicina. Alright, ito ng paminawon mga kaigsuunan ang pinakalatest nga update gikan sa pag-asa. Ang live nga update mga kaigsuunan. Ang pinakalatest nga update sa dagan ni Bagyong Inday. Itong paminawon.
19: Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang latest sa bagyo na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po si Bagyong Inday sa layong 780 kilometers silangan huyan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin umabot po sa 165 kilometers per hour near the center at gustiness na 205 kilometers per hour. At kumikilos po yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran na 20 kilometers per hour. And as we can see po, based on our latest satellite, yung kanyang mata at yung compact ng kaulapan at halos kabuuan ng bagyo ay nasa karagatan pa ho. Bagamat yung kanyang outer periphery ay kumbaga nahahagip na itong eastern section ng Northern Luzon at yung Catanduanes. Pero sa kasalukuyan, yung kabuuan ng kanyang bagyo ay halos nasa karagatan pa. At sa kasalukuyan, meron na po tayong mga nakataas na signals o may mga probinsya kung saan nakataas na po yung ating signals at mamaya lamang po ay ipipresent po natin yan isa-isa. Maliban po dito sa bagyo, meron pa po tayong binabantayan na habagat o yung enhanced habagat na siya pong inaasahan nating magdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga oras na ito ay nagpapaulan na yan sa eastern section o sa western section ng Visayas at Mindanao at inaasahang magpapaulan pa sa mga susunod na oras at araw until weekend ho yan and even until Monday. At dahil west-northwestward po ang kaang movement nitong bagyo, nananatiling mababa po ang tsansa ng landfall scenario. Pero kahit pa hindi ito mag-landfall, kahit mababa ang tsansa ng kanyang landfall scenario dahil sa lawak ng kanyang sirkulasyon, ibig sabihin mahahagip pa rin talaga itong Northern Luzon ng diametro nitong bagyo. Kung kaya't necessary pa rin na magtaas tayo ng warning signals or wind signals sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kaugnay

Dala northeastern portion ng Quirino sa Apayao, northern portion of Abra sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at sa northern and central portions ng Catanduanes. Ibig sabihin, may 39 to 69 kilometers per hour na lakas ng hangin po silang pwede pong maranasan or may experience in the next 24 to 36 hours. So meron pa pong time para makapaghanda, pero we're hoping that by this time ay nakapag-ready at nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit nating lugar. Samantala, based po sa ating latest track na ipinalabas ngayong 5 PM, in the next 24 hours, inaasahan natin dahil sa kanyang movement, pwede na ang kanyang mata, ang sentro ng kanyang mata ay nasa layo na po ng 455 kilometers silangan, hilaga-silangan ng Itbay at Batanes. So bukas ng hapon, nasa loob pa rin huyan ng ating area of responsibility. But by Saturday afternoon, mataas ang chance na ito ay nakalabas na ng ating area of responsibility. Pero kahit na ito po ay nasa labas sa ng ating PAR, patuloy pa rin natin itong babantayan at hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Mainam pa rin hong maghanda at maging prepared at vigilant pa rin ho dahil mahahatak pa rin ito ang southwest monsoon o yung habagat. At yung southwest monsoon naman ang patuloy na magdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Especially kahit ngayon sa mga oras na ito ay nagdudulot na siya ng mga pagulan. As I mentioned po dito sa western section ng Visayas at sa Mindanao. And then sa mga susunod na oras at araw ay dito din po sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa halos buong bansa. By Thursday ho, inaasahan natin na ang sentro nitong bagyo ay nasa layo na po ng 815 kilometers north-northwest ng extreme northern Luzon o nasa vicinity na po siya ng China. Kasalukuyan, in effect pa rin po yung ating weather advisory. Ito naman ay dahil po sa southwest monsoon. So inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw. Huyan, hanggang bukas ng hapon, pwede pong ma-experience ang malalakas na pag-ulan, particular 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Occidental Mindoro, sa Antique, sa Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at maging sa Zamboanga del Sur. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat, especially po sa mga banta ng pagbaha, doon po sa mga vulnerable areas. Meron pa rin hong bantaan ng mga flash flood dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, bukas ng hapon until Saturday afternoon, ina-expect natin dadami pa yung lugar na makakaranas po ng malalakas na pag-ulan at mag-i-intensify pa nga. In fact, yung mga pag-ulan dito sa ilang lugar sa western section ho ng Southern Luzon at ng Visayas. Katulad na lamang dito sa Occidental Mindoro at sa Antique, kung sana inaasahan natin, pwede pong umabot o pwedeng mag-range ang rainfall ng 100 to 200 millimeters of rainfall in just 24 hours. So, pwede po yung magdulot ng malawakang pagbaha. So, dito naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, sa Palawan, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari pa rin maka-experience ng 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow afternoon until Saturday afternoon. Kaya patuloy po natin silang pinaghahanda at pinag-iingat, especially po sa mga low-lying areas, sa mga areas o sa mga lugar na malalapit po sa ilog at vulnerable areas po sa mga pagbaha. And by Thursday, kung mapapansin nyo po, dumami pa yung mga inaasahang nating lugar na makakaranas ng mga malawakan at malalakas na mga pag-ulan. At yung mga areas kung saan ay pwede makaranas po ng 100 to 200 millimeters of rainfall ay dito pa rin po sa Occidental Mindoro, sa Zambales at maging sa Bataan. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at maging dito po sa Palawan. Dahil sa southwest monsoon or enhanced southwest monsoon, inaasahan natin ang occasional gusty winds o medyo mahangin na kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ho ng bansa, most of the country, dahil po yan sa habagat. Kaugnay dyan, meron din po tayong gale warning na nakataas ngayon sa malaking bahagi o sa eastern section ng ating bansa, particular ho dito sa Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, including Babuyan Islands, sa Isabela, Aurora, northern and eastern coast of Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast of Camarines Norte,
northern coast of Camarines Sur.

0: Northern Eastern Coast of Northern Samar. Ibig sabihin, hindi po muna inaalaw o hindi nare-recommend na pumalawat ang maliliit na sasakyang pandagat dyan dahil napakadelikado po ng kondisyon ng karagatan dahil po sa presence ng bagyong Si Inday dito sa eastern section ng bansa. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 PM. Mamaya lamang ho yan. Stay tuned po at patuloy po tayong monitor.
1: Alright, sa mga itong pinakalatest sa PAGASA mga kaigsuunan, nalimot pa nagugtiwas og basa ganiha ani Ronalyn Buscado, no? Shout out di ay kay Madam Shireel. Okay, narikta ko sa Bermuda eh. Oh? Ronalyn Buscado, kung saan man imong post ni naman, naaman na imong Daplins Dagat, ingon ka nga, naaram mo na naminaw sa kananay lagring, ha? O, naaday sila ron sa may likod sa Merkado Publiko, nagpabugnaw sila ni Ma'am Shireel, oh? Ni, kakuyog sila ni Ma'am Shireel, ha? Si Ronalyn o si Ma'am Shireel, ha? Maghapon niyo diyan, ha? Sige, ah! Oras, alas 5.51 na sa kahaponon. Oh, ang dagway nako, murag dagway gyud, no? Usa na sa, usa on na Ronalyn. Ay, may hapon sa mga taga-Sambagan sa Sampaguita. Madam Michelle Uy. And of course, diha naman sa may Katalungdong, ha? Binyalon, diha sa may Purok Sampaguita. May pagpaminaw ninyo diha sa may Manunggal area, may hapon. Sa may, kuhan po, sa may Canillo Lumber. May hapon ninyo diha, ha? Alright! Well, that's it for today, ah. Kumbati na to, ah. We're done, ah. Fights na to, bay. Hurot-hurot ang atong pagbuhagay ron sa mga impormasyon. So, right now, ang atong himuon, mangandam ta sa gihapon, ayaw jud o kumpiyansa sa mga pag-inulan kay, basig na, actually, ha, nakita na ko ganiha sa mga post ni Pampam, Pamela Pirater, kakifay Pamela Pirater sa iyang Facebook account, sa iyang Facebook page, nag-kuan siya, nag-update siya sa weather diya sa may Malangsa, sa Valyermoso, perting kusuga sa hangin. Tingala, kusuga mo sa hangin dito? Sa may Canlaon area, 40 pong kusuga sa hangin. Pero dito sa Tubuso, nakabantay mo, ha? Kabantay mo sa Tubuso, ang hangin, halos normal lang. Ang atong na-experiensyahan ganiha, is dag-um lang, ha? Madag-umon ng kalangitan. Pero hangin by very normal, kabantay mo. Pero sa Valyermoso, porting kusuga. I do not know, diha sa may, sa kuan, sa may San Carlos, kusog baka ang hangin? Diha sa may Bagunbon, kusog baka ang hangin? No? Pabala ko no kunin nyo, kung kusog ba ang hangin diha sa inyong mga lugar, kahit diri sa proper Tubuso, sa barangay poblasyon, very normal ra gid ang hangin. Ang naalang diri, madag-umon lang gid ang kalangitan, mga kaigsuunan. So standby lang gid, ayaw gid mo kining, biya sa inyuhang mga sa inyong mga radyo, sa inyong mga cellphones, update lang gyud permanentes dagan sa panahon. Sunda ang page sa PAGASA, ang mga pages sa K5 News FM, ang tarantaran ha, nga source of information, inyuhagin ang sundan. Alright, alas 5.54 na sa kahaponon. Wala na tayong oras mga K5. Salamat ka sa inyong pag-uban. Ugma na po tapuhon! God bless us all! Ampo permanente! At the same time, may hapon sa tanan. Bye-bye! K5 News FM.
2: In the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oin na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyo jud, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
6: Correct.
5: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
6: Kana bang nakuratan ka?
5: No. Oh.
6: Gialimungawan siya ba?
5: Correct.
6: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
5: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
6: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
5: Ana.
6: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni Ditribayo?
5: Oh.
6: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni Ditribayo suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
5: Mauna.
6: Ang unang button jud ni Ditribayo, Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na po og cytokine. Mauna'y bintaha kung naka-Ditribayo ang imong giinom, Sir GP.
5: Sa to pasabot, Dok, kung naga-Ditribayo ka, malikayani mo ang cytokine storm.
6: Correct.
5: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
6: Kaya kung D3, medyo dihado ka na.
5: Oh.
6: May posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha yun. Partner yun na ang D3 o ang BCO nga makita sa Ditribayo.
5: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod o anaara jod sa Ditribayo.
2: Ditribayo!
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa atong lawas.
5: Yes, of course.
6: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
5: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
6: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
5: Oo.
6: Butangan dayon o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom Ditribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
5: Oh.
6: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response, naapod na sila gitawag nga TNF, Sir GP.
5: So it's all about proper control of cytokine. Nga Ditribayo ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
6: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
5: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
6: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
5: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og Ditribayo. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og Ditribayo. The MCTs of Ditribayo ang dili jud ni mo makuha sa plain D3.
6: Dili na ni mo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Yes.
6: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines, nindot jud basta sige kag inom og Ditribayo.
5: Wa na tay igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: Ditribayo.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapa mo po sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: happening?
1: What do you mean, what's happening? Okay ka lang?
0: Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Why don't we talk about it? Para mas maayos natin kung ano man to.
1: Look, walang dapat pag-usapan kasi wala namang issue. Walang dapat ayusin kasi wala naman tayong problema. Why are you so paranoid?
0: Would you lie to me straight face?
1: Damn!
0: Napagod ka na sa kahihintay sa akin. So ano, hindi mo na kaya?

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, agad ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag, naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
6: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
8: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, na to!
11: Pamilya, relasyon, at iba pa.
12: You and I will never say goodbye.
11: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

One at a time now. Now is 7:14. Okay. Hindi na ako maklaro ang ano. Maayong maayong gabi, San Carlos. Welcome sa programang Love Notes. And I am your Lady Anne. So hangtod ta alas 8:30 sa to programa. And the same time, kumusta naman ang mga estudyante ron nga watay klase karon nga adlaw? Tungod na kasi nati taog Asia Falls atong sa vulkan nga kanlaon nga nag-erupt gaina sayo pa kaisa buntag nasuko na siya. So mauna aron nga ang ato ang mga estudyante gahapon walay klase kaya tungod nga gi-cancel ang mga klase gahapon tungod sa ato ang weather condition nga naatay bagyo nga si Bagyo Inday sa mga Inday mga iso grabe niya. Pero gikaloy-an ra gyud ta dinhi sa San Carlos kaya ingon kay may bagyo pero gaina o agahapon o karon murag okay ra gyud kaayo ang ato ang weather dili gyud kaayo wa ta matam-i mas natam-an pata sa pagbuto sa bulkan karon nga adlaw kay tungod nga ang iyahang Asia Falls grabe kaayo ngit-ngit ko ang kalibutan o kadali. So mauna guys nga ato ana ron nga basaho natay kumbaga natay basig masingit na ko ang mga tips nato on every time nga naaya erupt nga bulkan unya unsay dapat buhaton kay gaina nakakita ko sa mga post nato dinhi sa K5 and the same time ang post po nato dito sa K5 Bacanlaon. Duoy kay ang mga utanon dito nga nakaanag yung kuhala permibi ako diha mo palit og utan ay so naanag yung kuhala kaluoy sa mga utanon may mantong mga sayote mga kanabitang ibo pang panitan kay I think safe ba ba guguro safe no kitungod nga nakuana sa Asia Fall asa ano sa Ash so siguro ang ako alang no katong mga dahon-dahon like mga pichay mga cabbage pichay mo ni cabbage. Cabbage, pichay, o mga dahon-dahon nun ba? So maunay dili na makaon kay tungod na, waan na, perte na good, imbis green, nahimo ng puti. So maunay mga kalalabs nga, basta gani nga, naata sa ingon ana nga lugar, o niya, naibulkan, expected na good na, labi na kay kanisi kanlaon, sige na lang na siya alboroto, sige na lang na siya kuan siguro mabuta ka balo sa mga katigulangan basig na alay naguro siya ipahiwati kay nga nung one of these karon nga mga panahon so kad ato nga nagalinog-lino murag karon murag na tayo ugid siya guys oo murag na-realize na ko mga sa una dili man na siya as in tahimik na tahimik lang yan siya. Wala gud ingon bitaw nga kanang papansin pero karon sukad lang gud atong nagbaha sila unya ang mga bato ni dailig sa ilahang dito nga poblasyon ba and then nagi ko gipakita gahapon ni Miss Barb kay dito man siya gahapon sa kanlaon napuro na lang gud bato ang usa ka sapa sa kuno ka lugar kay puro na lang jud daw bato. Sumoto ni na realize na ko ba nga kay mga batuhan no kay gikan magidi ani sa mga bukid-bukid sa diya sa kanlaon. So daghan gid ig bato ang kanlaon. Na nagagmay na idagko. So imon ko na hunaon nga pagsugod ato nga nahitabo nga trahedya diya sa kanlaon nga i-wash out yun. Okay? Ang mga balay, pila po to kabuok ang nasawi, pila kabuok to mga nakabsan o kinabuhi. So, imo yun nahunaon ba nga kanang sukad lang yun ato, dito na nag-start, nga gasigi na lang siya oga, buga o aso, masuko siya. Masuko po din yung vulkan, no? Na
Na-realize nang yun na ako ba? Ay, by the way, guys, naka-live daw sa K5 San Carlos, Digital 95.7. And the same time, sa mga naminaw diha ron sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radios eh, sa inyong cellphone, oo. Please, do like and share. Pa-share naman ako mga kalalaps. Pasigo, ganahan mo diha nga i-share ninyo nga ito ang program. Okay? Bisan na, yan lang po. Okay na sa akin yon. And thank you so much. Ha? And you can drop your greetings and shout-outs. And pwede mo diyan mo request og song. Basta na lang gadin sa akong playlist. Okay, ma-play gina na ako. Basta dili lang taan ng mga fast song, mga disco. Kaya karon nga gabi ikinhanglan ang ato ang mga songs kay related about love. Magugmaan. Kanang dili good ingon siya fast song. So, kinhanglan din yung mga kalalabs nga una-una ang ay fast song. Wadi akong kaning kuan, kaning kanta nga. Kanta bitaw nga kaning, unsali kaning mga uso ro sa TikTok. Bilip lang yung kway ko ng mga Pinoy, no? Bisag nagkalisod na makita niyo mo sa SockMed ba? Sa social media. Hala, bisag perti na kayong pagka lisuras kinabuhi nga ka ng galisod, naglihok-lihok. Hala, mag-TikTok lagi ako. Ngayon, anak ka, malipayon ang mga Pinoy. Kay na-appel ba yan? Tas pinaka malipayon nga taos di buo kalibutan ang mga Pinoy. No? Kaya, bisag... Bisag mo nagdili ka ba lumasoko? Kanang labi na ning mga Ilonggo. Ilonggo, Ilongga. Kaya na sila, kay grabe, kaya na sila, kay murag paminaw ni mo, murag dili sila masuko. Kaya kung mag-away na sila, kita din yung mag-away ta sa ang mga Bisaya, mga kanang sa Cebuano, ang masuko, mga naman, ikaw ha, labayong itikaan nyo ron. Kumangon, suko na dito kay as in ang expression sa nawong grabe na kayo. Pero ang Ilonggo, Ilongga, masuko na sila, muana ka na, malambing ragyapong kaiba. Habo yun, takakaroon na. Isa ka na lang. Diba? Lambing regya po, bisag perte ng suko. Agree na lang, ganoon na ako. Habo yun, takakaroon. So, mauna guys, nga pinakalambing gina sila ng mga tao. Kaninga, mga nasa kailungguhan nga parte. Kaya, inabalang ka-soft-spoken nga mga tao. Ito murag, masulti pa lang sila gani, murag kiligun ka na. Kaya ba nung wala ka niya, dito masulti ka ng ano ba, pero kung mag-away, murag hapo na ilang tono. Basi kakaroon. Pero ang mga Cebuano or kaning mga naadining mga nato grabe uy. Bula-bula ang baba. Pero okay lang na. Importante kay mega bula. Okay, so alas 7:22 na. And kumusta again ha? Uy, by the way guys, basing mo gawas mo, wear your face mask. Mag-wear tag face mask ko na to sa mga outdoor nga mga lugar. So stay indoor lang kita guys. Okay. Ako gani kay tibok radyo ko adlaw, wala gani kuning adto sa school nako, wala ko adto sa eskwelahan. Wala ko ni duty gaina, pero nindalikyat ko kadali ken ako gikuha nga mga obrahonon ba. So karon nara ko sa balay ga obra og mga obrahonon namo. Okay, so nara gyud ko sa balay wa gyud kuning laag. Hapon ako ning laag diri sa may plaza kay naglantok og mga utanon diha nga ang mga participants na to, mga barangay. Nakita na ko dito ang barangay Quezon, barangay Rizal. Okay, so ubay-ubay dito ang mga naa dito. So basig ugma na pa na sila. You can visit them. Diyan sa to ang public plaza at bang sa UNITAP na naadiha ang mga utano na to, ng mga barato kaayo mga kalalabs. Pwede kaayo mo diha guys nga mangumpra kay fresh kay labi na sa Quezon kay kaina. Sila mo akong dili man ingutanan ha. Mga kuan bilang mga utano dili po di fresh, di ba? I mean, ang ako kay nang naabdan is ang barangay Quezon nga naay mga utanon nga nabilin. Sila na malay open, naay mga open pero lain ilang mga baligya like mga money,
mga puto. Pero ang sa Quezon gaina kay more on veggies gud sila. Kaya ano sila, ga-celebrate taron sa ang July kay Nutrition Month. So mo na nga naa sila diha ron ka display ang ato ang mga lain-lain nga barangay ang atong 18 ka barangay. Lagi to ang sipaway pud nakita nako gaina. So sa akong giingon nga akong naabtan gaina kay ang barangay Quezon. Grabe ka barato sa ilahang nga talong. So ilahang nga talong mga kalalabs kay pretty good ka barato. So mo to gaina nga nakaingon ni palit yung kuog. Usa ka kilo nila nga talong kay 40 na lang. Hi to Madam Luleta. But anyways, mga kalalabs, napukoy na chika, gaina.

Alright. So, Kanisha, this is a, ano ha, this is a announcement sa mga gusto din ha, nga mudagan, kay naa sila run for a cause. Siganahan mo diyan mga kalalab ha, this is a run for a cause. Dagan para sa nagutman o kinaiyahan. So, dagan para sa nagutman o kinaiyahan. Karong July 25, alas 4 sa buntag or kadlawon. So, sa San Carlos City Nutrition Council, ang ilang Facebook, you can visit. Sila nga Facebook, mga kalalabs, and makapa-registered mo diha sa ilaha kung gusto mong mudagan. So, sa mga ganahan lang diha, guys, just visit sa ilahang page or sila nga Facebook account, ang San Carlos City Nutrition Council. And pwede kayo mo diha mutap sa mga taong in charge aning maong run for a cause. So, may na lang nga, guys, bisag sa itong simple nga dagan-dagan nakatabang ta. Okay, so dagan para sa nagutman o kinaiyahan. So, sa mga ganahan lang ha. Karon na siya mahitabo sa July 25, alas 4 sa kadlawon. Okay, so natok man gud nako gaina ang usa sa ilahang sa nagpaano ba nagpa activity ani. So hi ma'am, may gabi ini mo din ha. And of course, hello daddy sa may Pantalan sa Barangay 6. OFW Barangay 6, sa mga gusto diha nga mukaon, unya gusto diha nga mag chill lang, ato ani niyo diha ang OFW Barangay 6 na kananan ila ka Sir Vic. Okay, maabi-abihon kay na diha sila ni Tita Mai, Ate May, Ate Mai, sila nakakain na sila din ha, mga kuan sila van sa pa na sila din ha, basta naan na sila diha tanan. So gusto mo diyang mga silog-silog, try ninyo diyan sa Pantalan. E, pwede po mi diyang tambay kami ni Miss Janine, Miss Barbie. Masaguto mo na mi, bisag mag-midnight. Pwede po mag-food trip o tungang gabi eh. Mami diyang tambay on sa hi. So hi sa mga gusto diyang mukaon. Alright, so alas 7, 27 na. And you can drop your greetings again. Okay, pwede mo dyan mo drop sa inyong mga greetings and shout out sa to live. Naka-live na ron sa digital or K5 San Carlos Digital 95.7. Hi to Sir Anastasio Poras Digoma. Diyan sa may Plariding sa Lamangka, Toboso. May gabiinin mo diyan, Sir Anastasio. Kumusta inyong lugar diyan, Sir? Naabot po mo sa Asha, Falls? Kanang ash nga, kanang pagbuto sa vulkan, Sir ba? Naabot na sa inyo, wala ra. Kay murag layo-layo, good ba yan call kay, naagay na nag-post sa Facebook sa Cebu. Oo, nagano sila, kay naabot daw dito sa ilaha. So, wag ka face mask daw sila. So, Sir Johnny Mar Rodriguez, good evening, Ma'am Lady Anne. Hello, Sir Johnny Mar and Ma'am Juliet Chu. May gabiin ninyong tanan di ha, sa Familia Chu and sa Familia Rodriguez. Alright, anyways, mga kalalabs, naditaroy usa ka balita nga akong giandam din eh, kay matod pa sa balita nga akong yaw-yawon ron. Akong ikadalit ninyo. Matod pa nga, ang Facebook bawal na sa mga ubos o 13 anyos. So muo yun mo ani mga kalalabs, nga ibawal na daw ang Facebook sa mga sa ubos sa 13 anyos. So 13, 12, 11, 10. Ang pangutana, unsaon nila pagkabalo nga ang gagamit sa Facebook is under 13 years old. Mga pangutana. Kaya mga bata ron, bansay pas mga dagko muukay o cellphone. Ang mga bata ron, mas sila pa ang grabe ka, kama, di nagikakakuan sa mga bata, di nakakalimod anak nila. So mauna nga, ang pangutana, unsaon ninyo pag-monitor? Kay karon gud ingon nga 13 anyos paubos dili pwede niyang imong anak ga edad og 11 unya gusto nga mag Facebook nya syempre mo ni mag account nya kay imo mang birthday imong ibutang imong anak ga edad og 11-12 unya imong ibutang dito kay 1980 ka na tawo kagyapoy account imong anak. So ang pangutan na karon, unsaon kaya nila pag-monitor? Para naku gainaban ko, unsaon man nila pag-monitor no, nga ang gagamit sa Facebook is under 13 years old.
siguro lagi hapon mo, useless lagi hapon, nonsense lagi hapon niya. Na, siguro kung ipaagi gina nila into legal, nga kanapitang murag, kanahimay-himay yung siguro nila ba, ipapasa ang kung unsang mga ipasa para, I don't know, wala ko'y idea about aning usaon nila pag recognize, usaon nila pag kabalo, nga ang gagamit sa maong Facebook is 13 above. Kaya kung akit sa 13 below, na magyapo yung mga pamaagi gunsaon para maka-Facebook. Ang kung ano na lang yun, ang ginikana na lang yun. Diba? Sa mama na lang yun, responsibly aning pamaagi nga. Kung kabalo siya nga, yung anak 13 years old below, di na niya pagamiton o cellphone. So, kung namalay cellphone, oh, add to siya lang ng mga YouTube nga pambata. Yung mga bata ron, may napakimuukay aning mga kuan sa cellphone. Makaingon lagi ko bansay ah. Labi na akong pagumangkon. Madali aragad hinuon. Masaya ba ninyo eh? Mauna nga. Ano naman kung anahin nun to siya? Usakto, 13 na to this ate love na mo. 13 ba si ate? 14 di ay. Okay. So, mauna ron nga, kung mauman na ilang gusto nga ang Facebook, ang bugamit is below 13. So, ang pamaagi, unsaon na po, nga pag-recognize, nga, or pagkabalo, nga ang nagamit is 13 years old above. And, ang ato ading love sender ron, kay ka-problema siya, kay hapit na sila kaslon sa iyang boyfriend, or kaslon na ba ni sila? Pero gusto siyang boyfriend nga makipagbingbang niya, na kay, unsa ko niyang buhaton, kay dilipab daw siya, gusto, kay gusto niya nga, maguman sa kasal, maupaypag, hatag niya sa iyahang putli ng pagkababae. Alright guys, so I will be right back. So stay tuned for more. Balik lang ko mga kalalabs. Hi to Mami Delina Yamazaki. May gabi imam diya sa May Japan. Natagini natin, miga sa Japan, no? Mama, kung saan mo pag-anag Japan, ma'am, bisag-usa lang ka-adlaw, ma'am. Raganan, kumuha na ng Japan, ma'am, balabi na ka na inyo, ha? Diha nga, Disneyland. Oo, Japan Disneyland. Nindutagi ng lugar, okay? Okay, so guys, mabalik na si Lady Anne right after this of your reminders. At the same time, we'll play sa kong song and just stay tuned for more lang mo. Dito lang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagka mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayu Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayu Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayu Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

by the time now is 7:48 na sa kagabion. And you're still listening, K5 News FM San Carlos. And I am your lady, Anne. Hello ninyo guys, kumusta man mo diha? Sa mga bago lang nakatune, sa mga bago lang nakapaminaw sa tong programang Love Notes. Ayong gabi ikanin yung tanan din ha. Ay, amping mo kanunay ha. Stay indoor lang kita. Kung magawa sa use a face mask para dili na tumalanghap ang maong abo nga gikan sa Mount Canlaon. So, para lang po na sa to ang health ba. Kay lisod na kaayong makasakit ang mga kalalab. So, pa simple tips lang ha. Mahatag na to sa to ang mga listeners. Alright, so matod pa ni Mami Delina Yamasaki, mag-secure daw ko o visa. Laoy, kakapoy naman ano. Kakapoy naman gasto. Uy, by the way guys ha, ay mo kalimot guys ha. Sa panahon karon, plus ani karon mga kalalabs nga makahatag og ubusip o nang nahitabong pagbuto sa vulkan niya sa Mount Vulcan, Vulcan Canlaon. Mag-disperd man ako. So, syempre, makasinati kita o pag-ubo, pag-sipon, o makakuanin sa mga asmahon diya, mga kalalabs. So, kinahanglan na ka Mighty Sea Giyod, the alkaline base na vitamin C. And ang ato ang Mighty Sea, mga kalalabs, makatabang po din sa mga aduna diya.

sama sa pagdungan og buto sa akong pagmata gaina. Nagasaling nga way classic. So mao to mga kalalabs nga dali-dali kong scroll, amino kong balita. So pasalamat po ta kaya karon murag naka-clearing ano na giwi limpyuhan na sa ato ang CDRRMO ang mga dalan ngay para mahilayo sa mga ginaingon nga disgrasya. And then may untag kong ning ulan kay kita mo guys sa mga post diya sa ato aron nga Facebook, nakita niyo yung mga balay dito sa kanlaon maghubo sa kong sapatos bigkis sa kita kong tiit. So mga to guys nga, nakaingon dito ko kaina nga halaoy. Kaluoy sa mga balay dito. Nisamutag dito akong kaluoy pagkakita sa mga kuan, sa mga utanong dito mga kalalaps. Wala kanugon. Sayang. Ilang inani magina mga unexpected nga mga panghitabo nga sa kinaiyahan nga dili na tumatag-an mga kalalaps. Di gina na tumakwestiyon. Kay tungod nga mga kuan na sila, kumbaga pinakalit nga panghitabo mga dili nimo ma-predict or unpredictable ng mga panghitabo sa itong palibot. Basta mga ano na mga ginaingon na nga sa kinaiyahan na nagitay ma di nagina nato mapugngan. Pero kung mga hinimo lang sa mga tao, medyo may posibilidad pa nga ma-cancel, o di ba? Pero ka ng mga ingon na di gina pwede. Isang mag-unsa pa ka diha, maapit pa yung kaglagpot yung inbuto. Yung kadya, hunong-hunong. Okay, so dirita sa to ang balita. Pero guys ha, ay makalimot ha. Before di ay ko mag, ano, eto, ako sa ni Okayo niya akong Facebook din niya, eh. Kay Muraga, nato ka inay, nato ka inay nag-i-share sa ko ang post. Pero di gini siya ingon nga kaan kaayo. Okay. So kay matod manggudini sa ato ang balita sa K5 San Carlos, mga giya sa pagpipara sa panahon sa Asia Falls. Negros Occidental Operations Center gipakipagbiyabahin ang mga giya sa pagpipara panahon sa Asia Falls. Muni ang mga dapat himuon una samtang og pagkahuman sa Asia Falls nga mumugna sa pagbuto sa bulkan. In case of emergency, dial 911. So, mao ni mga kalalabs ang buhaton. Mga dapat o brahon antes mag-Asia Falls. Ihanda or ready ang dust mask o kon limpyo nga panapton para tabunan ang ilong kaga goggles para sa protection sang mata. Hibaloon ang lokasyon sa mga evacuation area. Dayon, magpamati sa K5 News FM or sa radio, maglantaw sa TV official page o kon social media para sa mga update halin sa mga awtoridad sa kaso nga may paglupok sa bulkan nga pwede magresulta sa Asia Falls. Maghanda sang pagkaon nga para sa mga manok kag mga kasapatan. Ihanda ang pang-emerhensya, go bag kag ibutang ini sa lugar nga dasig makuha. So mao ni guys ang mga tips guys ha. And then susamtang samtang gabuga siya og kalayo og abo o ash ang bulkan, magpabilin nga kalmado og magpabilin sa sulod sang balay. Magbutang sang basa nga tuwalya o panapton sa mga buluksan sang pirtahan kag iban pa nga mga bukas nga ginahalinan. Hugasan ang tanan nga prutas kag utan bag-o kaunon. Ibutang ang imo kasapatan sa shelter o kung sa sulod sang panimalay. Takluban ang mga sudlanan sang tubig kag pagkaon para malikawan ang kontaminasyon nga halin sa abo. Isarado ang tanan nga bintana kag pirtahan sang balay kag salakyan. Kung ara sa guwa, magpangita sang mapasilungan kag magsuksok sang antipara kag likawan ang paggamit sang contact lenses. And tabuni ang ilong kag baba gamit ang basa nga kaglimpyo nga panapton o kon dust mask. Pamatian ang radyo.

inaari mo pimipamino sa K5 kay always give me ka update follow up give me pirmi sa mga balita pamatian ang radyo para sa mga update bahin sa paglupok sang bulkan so ano ginay dapat natutuhaton maging alerto ta mga kalalap okay so ari pagid waswasan kagtinluan ang mga kagabitan sa balay nga may abo kiskisan dayon ang mga abo nga nagatipon sa atop agud malikawan ang pagbagsak sang atop tipunon ang abo kag ibutang sa lugar nga layo sa alagyan sang tubig para malikawan ang pagbara labhan sang insakto ang mga bayo nga nalikop sang abo pagkatapos makakas ang abo limpyuhan ang atop bintana kag alulod gamit ang tubig agud indi matuktukan Hugasan ang hilamon bago ang ipalaon sa mga kasapatan. Ipakaon sa kasapatan. So, hugasan o saan ang mga pagkaon nila. And then, pabukalan ang tubig bago or before imnon. So, mo ang mga tips na ito, mga kalalabs, okay, from Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So, dako kay katabang, guys, kung naminaw lang yun mo karon. Okay, so thank you so much, no? Dirita sa ato nga balita nga pag Facebook bawal na sa mga ubos og 13 anyo. So below 13 gibawalan na mo guys nga magamit og Facebook. Okay, Facebook bawal na sa mga ubos og 13 anyo. Sige pakita ni Senate President Sherwin Gatchalian nato sa public hearing sa Committee on Basic Education nga sumala sa regulasyon sa Facebook nga yes, naka-state gid ni siya sa regulation sa Facebook nga 13 below di gina pwede magamit ang Facebook na agini siya. Pataas lamang or 13 pataas lamang ang gitugutan nga makahimo og makagamit og social media account. Bisan pa niini giingon ni Gatchalian, gabase sa survey nga gihimo sa Philippine Statistics Authority or PSA, daghan gihapon ang mga minor di edad nga bata ang nagamit sa maong social media platform kay tungod walay gagiya nila. Okay? Pero tungod niini nag-umol si Gatchalian ug usa ka balaod noon nga nagtumong sa pagdili sa mga 16 anyos pa ubo sa pag-access sa social media aron mapanalipdan ang ilang kaayuhan ug kaluwasan sa online nga kalibutan. So mao ni ron guys. So sa tinuod lang gyud no mga kalalabs ang Facebook. Naan niya siya minimum age requirement na 13 years old nga sa kadaghanan gid nga mga country or mga laing lugar kapatupad gini sila nga 12 years old paubos dili gid na sila dapat mogamit og Facebook or maghimo og Facebook account kung 13 na years old na ka pwede kang maghimo og account basta mo follow lang mo sa mga patakaran sa Facebook. Eh dili ni siya ingon nga usa ka particular nga balaod sa Pilipinas. Nagiingon nga nagsasabing bawal ang lahat ng 13 below sa Facebook. Sa halip, ito ay patakaran ng Facebook na ginawa upang makatulong sa pagprotekta sa mga bata at upang sumunod sa mga batas sa privacy ng mga minor di edad sa iba't ibang bansa. Kung ang isang batang wala pang 13 taong gulang ay may Facebook account, maaari itong i-report at maaaring alisin ng Facebook. Kung gusto mo gusto ni mo nga ang imong anak kaya sa imang good ang Facebook basta sa mga inaning edad dapat ano na sila eh. Dapat naka-monitor ang parents, dapat kabalo ang parents kung unsay mga gina-open nga mga site or unsa sa ilang mga anak. Kabalo mo guys, labi na ni mga gaming, mga online games. Isud kaayo ni sila guys kaya sa mga nahitabo ron sa tuang tong nowadays lang ang panghitabo related sa mga students nga dili na maayo ang ginabuhat kundi
Magas, masobra pa yung ginabuhat. Hindi lang kaingon pang buli lang gibuhat, kundi lili. Kabalo na sila mo patay og tawo. Muna yung pinakapait na panghitabo sa tuang, kuan karon sa tuang Pilipinas. Kay tungod ang mga nayuban nga mga estudyante, nakulang sila sa kanabitang wala guro sila kabalo silang ginabuhan. Pinaka yung mga ginikanan, busy, nakuban nga mga ginikanan. Wala nag-monitor silang anak kung unsa niya ginabuhat sa eskwelahan. Ang uban po mga mama, wala nag-monitor. Basta kay, pag Facebook diha, pagdula diha, kay mang labak ko. Wala diya sila kabalo, nga sila ka po di ay kapaduol sa ilang anak sa kapahamakan. So that is why nga, kita mag yung mga ginikanan, kita gyud ang mag-ano sa ilaha, mag-monitor. I-monitor gina na to ang mga bata, labi na 13 years old below. I-monitor gina unsa nilang ginalantaw, unsa nilang ginahimo sa Facebook. Kay basig, nabayay kanang, sige na siyang ginahimo sa internet, nga imong anak diha, gimulistya na di ay. Diba, walang kakabalo nga imong anak di ay diha ginapahubo-pahubo na di ay na urang ginaunsa na diha sa ilahang nga kaistorya. Okay, sumauna nga napo ko guys na nabasahan ba nga kwanto siya kanang simbang gabi, I think simbang gabi siya nga wala kabalo yung anak nga ang mama di ay is naa sa likod galantaw sa iyang anak kung unsay ginabuhat. Una kuno ang mama, ako story lang ni nako ha, kay tinuod yun ni, nabasahan ni nako sa Facebook. Una kuno iyang mama nang limpyo. Pagli kuno niya sa iyang anak, nagdula kuno anang murag pareha og Roblox ba. Di na ni character ang character si iyang anak kay usa ka babayi. Tapos yung anak ko no, ang bata dito sa iyang friend nga, uy, magsimba ta. Iyong po ko no, ang iyang friend dito nga naasa gaming o sa dula nga, sige tara, magsimba ta. Normal lang nga misa. That's normal git siya nga misa ba. Nga na ay, kung ano, ay pari, na something ano. Ay na ay, ano, ay, don't know kung pari ba to. Basta kay, mura git siya nga misa. Hangtod nga na human ang misa, nang lakaw dayon sila. Pagpanglakaw nila ning adto sila tong nang nagchat nila nga patuon sila nang lugar. Hangtod nga nakita niya iyang anak dito sa character nga gihubo-hubuan na. In siya nga hala na unsa naman di ay ni, o mao na. So na shock na lang ang mama nga bisang sa character ba na nahadok iyang mama. So nakita nga siya help kay gigunita naman iyang anak ba. Hindi ka pwede ka gawas, ana. Magigunitan na niya. Yung anak, gahilak na. Mama, ana. Moto dayo yun yung anak din siya. Uy, kasamang ka. Yung siya, iyakong ko anon, mama. So, murag, nila dito, gitinuod yun ang karakter sa bata. Unya, ang katong simba-simba di ay, ano na di ito, murag na ano yung mga pati nga mga, di na maayo nga mga nawong ang nanggawas. So, murag black mask to siya, guys. Oo. So, dito na ko na-realize nga, maano di nila no ang mga bata, ma-manipulate nila through sa mga ingon-ani nga gaming niya. Murag ma-feel po sa bata nga gisakit siya, nga gihablot siya, anak ba? So dito din gigako sa siyang mama and wala na. So kadato, gi-uninstall da yun sa mama ang maong dula. Kay iyang anak murag na, ano naman, natulala na ba? Tungod ng ato yung character atong simbang gabi. I don't know kung sa inyo anak, familiar mo anak nga dula, kung na may mga anak diya. So, kinahanglan kita mga ginikanan, please, okay? Please monitor your children, your child. Kung unsay ginalantaw sa Facebook, unsay ginalantaw, unsay ginadula, kung healthy pa ba na ilang mga ginalantaw din na pang-learn, kung bagas, kung sa eskwilahan, mga ano pa ba na, pa-educational pa ba na, or kasing nakahatag na nilag kanang maano sila, ma-manipulate na sila sa maong dula. So, kinahanglan kita mga parents karon ma-aware kita sa mga ginadula, gina-access sa inyong mga anak diha through cellphone. Okay. Ang tanan na baya karon is posible na baya mga kalalit. At atong istorya pod nga, di pa kay siya kayang bana na sa balay, sige ragdula og email.
Pay kay siya, yay. Sa ingon niya, happy kay ko sa akong bana, no? Gito siya ang office mate. Siya, imong bana ba, no? Wagi laag-laag. Ingon, dayon siya nga, yes, ang akong bana, kinaragi sa balay. Muna nga akong bana, safe sa mga makakitag-uyab, safe, makakitaog ka ng lain nga babae. Kay akong bana, naraman sa balay, kadula ka nag-email. Pero, na-shock siya. Pila ato ka mga kuan. Na-shock siya. Kitungod sa email na di mga chat-chat po di ha. Di ay. Nakauya po di ay ka-through sa chatting. Di ay. So, mauna nga. Dito po niya na kuan nga. Bisan di na sa balay. Di gapon safe ang bana. Naka. All. Pero, sige lang guys.

Okay, so dari ta sa tuang ano dari ta sa tuang nawala naman ko Facebook nila. Alright, so hi and good evening to Ma'am Julia Chu. Good evening, Lady Anne. Hi, di ay ni Sir Johnny Mar Rodriguez. Nga gahinahinay o panguso mintras naminaw sa love notes. Ay! Kabuutan ni Sir Johnny Mar ng laba. Ito, oy. O nanindot, nga ka na bitong dili lang ingon nga ang tanang trabahoon sa balay. Kuan lang tanang sa asawa, dili pwede. Uy, dapat ang lalaki po, hands-on po sila. Mukha d'yo ka para sa kumbana before Sir Johnny Mar nga. Inuguli na ako, mukha na ako grind na. Naikot na ako mukhaon. Kaya nanay niluto na kay nanay nilabahan, huma naglabata na. So, makamingaw, makamiss ang maong mga panghitabo. Kaso lang, nauna man siya gikuha. Patay mahimo. And we cannot question God, baya ay kay tungod nga siya ang nakahibalo sa tanan, di ba? That is why nga hanggang mga damgo-damgo na lang ang tanan sana all. Okay, dito sa tong love letter.

Okay guys, so here we go. Ako sa dibasaw ni Osaka letter yagi padala sa tong sender. And here we go. Hello Lady Anne. Moro magbungol akong kuan. Hello Lady Anne, maayong gabi iog tanan nga suki nga tigpaminawan sa love notes. Og sa mga viewers sa Facebook Live, while nakalantaw ko sa imong live last week, baka relate ko. Dili di ay ako lang ang may ingon ani nga problem about love. Boys will be boys, Judy I, by the way. Tawagan lang ko sa pangalan nga Bless. Short for Blessing May, lady. Mauna ang pangalan sa akong mama nako. Kay Blessing daw ko, para niya. Pero para nako, growing up, murag sumpa ang akong pangalan. I never felt seems to bless, Lady Anne. And I had my faith, pero basi, kulang lang. Growing up, puro problema ang giatubang sa among family. I become a loner, Lady Anne, kay dili ko makashare sa akong classmate about what my family is. Hangtod ni graduate ko o college, Lady Anne, balay og eskwelahan ra ang akong route. Until nag-work na ko sa usa ka office, nakailan ako si Brian. Si Brian ni Mels. Hangtod nga nakailan ako si Brian, usa ka SJ or security guard sa among office. He had the courage to court me sa akong kahilumon. Consistent si Brian sa pag-court nako. Overwhelmed ko kay first time na nainanguyab nako. Caring si Brian, Lady Anne, and one day, og day off niya, gabisita siya sa balay og manikay-sikay sa sulod sa balay. Aba! Pero, lagi sa panahon karon, dasiganay naman ang tanan. 5 months pa lang mi nga managuyab, nihangyo na si Brian about being intimate, Lady Anne. Iha ko giingnan nga diha man gihapon ta patubang, may mga edad na ta, ako siyang gitubag nga dapat before ta musulod sa usa ka butang kanang sigurado nagyud ta ug dapat magpaka-responsable ta sa atong mga desisyon. Niingon man hinuon siya, Lady Anne, nga aw dili pa di ay kasigurado nako unsa di ay ang purpose sa atong pinag-uyab dula-dula. Ug niingon ko na ayaw lang good kasuko kay puhon kung kita-kita gyud. Every time may intimate moment mi, Lady Anne, kutubra sa karinyo, walay bimbang matabo. Kay dili ko ready o mao, permi ang among maawayan. Ug sa pagkakaron, Lady Anne, mga 3 weeks na siya, wala mo bisita nako sa balay. Ang last niya nga gisulti nako kay useless. Very common man di ay sa mga magkarelasyon ang maong argument, Lady Anne, nga numan gyud ingon ani sila mga lalaki. Tanan ba ni sila? Unta na mati ron si Brian, Lady Anne, para mahatagan ni mo siya og advice. Thank you, Lady Anne. Ug maayong gabi sa tanan. Please play the song Someday by Nina. Okay guys, so kung dirita no sa ginaingon sa imong boyfriend nga total asa man ko nung padulong sa ingon na girl, ayaw good girl, ayaw good sugot. Nga isurrender ni mo ng imuha dihang kaguran. Kay nga naman girl, basi unyag paghuman, mausab ang desisyon, wala nagin unyag kasal mahitabo. Wala nagin unyag pagminyo nga mahitabo. Kaninga, hindi man ingon tanan nga mga lalaki o wala na ko gi-generalize. Pero sa akong nailhan, no, mga lalaki mo rin ginagiapas ay. Or basi gisulayan lang kaniya, girl. Na, kanang basi maingon siya nga ahumok ranig ilong. Humok ranig ilong si Bless. Okay? Okay. So kung para nako kung love ka sa usa ka tawo, maghulat na siya kung kanusa imo ihatag ang imuhang pagkaberhe or imuhang nga pagkababayi sa iya kay mao ra gid nay. Kumbaga sa panahon sa una o karon kabalo na gita nga lain na gid kaayo, dako na gid kalayian, pero napamagud ang ginatawag nga respeto sa imong kaugalingon. And the same time ang ato ang gigikanan sa una kanito mga Maria Clara sa una nga bisag paghikap sa kamot
Makitaan sa ginikanan nga ninghikap ng lalaki sa kamot sa babay, pakasal dayo. Karon, manguyab, isa kilid sa kanal, uy, manguyab. Asa mong hustisya, ana? Naskural? Asa mong gugma, ana? Naskural? So, mauna nga sa karon, lahi, ragyod kaayo. Isa kuhaan niyo mo nagbase, kanang mag-disco, kanang manayaw, kanang na yung mga disco-disco sa Daplin-Daplin. Yung mga disco sa mga barangay, sityo. Sa unang panahon, ang babae, very important kayo na sa diskohan. Pasudlon, yun na niya, mulingkod, yun na. Manulod pagka music ana manulod ang mga baba ang mga lalaki kuhaon ang kamot sa babae ug miingon pa jud ang lalaki nga pwede ta ba ka isayaw akaron ay magtinukloray magpatiana yan ang sulod sa abaylihan iba mo ana man sa una kay murag na historian asa kong nanay ba sa unang panahon daw kung mo disco musayaw ka daw sa usa ka abaylihan dapat kung naka sa sulod sigurado nga musayaw ka. Mao na ilang kuan nga. Once nga naa ka, sa sulod sa balihan, musayaw ka. Then, mao to dayon nga, kuhaon daw sa musulod ang mga lalaki, anya, ingon din kuno ka nga, pwede na ba ka isayaw? Ihatag din mo imong kamot. Anya, human o sayaw, ibalik pa dyan ka sa lalaki sa bangko. Di ba, Ma'am Juliet? Mami Delina Yamasaki. Ay, Yamasaki. Oh yes, Mami Delila niya masakit, di ba? So, napanahon, ingon anak ka gentleman ang mga lalaki. Pero karon ay ambot na lang po. Wala na gani sweet music? Sa una, nagi sweet music. Unya, mga anak, pag yun na ang tiglawag, ang ilahang nga host diya sa ilang balihan, ang musayaw ani nga sonata, kananga garibon og pula. Sa English pa, red. Why musagol? Ang musagol, buak. Ingon ana sa una, guys, na abtan pa jug ko na nga mga ingon ana nga mga kuan panghitabo. Okay, pero di na jug kayo. Napagadito na abtan ako sa unang mag-alap-alap. Kay ang mga babae sa unang panahon, respetado kaayo when it comes nga panguyaban sa lalaki. Kaya itong boga, ipakita yun na sa lalaki sa iyang ipanguyaban kung unsa niya kamahal, himuon niya ang tanan. Himuon niya ang tanan ba? Nga ka nang kaya niyang magkabuog tubig, magbuga o kahoy. Niya pag ganyan ay uban nga, kanang mukanta ba, mangharana. Haranahan ka sa usa ka grupo sa nanguyab nimo na last nga mo kanta siya na o di ba feeling Maria Clara gyud kay kaanang hitabua wa tungod sa karon ang ato aron nga mga bag-o nga mga henerasyon na inapot ang ilaha babae na magay manguyab sa lalaki oh pakuan di ko ana nga natoy silingan dito sa una yung mama nanugid na ako susus buang nga gininjoy-joy noon dam mamay nanguyab sa lalaki to na dipres pati siging hilak kung unsa naman yung tao ning kita hitabo ang mga kalalags niya ang babae nagi ubang mga babae nga ingon ana na pwede na sila na manguyab sa lalaki na napoy uban nga uban ha dilitanan pero gina na ko ingon nga dilitanan napoy uban guys nga mag-uyab sila pero na sila ginaingon nga kanang kutubraan ng bulag na sila. Ay, ambot na yung mga kabatanunan ron. Pero sige lang, kayo mamta, ilaha mo po ni rong time, ilaha mo po ni rong nga panahon. So, sila ginakabalo. Pero para na ako, no, sender, ay ginag-isurrender, bahalag magkinaunsa, o nga naman, bahalag masuko siya.

Alright. That was Someday by Nina. Someday, you gonna love me. So, butupan ko sa pambulgan. Kanta ka. Alright, it's already 8:22 na sa kagabion, guys. And, abit na tamahuman. Yes. Abal mo ba, guys, kaya naghuna-huna dyan ko ba? Kung sa term, ana, gani, ha? Yes, naman-una ko nga. That was premarital sex. So, sa tuwa, di ay no, nga, sender, dili lang kita mag, ano, dili lang kita, kanabitaw nga, magdali. Okay? Kaya, matod pa nila, sala na, atong isurrender. Kung ato lang yung kung anon ha, okay, that's a sin ko, no? Kung wala pa yun ka, kung ano magpakasal. Kaya, ang premarital sex ay ang pakipagtalik o pagkaroon ng sexual intercourse ng dalawang tao bago sila ikasal. Iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol dito. Sa maraming relihiyon, tinuturing itong hindi tama o kasalanan. O, diba? Salagid siya. Sa ibang tao naman, itinuturing itong personal na desisyon. So, kung ikaw, kung gusto man lang nimo nga ingon ana, kay imo, kay love nimo ang mga tao, love nimo ang usa ka lalaki, ala, sige, das magdayon, imaapod na. Imo man ang desisyon, okay? And naaman ay pahintulot sa imo o consent. So that is why nga naa din ang ginaingon nga responsibilidad sa imuha nga ning uyon ka sa maong panghitabo. Mahalaga ring isa alang-alang ang kalusugan, emosyonal na kahandaan at pag-iwas sa hindi planadong pagbubuntis at mga sexually transmitted infection, HIV or STS. Okay, so kung gusto nimo nga kanang takabalo, ingon nga ko ano, kabalo imo partner diha gagamit og laing nga kuan niya. Dadi sakit ba no? So mauna nga mag-careful na lang yun sa panahon karon. Okay, mag-careful na lang yun. Pero para nako guys, mas maayo gyud nga kasal muna. Okay, bahala nag magbinalintungay mo diha. At least wala na kay kakuyawan nga ano na eh, kumbaga legal na gid mong duha, wa na kadukan, dili na ka maingon nga hala, nahuman naman din basi muatras pa ni siya sa among kasal. Kay nakuha naman niya iyang gusto. Ay, nabela in ubang ha, di tanan na ubang lalaki ingon ana, nga gisulayan ra ka. Pero kung humukag ilong, aw diha na. Ya, ayun mo, makuha na, parang bula nga naglaho.

from Mommy Delina Yamazaki, if someone truly loves you, they will respect your values. Takto gina, ma'am. Your boundaries and your decision to wait until marriage. Love is patient. It does not pressure, manipulate, or demand something. You are... boundaries and your if someone truly loves you, they will respect your values, your boundaries, and your decision to wait until marriage. Love is patient. It does not pressure, manipulate, or demand something you are not ready to give. Your body is a gift from God, and choosing to remain sexually pure before marriage. Sakto gyud ka, Ma'am Adelina Yamazaki. Kinahanglan pure gyud ka. Atubang mong duha sa Ginoo samtang ginakasal mo. And before marriage is a decision that honors him. Never feel guilty for saying no to something that goes against your convictions. A person who genuinely cares for you will be waiting to wait. Marapit na nag-order kag Jollibee, willing to wait. So mauna guys, no nga, kung ikaw, kung girespeto dyan ka sa maong lalaki, hindi siya mag-apas sa ingon anak nga butang. Yes. Total, asa magyapon na paingon, inuguman sa kasal, di ba? Katul sa kong kamot. Asa man na patubang, di ba? Inuguman o kasal. Ingon nga, bahala ng balintungay mo diya, at least, gumana ang tanan, and makaingon na kaunya ba nga, thy will be done. O diba? Kaya nga naman, kung ang usa ka tawo, nga katinud anay o ga higugma dyan sa imo ha, irespeto ka niya. Irespeto niya ang imong desisyon. Kung maingon ka nga, ah, dili sa. Dili good po, hindi na, nako. Kinanglan, kasal una, bago ingon ana, ana-ana. Bisa gusto nagikay na niyang mag-iang pansa imo ha, pero ayagod o gatuman sa iyahang sulti. Bisa gawin pa siyang bulagan kaniya. Aw, madig bulagan. Diba? Ano man, sa ingon ana rang reason, ingon ana rang kadali, di man siguro na mo ang rason para bulagan ka, di ba? Ihalang gud kay ang ihalang uwag. Sorry for the term. Kay ang pagpakasal. Na kanabitang sa sunod nga kuan nga bulan or tuig nga ikasal ka. Di man na siguro reason nga ay layo pa bitaw. Ay, dili pa bitaw kaan niya. Sa imo habitaw nga preparation sa inyong nga umaabot nga kasal. So, dili ka pwede. Dili gina pwede para sa usa ka babae nga, sige, hatag na lang ko nito. Tadya, magyapon. Ah, dili gina pwede, girl. So, ang pingi na kay maoragin na imuha nga sa panahon gani karon pipilaraman ka mga celebrity kanabitong nakuha silang husband nga putli pa sila. Bag-uron o sila si Kinsang Yanao. Ay, nakuha, ubay-ubay mo na sila. Pero, yung mga celebrity. So, pwede ni mo ni isulti sa iyaha. Igno ni mo siyang mahal tika. Pero, dili pa ko ready nga makipagbimbang nimo. Punta imo ha nga irespeto ang akong desisyon. Kung mahal gyud ko nimo, dili ko nimo pugson. O hadloko na imuha kong biyaan. Ana! Pwede po niyo pangutan niyo mong kagalingon nga gusto ba nimo or nahadlok lang yun ka nga iha kang biyaan.
tumungala na, ay, kahadlok nga biyaan, kay. Kana, huwag iya kang biyaan, aw, kaka. Kadiboy nasrapod niya, oy, naunsang.

0: Hi to Sir Mario Ombrero. Shout out ko, Jenny Lynn Abel Alpeci, Tabago Puan. May gabi yung mga taga Barangay Puan. O, Barangay ba yung Puan sa Valle? Okay, Mario Ombrero. Thank you, sir. Shout out ko nun ni Jenny Lynn Abel Alpeci, taga Tabago Puan. Salamat, sir. Thank you so much. Okay, guys, so nagi ko igong oras. And thank you so much. Sa Sunday na punta. Magdungog-dungog sa programang Love Notes sa maong istasyon, sa maong oras. Alas 7 sa gabi hangtod alas 8:30 sa gabi sa programang Love Notes. And basig na mo dihay mga problema sa mga gugma na mo ipadala, ipadangan. Nga kung gababag na dyan sinong huna-huna, pwede kayo na ninyo ipadala. Kidaghan kay tadinhig mga tambag na si Ma'am Medelina Yamasaki, na si Ma'am Julichu, na si Sir Johnny Mar Rodriguez, na si Sir Anastasio. Payo-payo gini din niya itong mga listeners na itong mga viewers na ito. O kani sila, kay, kanya kong gipang mention, mga abugaduho ni sila. Ay, ito Ma'am Roda Angelis Knight. And ito Ma'am Janet Dakda Kabugwas. O, hasa na ron sila. Si Ma'am Janet Gurur, nag-iihaw na po itong isda. Guys, bye-bye! And sa akong uban na lang din hinga, as always, Miss Janine Hilapon, akong tech. And of course, ang ala na lang po sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. Okay, manager ang ping diha sa asa karon. And syempre, sa mo ang pinaka-generous nga bossing nga CEO. CEO nga. Ito ang nailhan or amuang nailhan. Walay lain na Doc Ramil Itang Oy. Dagan salamat, Doc. And God bless sa tanan sa mga naminaw. Thank you so much. Ang ping mo kanon ay stay indoor and don't forget to wear face mask. Bye-bye, guys. Mwah-mwah. God bless everyone.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kaka, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
12: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Dayo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
15: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
14: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
15: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
14: Oo.
15: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color nini.
14: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
15: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan o prutas.
14: Correct.
15: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
14: Mauna.
15: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
14: Tama jud dok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
15: Kung naman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 ug Mighty C nga maoy mo neutralize ug mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
14: Correct.
16: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mapalis sa mga butika.
14: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
15: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon ug other sources.
14: Pwede ra.
15: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
14: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
15: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
14: Pwede rin di ay utan, no?
15: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
16: DTX 500!
19: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Pamali sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
16: Mighty C.
18: Pamali sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
15: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
14: Ay!
15: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
14: Maudyo.
15: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
14: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
15: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
14: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
15: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. inom siya DTX 500.
14: Ako pa o lagi?
15: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500!
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500!
22: Mabalit sa mga butika.
14: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
15: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
14: Ay,
15: no, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
14: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
15: Muna Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
23: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
22: Mapalit. Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Pagay si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Sukad na kainom ko aning tambala. Himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
14: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
15: Naid pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
14: Ay, perfect.
15: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
14: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
15: Hala. Tay pwede ka na.
14: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
15: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
14: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
15: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inumpugagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
15: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
14: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
15: Naapay monolaurin.
14: Mga medium chain triglycerides.
15: Check. Plain D3 ikis.
14: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
15: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
14: Kung kainong kag D3 Bio.
15: Check. Ordinary D3, walay MCT.
14: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
15: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang

0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. Hmm. So sa D3bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3, wala jud. Ikis na pod.
2: D3bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
0: Check D3bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
1: Mm-hmm.
0: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
0: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
0: Mm. Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan dra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3bio. D3bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3bio.
1: Mm.
0: Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3. Mm.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3bio compare sa plain D3 alone.
1: Mm.
0: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra.
0: Mm.
1: Oh. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
0: Mm.
1: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: Mm. So ingon na kanindot ang D3bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3bio ha, over plain D3.
3: D3bio!
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rolda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
5: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubita. Ayan na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
5: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds
1: mm.
5: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya

0: di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: pa. Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
0: Mm.
1: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
1: Mm.
0: So, ana asyay banabana mga 27,000
1: inya,
0: kung, active cases.
1: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
0: Oh.
1: Si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
0: Madlok na sila Dok, paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisan pa gan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naa kay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Tribayo.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may visio. Ang visio nga may Di Tribayo. Apalit sa mga butika. Di Tribayo.
1: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
0: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay.
5: DTX 500
4: napamatud-an sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500
3: mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
7: Mighty C,
6: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
10: Mag-Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
10: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamasang sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Mads for Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Mads for Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica for Biotics!
16: Extend
17: Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
2: D3Bio.
19: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.

0: K5 News FM。K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na. Aya, amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinical Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa ako nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
2: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend
2: food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Og pagpamhinod sa mga tiin. Basin ato na kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman from
9: Health. Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursaga
0: kagi. Extend Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: This is Hogarth attacks.
1: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
0: Gusto.
1: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mali sa mga butika.
0: So, mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No? Bisag unsa lang radyo nga akong giyonsa na, gisibyaan. Gabayad kong airtime sa ubang istasyon. Gasigi na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Mabangka.
1: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
0: Oh.
1: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na, Sir JP, is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na kung tumar og MyTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
1: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o apdo nga kinigapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
0: Correct.
1: Ilabi na kung matag-adlaw kag-inom sa DTX 500 o MyTC. Sigurado jud, Sir JP, nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
0: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
1: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
0: Almoranas.
1: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 500 ug maitisi aron dili ta magkalmuranas.
0: Correct. Unya ining

0: upo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bawel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
1: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
0: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang skyo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayong DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
0: Dahi.
1: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
0: Oy.
1: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
0: Mao
1: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
0: Ah, brown.
1: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
0: Muna'y kuyaw.
1: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow. Lo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa
5: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og MyTC. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
1: Mm. Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
1: Mm.
0: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds
0: mm.
1: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
0: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
7: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga yung kagaw nga naa sa imong tiyan.
0: Mm, good bacteria.
1: Mm. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
0: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
1: Mm.
0: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
0: Daghan pa
1: ingon
0: siya.
1: Ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
0: Oh.
1: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon.
0: Mm.
1: Unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po.
0: Hmm.
1: Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
1: Correct. Mm.
0: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
0: Ah, dili.
1: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
0: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
0: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naa na sa imong ginom nga plain D3.
0: Ah, wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mo inom dyan ka og D3 Bio, Sir JP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya. Naaba na sa iyong plan D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride. D3
9: Bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C!
1: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay pamagi, Sir JP, inom ka og extend food supplement.
0: Ay, perfect!
1: Ang extend food supplement, Sir JP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into immunolaurin. Niya kanang immunolaurin, maadto na siya sa tanan nimo nga mga selula sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
1: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
0: Wala.
1: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
0: Dagan kayo, uy.
1: Gipanindot niya ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
0: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
1: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
1: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
0: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
1: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
0: Husto. Mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
0: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
1: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
0: Amo di ay na.
2: D3 Bio.
0: Ang brain.
1: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
0: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
0: Wala.
1: Naara jud na sa D3 Bio.
0: Correct.
1: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
2: D3 Bio.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
0: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sporebiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Mai Mai Entrata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN Star Music's
3: YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
0: Loving.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
12: Ako na usab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyuhang D3 Bio. Sir GP.
11: Yes.
12: Ang Vizio, mamahimo ng tambal.
11: Oy.
12: Gamito na

0: nagtuo siya isip usa ni siya ka inisiyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers og health pod sa mga gaanto sa COVID.
1: Correct.
0: Di bayo makapatay jud og bisang unsang klase sa virus og bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud sa di bayo. Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imuhang gana.
1: Ang imong appetite nga gikontrol sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni di bayo tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
0: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si di bayo nga di bayo patya na lang na si hunger hormone?
1: Pwede siguro no, aron di tamo tambok. Si hunger hormone mo ni si ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mao ni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo og kini siya maka-trigger pod sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tung utok. Iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin og hunger hormone. Si ghrelin og si insulin-like peptide.
2: D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis og paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Dili ka kinanglan mo kaon sa tanang higayon. Dapat magpractice pud ka sa gitawag nga intermittent fasting.
0: Magpagutom.
1: Oo, kinanlan magjita ka.
0: Manang gusto na lang nako patyon ang ghrelin aron dili nako gutomon sa
1: minus,
0: GP.
1: Minus gastos pa no. Gustong patyon ni Doc Ramil si ghrelin. Because si ghrelin mo na i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
0: Moingon na ang imong utok, hoy. Wala na ko'y sulod.
1: Oh.
0: Mangao na ta. Gutom na. Mangao na ta.
1: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mangao na ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka. Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni ghrelin nga mukhao na ka.
0: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon. Unsaon man, Sir JP,
1: oh,
0: para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
1: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
0: Kay balon ako Sir JP, moinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
1: Oh.
0: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog. Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
1: That is manually activating your sensors.
0: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, mahibalaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan.
1: Daghan nun.
0: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
1: Correct.
0: D3 Bio. Nakanindot ani, Sir JP, ang D3 Bio, kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sikreto.
1: Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Sharon Teen.

0: Peptide. Yang parehong epekto sa insulin. DGX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na.
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hipos, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyone Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasama

0: So fuck off!
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Wendy morning mga ka-K5, welcome! Dito sa itong pagbalayag sa talaman ng balitang K5 sa umaga. Today is Friday! T-G-I-F!

0: anak dia. Ibtada na mga kakipaib ang nakasaksak ninyo diha ka heater kaya mama init na tama nga higala. Galindakal na diha nyo ang mga takuri nga elektrika mga kakipaib. Takuri or kining mara, heater mga kakipaib. Sige na, bago na mga higala kay muhigop na tag lamian kayo ng DTX Coffee Mix o kay bugnaw kayo ang panahon mga kakipaib. Grabe kakusog sa hangin diri karon sa San Carlos. Ay! Kusog kayong huyop sa hangin mga kakipaib. Kamusta man diyan sa inyo? Ay, tugnaw ra ba kayo mga higala ay, no? Tugnaw kayo sa tanan mga kakipaib ng sus pastilan. Bisan pag kaupatun pa ni mong kadubli ang habol mga kakipaib, mulusot lang hapon ang kabugnaw.
1: Grabe yun!
0: Grabe yun ang hanging habagat. Ambot og nakabatsyag mo diyan. Di mo kabatsyag, kamunang yun ang pinakamanhid mga kakipaib.
1: Grabe yun!
0: Grabe naman yan kung hindi kayo makaramdam. Ay, Ala sige. Doyog sa babugnong kabuntagon mga kakipaib. Inyong ikauban karong nga buntaga, inyong kubos nga igalas kanginan kakipaib ninyo Jong the new kid in town na Barsalas. Mali ko ninyo mga kakipaib, hahantong tatak na alas 5.50 sa kabuntagon. Dari sa itong pagpangalagan. At the same time, siyempre, ato-ato naman nun, makita dari sa Kipaib San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Data dari karong magtikaw-tikaw na mga igalaw. Congratulations kay within the span of 1 month mga K5 ang K5 News FM San Carlos top 1 all over K5 News FM network mga higala top performing radio station sa tibuok 68 sakto ba engineer 68 talan ka mga radio stations sige panagyahan ni Doc Ramil Uy ang K5 San Carlos maoy number 1 performing station mga igala all over the Philippines. Kung anong perteng daghanan mga suko mga kakipan i-report ang page napoy mita buangon mga higala tayo pong sa tuo mga kakipan kung unsa ipang submit sa ilaha sus tablo in town mag-appeal in town may gani kay nadaog kinini ang kuan nadala jenir o kanabitaw nga counter affidavit Oh, nadaang himasima si Mita. Gibalik ka to ang page, mga kakipan. Kung sa hukmanan pa, naka-counter affidavit ang mga kakipan, naka-submit ang appeal, morning nga naka-live ta karon. Kung galing lang kay doon ay mga limitation, mga kakipan. Okay lang. Basta kami din ilipay kay may mga igalang kay Imagine. Sa saisinta kapin ka mga radio stations ni Doc Romil Uy. Hasta mga dagko ng mga estasyonan, mga kip, among mother station sa Bacolod, at patay, oy! Oh, piog mga kakipay, oy! Siyempre, di na mahintabo kung dili tungod og dili, siyempre, lang siya mahintabo. Tungod, sa inyohang pagsalig og suporta din ni kanamo, mga kakipay. Mong salamat kay ninyong tanan diha. Mga, suki kay namong mga sumulunod no din sa K-Pop News FM San Carlos. Salamat. Ang tibuok kahanay sa K-Pop News FM San Carlos team. Magpasalamat yun din yung tanan diha kaninyo mga K-Pop ang mga suking supporters may gala ba pa online man or on air sa inyohang pag basta oy basta lipay kayo mga kakipay boy usa ka buwan lang na siya niya na recognize ang ato ang station mga igala dili ra ka mo adi ato ang station grabe ang kuan grabe ang improvement daw that is according from our station manager SM Brian Morden oh. Sige mabugnaw ang kabuntagon Sir Jong og sa tibuok K5 family lanog kay Modris May Shipyard sige salamat kay sir ha sige sa ba ito mga balita karong buntaga mga K5 anyway una ko malimot ay dungog ta karong mga orasa mga igala ha di sa may fabulous tumusok click FM radio sa ato mga kaigsoonan diha nga naminaw karon. Maing buntag. Labi na diha kang Kuya SM Randy K mga higalaw. Sige sa ito mga balita, karong buntaga mga K5, di dato nila nga ano ni bayo-bayo ni mga dagko ni mga balita mga K5, pagkitabo nga gapong adlaw nga karong lang nato sublion, karong pong buntaga mga K5, para makahibaw ito mga wala makahibaw, nga angay po mahibaw mga K5, kikinhang lang yun ninyo mahibaw para nga maibaw mo diha. Oh. Mga balita ka ito, nakalap ka kapong adlaw mga higalag, kinanglan ninyong mahibawan, kaya kung dilit ninyo ni mahibawan, napastilan, disgrasya ang padulngan mga kakipay. Wala, sige. At ating ibaloon karon mga kakipay, asa naman ni si Inday, kay ang pinakawahing prediction sa DOST, pag-asa ka kapong adlaw murag sa Sabado, pa kuno siya mo gawas, Jinia. Huy, Inday!
1: Grabe po niya!
0: Naunsa ka naman in town. Why are you so very say tawag ani gani isa si in English gani ni Jenny. Ani bang nawili ba? Huh? At ning baloon karon mga K5 di ina man ni si Inday ni. Unya dire sa tong syudad sa San Carlos mga K5 kagabi dunay advisory pagawas na sa another advisory ang ato ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Walay klase. Walay klase tadang level mga K5 sa mga eskwelahan diri sa San Carlos tungod sa hanging habagat. Lipaya dodong Inday oh. Ay mo kumpiyansa basi nito mong walay klase na ay klase gihapon pero dili lang galing face to face ana. Abi kay may klase basi maghuna-huna mo na mo diha nga maglaag-laag ha pagpuyo mo kay kusog kayong hangin matumbahan mong kahoy. Dili magsigig laag-laag mga kakay-5 pagpundo sa balay tabangi diha sinanay ninyong si tatay. Ang sirena diha inyohang mga module suguban pa ninyo dihang mga tunanan mga higala. Itaw-taw na rin malikat-likatan lang ni gamay. Exam na sad mga K5. August man tingali. Parang August man tingaling exam. Na! Kanya ka mo diha magsigira mo diha shush! Malipay mo guway klase kami sa unang bastilan mag-uol may guway klase kami ni Junior Munji. Oh! Ilana may katutom. Karon sus pastila malipay man hinuon ni sila inog walay klase noonoy pagkabaliktad oh. Kami sa una mag-goal bi masuko pa may walay klase. Sa ha ha. Ayun ibu ay booking engineer. Masuko ko no kay way baon. Oh, basta kay walay klase karon mga kakipay ba? And then diba na lain na itong panahon ang DSWD Region 6 kini good news ni mga kakipay good news ni nangandam na sila oh para sa posibleng epekto ni ini mga kakipay kading si habagat ba no kanya sa uban pag yun na itong mga headline ala may isabong operation engineer sa lungsod sa Ibi Magalona Negros Occidental nga natukiban sa ato mga otoridad engineer ang tag-iya daw uy board member daw engineer sa 3rd district lag sa katinuod ni mga ka K5 abi manakog gikuan na ni gi pahugtan na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang istriktong pagpangdakop aning mga isabong firm mga ka-K5 kay mao lagi na dili siya maayo para sa komunidad mga igalap pero online sugal okay ra. Daghang kay ga-promote na rin social media mga K5. Di matabang o kuan ay. Di matabang o buyag. Eh, isabong adakpon mga K5 kay walay permit. At tag-iya daw. Provincial Board Member. Oh, baloon na to ni Karol mga kakipa. Bakit sa maghani? Oh. Tinuod ba kani? Alas 5.15 kabuntagon. Arita sa uban pa nato mga pagpanimbaya karabuntaga mga kakipab. Si Bay Francisco Chavez Gurin. Good morning kakipab. So, mangutana lang ko balik na ba karon ang klase? Wala bay. Ning pagawas ugad bay suri gabi ang kuan bay. Ang tawag adi. CDRR Ebo. Cancel today. Basta mga biyahe tingali karon mga kakipab sa kuan sa barko ba? Diri sa Dakbayan sa San Carlos. Murag kansilado sad. Oh, kusog giking hangin lagi oy. Oh. Kusog kayong huyop sa hangin mga kakipab sa kakusog sa huyop sa hangin karon. Ikan pa ni actually kagahapon ang abo sa Bulkan Canlaon nga iyahang gibuga. Naabot dito sa lalawigan sa Sugbo mga kakipab. Makon muna. Ato paperting kusog gyud sa kuan sa wind velocity mga kakipab. Layo ra ba dadre ini abi tag Negros pero abot pa dito kagahapon sa Toledo ang kuan. Ang ubang mga ash particles mga kikipab gagibuga ni Bulkan Canlaon. Ah, abot ganing Buluangan. Kagapon abot ang Buluangan mga kikipab boy. Pero tagsa-tagsaw na to nig hanaya. Ari sa ta mga kikipab sa to ang weather update pero nga buntaga mga kikipab. Asa naman ni si Bagyong Inday? Kay para nga may bawaan na to ano sa Manisya, nakaidog ba ni siya? Or nag-inday-inday lang yapon ni siya mga K-5? Kinig yun si Inday. Hilig yung kayo maglaminday mga K-5. Ang ingon sa... Ang ingon sa DOST, pag-asa mga K-5, oh. Si Inday mga higala padayon nila karong gi-monitor, no? Naara gyapon siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility Junior Munjay. Unya, naani siya sa gilayon nga 655 kilometers east sa Basco, Batanes. Ano na gikusgon nga 150 up to 185 kilometers per hour mga kakipab. Perting kusugar ang gyapon eh. Kung panang litag butog pa sa yuta ni, ah, haros na punta tanan ani mga kakipan. Ramay lang kay Nasyas Dagat yun nagkuan. Nasyas Dagat nagsubay mga kakipan. Hilig siguro ning bagyohan ning kanang mga kuan. Hilig siya ka na ang mga recreational. Hilig siya magpadagat, Junior. Ah. Sana may pang bagyo nakapadagat, Junior. Oh, kita ano, Junior? Karusa man, Junior. Ilokop niya yung tibo kadagatan sa Pilipinas, mga kakipab. Una siya dito sa may portion sa Eastern Visayas. Padong siya dito yun pababaw pa northern portion of Luzon. Na, moni ang kasamtangan niya karong sitwasyon. Naglihok siya padong sa northwestward nga direksyon sa gikusgon nga 20 kilometrahe per ora mga kakipab. Yan yung movement. Pero ang iyahang buwelo mga higala sa iyahang ang persa niya ba? 150 to 185 kilometers per hour. Sus, matay kulba. Agyod ang pananglitag na tupa ni sa yuta. Nagalanful ni Jiner. Sus, sambut lang. Asa ka pa mo nito na kung ba na itong mga gamit, Jiner? Dito siguro sa Taiwan. Bitaw? Huwag nakasulod ni Jiner? Yan ang pwersa? 100 plus? Mat tayo, Jiner. Perting naghanan na po siguro mga flood control project ng mga guba, Jiner. Lipay man ani ang mga gantong nag-construct before ang mga flood control nga wala pa matiphag, Junior ba? Kaingon man, Junior ka, ay, thank you, Lord! You blessed us! Ay, sigurado man yun nga, akay ag man yung agi anig parang litag din rin nito pa sa yuta, Junior. Akay ag, Junior. At least basig ugma puhon, wala na ni siya mangigalam. Kasi dito na ginis siya, mupaibabaw na ginis siya. Sige, good morning sir, watching live in Banawa, Cebu City. Abot judri ang mga abo, sir. Mga abo, nibatog sa mga sakyanan. Ingon ni Ma'am Feli, kabugnason ay, abot lagi dito lagi. So sa ato, paperting kusugag yun di ay. Na. Kusta ka ito mga kaigsunan dito ron, students ka naon ka, no? May tag abay, dili available ski 5 Elmer doon. Loy kayo dito gapon na ito mga kaigsunan, mga ki 5 ay. Pakita na mo rin ninyo ang mga laragway sa sitwasyon karon dito aghapon sa ito mga kaigsunan ng mga vegetable vendors dito sa Sudan Skanlaon, mga ki 5. For the meantime, sa ito ang local forecast ko ng karumbuntaga, Bebris Negros Occidental. Kung sa may kasamtagang sitwasyon sa ito panahon rin karong nga adlaw. Ingon din ni mga ka ki 5, habagat giday ni ito ang na sinati karon. Dili siya amihan. Dili siya, unsa pa may ubang term, aning hangin ha? Habagat yun siya mga kaki-five. Mabaw niya ito ang nasinati karon din sa ito ang lalawigan. Bantay mo, kusog kayong hangin. Kusog kayong huyop sa hangin mga kaki-five. Kaya di ay may habagat di ay. Base niya sa 4 a.m. report gihapon sa DOST Pag-asa karong adlaw. Julio Jess, 2026 mga igala o. Nya dugang pa ang apektado niining maong weather disturbance mga kakipay o ni mga musunod na ibilin nga bahin sa Negros Island Region, Western Visayas, Zambales, Mimaropa, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barb, Sacsayhuamán, o ang nabiling bahin sa Luzon, Visayas, Mindanao mga kakipay. Ang Batanes mao karon ang apektado sa bagyong Inday. Nakip na niini ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Ilocos Sur. Ilocos Norte ay sorry. Bicol Region, uban pang bahin mga kakipab sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon o Quezon mga kakipab. Samo na siya. Wala sa ito mga kaigsunan karon, labi na ito mga mananagat. Oy, paliog lang itaon, ayaw sa mo kay kumpiyansa panagat. Kay na ay habagat mga kakipab. Ang habagat, mangbagat yun din mga kakipab. Basig bagaton mog habagat, di sa tunga sa dagat. Na! Wala mo, ay mong pasaya-saya di sa tunga sa loud mga kakipab kung mangisda mo. Katulagi akong ingon lagi, engineer nga, suggestion ba nga, katong labyug-labyug ka na, engineer ba? Niya, dire sa daplin sa unasan, bito, manukan lang sa engineer. Kininiang, patayog-tayog kay glabay, engineer. Kay kumpiyansa ka ni Rog, ato-ato kaglaod mga igala, suskusog kaing hangin, simbako palayo lang, basig mambalintong mga kakipab, ang inyo hadihang sakayan, unsao na lang unya. Oh, na basinan madubling problema. Basig ma sa sunod mga adlaw mga kakipab, muwala raman siguro niya. Arnel Marco, good morning everyone. Kakipab watching live in Canlaon proper. Good morning, sir.
2: This song is from Wilmer.
0: Kamusta di, sir? Sir Arnel Marco. Sige pagyapon og kuan di, sir. Sige pagyapon og ulan og abo, sir. Si Canlaon ba murag di kin muhilom, no? Pero sa pagkakaroon ng iyang status according sa Feebox mga kakipab, still nagpabilin siya sa alert level 2. Danilo Contemplo Malanday, may buntag Sir Jong, may buntag Reggie Mendoza Haro. Good morning Kuya Jong, greet ko sa akong tiyo si Tatay Aming Haro o sa akong mga silingan diri sa may barangay Kudkud. Ika ni Reggie Haro sa may barangay Kudkud kuno, no? Kamusta mo diha sa taga Kudkud? Diyas, may barangay Quezon o prosperidad. Naabot po mo di agapon sa abo? Kaya agapon ko ang bulwangan mo eh. Grabe baga agapon sa kuano eh. Sa kineng asphalt bitaw na as dalan bitaw mga kakifay. Gi-flash kagapon sa kuano. Gi-banwasan kagapon sa mga tinugyanan sa Bureau of Fire Protection Unit, CDRRMO. Kay dangog man eh ning abo na yung mabasa na engineer, no? Danlog dahi siya. Delikado dahi mga kakipay. Konto nga kagapon, nag-flashing, no? Ang kiling ato ang mga tinagyanan sa DRRM o BFP, mga higala, para nga maying pagkalabay sa ato ang mga motorista. Nga gikan sa Oriental, mga kakipay. O ang mga mupadulong sa Oriental. Na si Ma'am Junilin Cleopas. Ingon niya, maing buntag, Sir Jong, always naminaw sa radyo sa K5, baskin karon pa ni comment, Sir, balik, pero ang among radyo din sa balay, Sir, kusog kita, basta K5 kay si Elmer, akong anab, idol, Jun, kaniya, Sir Jong. Ay, salamat kayo, Ma'am Junilin, Sir Elmer! Salamat kayo mo niya, Sir Elmer, ay, oh. Bilang basig makapalit may simong pan diha pohon Sir Elmer ha. Oh, kay nagaluto man islag pan gud sila ni Sir Elmer Cleopas ug si Ma'am Junilin. Ah, Cleopas Junior mun Jay. Oh. Alas 5:26 na mga ka K5. Ay 28 na ay sorry. Oh. Standby sa kadiyo ta kay karon mga igala mo balik ta. Ato ning punan pang ato mga balita dito nga pagpagalaga. Pero na nini ato sa ning gawang timbayan. Good morning, sir. Watching from hala, Hong Kong ni? Aw. It's si Rigor na eh. It's si Rigor. It's si Rigor na eh. It's si Rigor. Medyo mahangin nga kabuntagon, sir. Amping ang tanan ingon ni Sir Jundel Arandoki. Abundiente. Damaw lagi, sir. Ay. Kado, kanyarog na yung mga tumba nga kahoy bitaw. Na yung mga hapay nga tubo sa tunga sedan. Na mga dalan, mga highway bang nga na yung tanong tubo sa kilid ba? Kado, kanyarog mga kakipay. Para amping sa mga motorista, ha? Hala, sige. Now, karon mga kakipab, standby sa for a while. Kaya mubalik na tataon-taon na mamantay sa tabang ay pabalo sa Pikas, Lawak, Paybalogikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik, standby! K5 News FM, championing
2: the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
16: It's hard to find music library.
15: Balita K5 sa umaga.
17: Okay, balik daba kay K5. At oras sa 5:33 na sa kabuntagon, kinibay na gidalit ka nato sa main kawut-on sa DTX Coffee Mix. Ang kape pa kakipap nga pampasaksi o ang kape nga pampahealthy mga galawa na ilain. DTX Coffee Mix lang mga kakipap. DTX Coffee Mix lang sa Kalamay. Available ni diyan sa may Vigo Stilo Street, Barrick Building, Barangay 3, ning atong syudad sa San Carlos, may gala. Nasa din diyan sa may Pro Kaingat, sa may pihan ni Tita Tata Alzonado, mga gala. ni kape nga paborito sa akong amigo mga kakipay badya every morning. Si Dubing Suba! Na sayo na kay ni mangumpay mga kakipay kaya nasinggit man mga kakipay. Gapon galuya siya kagahapon. Mabangon ka mo join og Zumba, good man. Sige, nasa ni mga igala diyan sa may Pili Street. Sa may kapiag kananan ni Tito Ruben and Tita Lizar. Well, sa mga nakadungog karon labi na itong mga mag-process o lisensya, inanap ito mga kakipan, mga dokumento sa kinan. Nga diha mo proseso sa may Pili Street na Pili. Nadia mga igala ang ato ang DTX Coffee Mix ha? Sa may kapihan ni Tito Ruben and Tita Lizar. Well. Sige. Good morning Sir Jong, diri sa Toboso, wa kayo ulan. Kay habagat man ang balod mo ay grabe kadagko. Na mao lagi nang akong ingon. Sa to mga mananagat di ba nga mga kaigsuonan ba? Ayaw sa kay mo kumpiyansa padagat mga kakipay ha. Kay dagko kayo rong bawd mga igala oi. Dili ron ka kumpiyansahan mga kakipay ba atong panahon. Kay mo ni. Pasinon niya simbako palayo lang bagman na. Pila ra gud inta. Di bang gani mo biyay ato ang dagkong barko mga kakipap kadagko na ani? Mao na ato himong panumbanan mga kakipap. Dagko na kay nang barko ha. Di bang gani mo alang-alang gani biyahe mga kakipap. Unsa na kaha ang ato ang panagatan nga sus pila ra inta oy pasidad inta ni ana oy. Mao na ato ang himong panag-ingnan mga kakipap. Nga kun ang dagkong barko gani nga mukarga nag tag napulo ka buok ka truck. Dato padagko jud. Adi bang gani mo hat og biyahe gani mga igala. Kita na baka nga mananagat. Nga ang kapasidad sa to ang pump boat mga kakipag. Sakto-sakto ra gyud in town. Oh. Diba ma'am kuan ma'am Ronilyn Altobar, ato ni mga KSS leader mga KK5. Sila ni Ma'am Joy Flores, Ma'am Julia Tuquero, sila ni Ma'am Angeline Tingal, sila ni Nanay Carmelita Barbecho sa may Bagunbon mga KK5. Sila ni Ma'am Ruina Martinez, Ma'am Raquel De La Cruz, Ma'am Edna Saison, Ma'am Leonaline Restauro, Ma'am Regina Largosa, Ma'am Esmelita Ortega, si Ma'am Mary Chris Tapis o si Ma'am Christina Tapik. Na! Muna ito ang mga suking tingpaminaw every morning mga kakipag puhon. Sila nasa niya ito ang mga dealers sa ito ang mga product mga kakipag. Daghan pa ni sila. Ang amuaraman din ko, amuaraman din anam-anam mga kakipag, no? Ala sige, kagahapon mga igala, di ba ning buto ang bulkan kanlaon mga K5 na mention na to kaganina nga na-appeal ang barangay Bulwangan sa apektado sa asphalt. Labi pakitang video ninyo mga K5 ay. Kung yun sa kagahapon pagpapiswit mga K5 sa mga BFP personnel Tita Vilma Canusale ang dalan para nga ma-wash out ang mga yabok ba, mga abog-abog sa dalan. Yeah, kagapon, base sa itong pagkahibalo mga kakipay, mga tuambatan sa San Carlos City Primary Care Facility ni initiate og face mask distribution. Dili ani yung lograma mga kakipay, dili sa Barangay Bulwangan, dito sa may Barangay Prosperidad, dito sa Barangay Kudkud, baby, Barangay Quezon, mga higala kay grabe gagapon. Ang pagbuga man gud kagapon og ni kuan ba ni bulkan kanlaon mga kakipay. According sa mga report dunay sagol balas jener og bato dili na kay abo. Balas na ang giuwan daw jener, hala ka delikado. Pagkadimalas pa jud kini uwan pa jud mga kakipay. na pastilan in town. Mo ni nahimong pait pagyog kayo Tita Vilma. Ala naminaw dahil si Tito Noel Kadusali ra ba dahil sa may purok Punta Cruz dayo. Nagkapait kay ang mga display ng mga utanon ba sa itong mga kaigsunan dito sa may uptown public market sa Sudad, Scanlaon. Ala ay, nakuan ba? Nabulingit! Nagkabulingit ito! Nagkabulingit sa aboy ito. Disgrasya yun mga K5. Pwede naman siguro itong mahugasan patingali, no? Para nga ma-display lang siya bitaw. Usa bitaw, Junior? Matay luuya sa kining mga baligya namang yun hinoon sa ito ang mga kuan hinoon sa ito ang mga vegetable vendors mga kakipad. Luoy kayo yun. Oh, pakita rago na ito din mga pictures. Pictures rago na Junior Gunsay sitwasyon sa ito ang mga vegetable vendors dito kagapong adlaw. Ang uptown good mga kakipad. Murag sila, naman ko din sila sa may upper portion na medyo dool-dool na siya gamay. Sa ba-baan sa bulkan mga igala. Amurag ka na bang sila mo, di ba gaan ang bulkan? Muna yung ba-babi no? Oh, gaumbaw siya sa tibuok sudad. Ang uptown murag may pinakaunang, may pinakanaas sa atubangan sa tiilan sa bulkan. Na, inaana mga igala. Sila yun dito mo yung unang nakasalo yun, tanan yun sa kuan yun. Sa abo mga kakipab nga, so, sa pila na kahigayon nga nanlabay, mga katuigan nga nanlabay, mga kakipay, kini dining dapita, kining ang city proper ba? Kanlaon mga kakipay, diligid kayo na sila apektado kani adto. Kay sagad manggod, pag mabuto ang bulkan kanlaon, ang huyop sa hangin, mataymingan nga dito pa doong bitaw pa south, Junior. Ang luoy permi ang taga south. Based on experience na siya mga K5 ha, and based on record. Pero kagahapon, tungod lagi kay, tungod lagi aning kuan, tungod tingali aning hanging habagat ba? Ani bali ang hangin mga K5, oh, tanawan ninyo, oh, sus pagkaluoy ka in town mga K5, oh, nagkalapok in town mga K5, oh, oh, na. But pwede pa man tingali ning makuan ah, pwede pa man tingali ning mahugasan mga K5. Kaya kini mga naipo naman eh. Inugbaligya naman ni mga K5. Hugaw lang siya tanawon pero pag mahugasan ni basig pwede pati ngayon ni Oy, no? Ang loy, ano yung katong wala pa ma-harvest? Oh, sila yun may pinakaluoy kung kaya nais tanan mga K5. Ugun sao na lang na aga, ah, madani mong pasumpit na tanan mga K5. Kalapan na na? Oh, sakit kay isdughan yung inaani mga kakipay. Kaya kisahan man nato, kalamidad man gudoy, natural man mga higala. Mananto mga kuan, di mananto mapugan, no? Sige na lang. Inaana magiging ang kinabuhi daw mga kakipay. Busay, naagyo yung mga pagsulay. Oy! Ala, di medyo na ako yung nataligamaan ay. Sa mga wala pa na yung nahibaw, day, ha? Karong adlaw mga kakipay. Gi-declare sa CDRRM mo eh, walay klase karon ha sa mga ginikanan diha nga wala na, walay Facebook, walay kuan, walay load pang bio sa Facebook mga kakipan. Ay atensyon ninyo diba, sige nyo ang ipadaan sa eskulahan ninyo hindi mga anak ko yanugo ng effort niya anak. Walay klase karong kuan, karong adlawa on-site classes, I mean meaning walay face-to-face classes sa tanan dyan. Sa tanang level mga K5, base ni sa public advisory nga girelease kagabi sa San Carlos City DRRMO mga alas 9:30 sa gabi mga igala. The public is hereby informed that in-school classes in all levels in both public and private learning institutions in San Carlos City are still suspended today. Due to potential heavy rainfall based on DOST Pag-asa Weather Advisory Number 12 for Tropical Cyclone Inday and Southwest Monsoon or Habagat. Students and learners are encouraged to shift to modular distance learning arrangement pursuant to DepEd Order Number 22 Series of 2024, mga igalam. So, walay klase. Pero na ay other alternative, mga kakipa, para nga dili maputol ang kinini ang pagkaton sa itong mga ito mga anak, mga kakipay. Oy! Again, sa mga anak niya, dili maglaag, mga kakipay. Stay put sa balay para nga dili ma... Dili din mo mga saba inyo hang nanay o tatay. Dili magsigig laag, mga higalam. Dito ra ba sa syudad sa Sagay, ra ba ito nakalabay nga adlaw, Junior? Kinamdam ka itong gireport, Junior, ba nga na-missing nga estudyante, Junior? Oh. Sus! Oh, sa Sagay. Katong guwapa ra bang bataa ra ba, Junior? Dito, di ay Junior nagpalambing sa iyang nobyo. Perti pag naghanang nahasol ng mga tao, Junior. Na, oh. Gipost na sa Facebook, Junior, nga missing kay Moni Moto, wala. Hastang tricycle driver nga nanginabuhi rin taon tong tarong, Junior. Nadalahig pa sa kining pasangil, Junior. Ang driver naman, naghagtato, nagbunit. Dito siya ginato, napit sa may kampo. Isakay siya yung kining, para siyang tricycle. Yan dito ning agi sa may Colombia niya. Ang kalang Colombia, naghagay kay kampo. Sus! Dito na sa Victorias de Engineer. Kay gani kay abtik na karon ato ang kapulisan. Napa ni ning comment drink secret, Junior. Ayaw mo ana ha, mga dudong kung inday. In town, i-priority inyo ang pagtungha diha kay da. Asara gud nang kuan gud. Asara gud nang karang gugma-gugma pag humana mo diyan sa inyong pagtungha. Sundan ninyo si Junior Munje. Study first. Ah. Di na lang natutungan lang si Inday. And then, ato ang kapulisan, mga kakipay ba, sa kuan? Sa Sagay City, adunay pagawas nga klarifikasyon, Junior, nga dili to siya kidnapping. Yun, actually, ang nahitabo. Darao si kuan o si Police Captain Albimar Flores, ang hepe ni sa Sagay City PNP, mga kakipay, doon na siya gibuhian nga pahinomdom or klarifikasyon sa publiko kay pitindaghana ng gawas ng mga ilegasyon nga gikidnap gito, gikidnap ba oray? Wala! Dito siya Victoria City. Kalayo anak, Junior. Gikan kang Sagay pa doon, Victoria Junior. Layo kay na. 2 hours? Oh. 2 hours. Biyahe yun na siya, mga higala. Gikan sa Sagay City proper. Dito na spotted si Inday nga gireport nga na missing. Nagbarog-barog sa gawa sa eskwilahan kay DI daw, Junior. Katong eskwilahan daw nga yung gibarog-barogan. Dito mag-unay daw, Junior, nag-school ang iyahang lalabs. Oh, daraw, ato paminawon ang klarifikasyon, mga kakipayab ni Police Captain Albimar Flores by Abadili. Ito abduction, oy. Luya ito ni Manong tricycle driver, oy. Napasangin lang pa. Hmm. Sige.
14: Mahingan daw sa tama. So, let me tell you what happened, how what really happened a few days ago regarding to sa alleged kidnapping or abduction. So, based on the investigation, natapo kidnapping or abduction. So, sa alleged na itong victim. So, ang istorya, hindi man yun ano man naman sa pamilya sa ating alleged victim. And they are convinced nga ang umanin na tabo kaya umanin ang istorya sa ilang pamilya. So, 8 a.m. nagaling na siya sa Ilabalay sa Paradiso. And then, to be exact, 806 sa nga ba?
18: Mm-hmm.
14: So, supported na siya sa CCTV footage. So, nanakaw siya.
18: Mm-hmm.
14: Sa tatawag sa kaya sa Friday call, tatawag sa timing siya. And then, nanakaw siya sa Lakitsa bus station mm-hmm. sa Barangay Paraiso. And then, naging katawa sa nga Changay, nagpakal.
18: Mm-hmm.
14: And then, after niya nagpakal sa Changay, nagsaka. And then, nagsakay siya sa Ceres.
18: Mm-hmm.
14: Pakatlo sa Cadiz. And isa sa kalugar sa Cadiz, yung Rinpuruan. And then, nag-standby. Nagpulot away. And after that, nagsakay niya siya pakatlo sa Victoria. Dito siya nag-standby sa school sa Santa Ana.
18: Mm-hmm.
14: Sa Victoria. Wherein, I guess, we lang yung alleged boyfriend.
17: No! Sus ko in tawon. Giming nga ora junior ah. Bibi. I miss you, Bibi. Pag-ibig nga naman junior oh. Kaya ang gagawin ang lahat. Ay hala, alas 5:51 naman diri. Dah, ugma na pon ma. Oh, badom na ugma eh. Daso na lang puning uban mga kakipay boy. Sa ako man na piki man ta niyo. Inapan ta tayo isgutan unta parte aning isabong unta mga higala o. Nagyahan daw board member mga kakipay. Naman ta aning kakakuan. Di naman ta kabuelo aning mga higala o. Good morning sir. Greet ko kay nung Eddie Maghari nga naminaw. Salamat. Kitay may buntang naman na tayo. Chris Palmes Lorino. Good morning sir. Mambing Labandero Racho, good morning. Manang Iva Kumawas Kabugwas, good morning. May buntag po na idea kay Kuan ang Tatay Lidoy, ang Tatay Aurelio sa Tingasin, o Danay Pasita sa Tingasin. And to my one and only Langga. Hindi mo lang magkadlaw mo lang, Junior. Sige, alas 5:52 na. Lakat na to, Junior. Ikaw mo lang, Junior, ang dami mong alam. Masunod na ang K5 Detox 500 Morning Newscast sa Dili Madugay, mga K5. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Polineroso, Sabong CEO, Doc Ramil Itang. O ba sa technical side, K5 Bonjay, The Ipitom Karanza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan ka K5 ninyo Jong, the new kid in town, Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Napagadumam na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag.

0: ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa dai no.
0: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
0: Mauraon ta na.
1: Ang musunod dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud na epekto Sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala kay kondisyon, wala kay gana.
1: Base
0: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok, kinipong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto. Puan na tayo oras, Dok. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramuel. Nagaingon, mayong lawas at imanon.
1: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsa sa isa ka adlaw, sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: TTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
6: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News from San Carlos, Las Sais.
1: Wag ang balita.

Sa dugang balita regional, ang Land Transportation Office nagpatuman sa region-wide reassignment sa ilang mga district heads sa National Capital Region human sa pagkasikop sa tulo ka mga giingong fixers. Patod sa hepe sa LTO nga si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ang reshuffle kabay sa nagpadayang reorganization sa ahensya o mga lakang niini aron manubag si bisan kinsang nalambigit sa illegal nga kalihukan. Niniigo nga dakpon lang ang mga fixer. Importante usab nga masuta kung giunsa sila sa pag-operar o kung aduna ba'y mga opisyal nga nagapasaya o naghatag og proteksyon kanila. Ang tulo ka LTO personal nga giyong nalambigit sa illegal nga pagproseso sa student driver's permits o licenses nadakpala sa entrapment operation ni atong Hunyo 29, 2026 sa LTO West Manila District Office o LTO East Avenue Central Office. Sa Balitag National, dalit ka nato sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Karon niya panahon niya usab-usab, init unya muulan, mag-Klinika D3 Bio. Magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay wala magpagawas ang Korte Suprema og temporary restraining order kon TRO aron ihuna ang mga proseso sumala ni Senate President Sherwin Gachiliana. Ang hangyo alang sa TRO gilakip sa usa ka very urgent manifestation with motion nagisang-at sa usa ka grupo sa mga abogado sa pagsugod sa usay bato kang Duterte sa Senado ni atong Lunes. Sa diyang gipangutana kung nakaapekto ba ang petisyon sa mga proseso, ang Pangulo sa Senado mitubag nga wala. Usa sa mga petitioner mao si Attorney Israelito Torio, isa na ilan niya kaalyado sa Vice Presidente, apan ang iyang abogado nga si Michael Pua, nagingon niya wala silang masayod sa plano sa grupo nga dadoon ang mga isyo nga doon sa Korte Suprema. Sa ilang petisyon, ilabinag gi-question sa mga abogado ang pagkapili sa Senador Francis Escudero, Vice Presiding Officer sa Impeachment Court, na nagpunting ang Presidente sa Senado lamang ang mahimong mangulo sa ubang mga impeachment trial gawas na lang sa kaso sa Presidente sa Pilipinas. Samtang may pasidaan karon ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga posible mag-atubang og kaso og multa kadtong nag-print og images sa Philippine banknota. Base sa BSP Circular Number 829 on the Series of 2014, ang photocopy sa kwarta o pagsuway og paggamit niini isip tinod niya bayad o sa kaseryosong krimen o bus sa Bangko Sentral ng Pilipinas BSP o sa revised penal code. Mahimo ka mapriso sulod sa 5 hangtod 10 katuig tuhod lang sa walay pagtugot na pagkopya ni ini. Labaw pa ni Ana, Republic Act Number 10951 nagmando og 12 katuig usa ka adlaw hangtod 20 katuig nga pagkapriso uban ang multa nga mukabat sa 2 milyon pesos para sa paghimo og pagkaylap sa peke nga kwarta. Samtang gisaway ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte ang agresibong pagpangipit sa pamunuan o sa national government batok sa iyong pamilya o mga kaalyado. Iyang gipangutana ang iyang opinion bahay sa mga sunod-sunod niya aksyon sa Senado o sa kontrobersyal nga pagdakop kang Rodante Marcoleta o Mike Defensor. Matod ni Mayor Duterte, ang tanan niya legal nga maniobra nga naitabo karon pulos kabay sa mas dako nga plano aron gubaon o pakunhuran ang ilang impluensya sa politika sa dili pa moabot ang sunod nga piniliay. Sa katapusang balita sa kauluhan, ugot niya gikondina ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nagpaday impeachment trial sa Senado batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa usa ka video statement niya gipagawas sa bag-uhi lang, lagway sa mayor ang maong lakang isip usa ka kalkulado nga lakang aron babagan ang usamang plano sa iyang igsoon na alang sa 2028 election. International. Sa balitang international, dalit ka nato sa Mighty C alkaline base niya vitamin C. Aron na kanunay taga malikay sa mga sakit-sakit niya mutakboy sa atong lawas. Ugligo na ito ang immune system mag Mighty C na.
di-declarar ni US President Donald Trump. Kayang gitapos ang kasabutan sa ceasefire tali sa Estados Unidos ug Iran human sa bag-ong pagbinayloay ug mga pagpangatake sa tibuok gabi. Base ang pagtambong sa NATO summit ni atog Miyerkules, si Trump nagkanayon niya ang Estados Unidos naglusad o grabing mga pagpangatake batok sa Iran ug nagpasidaan niya kini mahimong nga may tabo pag-usaban. Giakusahan niya ang gobyerno sa Iran niya usa ka bakakon ug basura. Nagyaw nakalapas sa ilang Memorandum of Understanding nagipirma sa duha ka nasod ni atong Hunyo 17, 2026. Matod pa ni Trump, wala na siya'y interes sa pagpadayon sa mga pakigsulti sa Iran ug mingon nga wala na siya'y pagsalig sa mga opisyal ni ini. Mibalo si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nag-ingon niya mutubag sila sa Estados Unidos. Nilalaman pinaagi sa pagsalikway sa mahulga at ang pinaagi usab sa pag-Paris kanila og seryosong aksyon. Samtang gibalik sa Estados Unidos ang mga silot sa Iran, human giwagtang ang temporaryong suspension human sa kasabutan sa ceasefire. Tungod sa bagong atensyon, may saka pag-usab ang presyo sa lana sa global nga merkado tungod sa kahadlok sa posible na pag-usbaw sa pagpangi sa Middle East.

0: sa Balitang Sports, dahil ato sa Extend Food Supplement. Aron kanunay pang maiksinan ang inyog kusog, mag-Extend Food Supplement na. Andaw na nga mugiya isip bagong head coach sa Philippine Basketball Association kung PBA ang gitawag nga Mighty Mouse niya si Jimmy Alapag, uman kini opisyal nga milingkod isip chief tactician sa NLEX Road Warriors. Dala ni Alapag sa iyang pagbalik sa nasod ang unom katuig nga mabililhong kasinatian o mga leksyon gikan sa iyang pagtrabaho sa NBA ubos sa Sacramento Kings organization. Gilauman niya maong lalom nga kahibalo gikan sa labing dako nga liga sa kalibutan may magsilbing yawi aron na mapataas ang kalidad sa dula sa Road Warriors o bagatag bagong kusog sa tibok prangkisa alang sa umaabot niya mga conference.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa toga Balitang Entertainment, dahil yan ato sa Klinika Day of Fresh ing uman DTX Beauty Soap sa mga baho niya og ilok unya lagom na lapag Klinika Day of Fresh na unya karon niya maligo mo mag DTX Beauty Soap na. Tungod kay ang DTX Beauty Soap o saka antimicrobial niya sabon mga kakaipa. Talaga mga panit na to diha nga dinay mga sama doon sana nang mga mitakboy diha nga kwan sa ato aga panit balatian sa ato aga panit mag DTX Beauty Soap. Sa balitang showbiz, mamahimong star-studded ang closing ceremony sa 2026 sa FIFA World Cup dito sa New York. Kaunahan ni Canadian pop star Justin Bieber ang pag-perform o pinakaunang halftime show sa FIFA World Cup. Makauban ni Bieber sila si Madonna, Shakira o ang BTS. Alas 6:24 na sa oras. Good morning ni Ma'am Medelina Yamasaki. Good morning Ma'am Jezebel. Ray Caballero, lingaw-lingaw. Good morning Ma'am Bell sa Taranga K5 News FM. Greet ko sa akong anak na babae nga si Bibi Liribel Milas, lingaw-lingaw nga nag-birthday. Birthday ni Kuanron ni Bibi Liribel. Good morning Bibi Liribel. Happy, happy birthday from Papa King sa San Isidro, Calatrava. Salamat Ma'am Bell. Mayang buntag Madam Jezebel. Greet lang ko sa akong apong magsaulog sa ilang 18th debut ni Bibi Liribel. Happy, happy birthday Ma'am Vilma. Good morning ni mo diya sa may walos birthday di ay ni Bibi Liribel Ron. Say handa Ron. Handa lagi pangutana ba? Good morning usab nila ni Julita Kabatuan, SG Lynn Recicio, Tata Dado, Ma'am Feli Kabugdason Placer, Doy Dumalay, Eugene Barcelo og good morning usab diya sa Fabulous Radio Tubo. So good morning Sir Kanke Randy Kanke. Good morning ni Sir Bobby Dia Valencia. Si Teresita Aloya siya. Good morning Ma'am Jezebel. Good morning usab ni mo sir. Alas 6:25 na dali sa oras. Good morning karon sa mga nagtanaw sa tuang TikTok live. Good morning, salamat sa mga nagpadala og heart, nagpadala og gift. Thank you so much. Sunod semana na po magkita-kita og magdungog-dungog ta sa sama istasyon lamang sa K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kiratibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Tubuso. Ako inyong tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio.
2: Gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Patay ka butangan!
3: Bugas-bugas o katul-katul?
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul!
3: DTX 500!
5: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa magagikan bay?
9: Gigan ko bukid bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax car wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax car wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ako panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman ba?
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Sa Pilipinas, sa ang pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Inday nagmimubo ang iyang puwersa na himong Bagyong Inday na lang yun. Dili na Super Bagyong Inday. So pasalamat ta sa tuang mahal nga Ginoo mga ka-K5 nga dili or wala yun na hitabo ang giingon nga kusog kaayong bagyuha. Kaya nga naman, mauna lagi once nga kusog ang bagyo o niya na di ta katrabahong tarong wala gani mga klase mo no wala mga klase karon ang mga estudyante. Anyways, diri sa ta mga ka-K5 ba, as of 5 AM karong buntaga mga ka-K5, si Inday mas naghinay pa jud ang iyang puwersa no dira sa North West Ward sa gitawag nato area sa east portion of Batanes. Kaya dira man yung dapitan ni ang iyang pag-igo sa Batanes area. Ang location of center, ganiya 4 o'clock in the morning, naa mga 620 kilometrahe or kakilometro sa east of Basco, Batanes, mga ka-K5. Naa siya'y maximum nga hangin or sustained nga hangin nga naa sa 150 kilometrahe per ura kusog-kusog gihapon. Atong ni aging adlaw gi category ni siya og super typhoon kay naa manggod siya sa mga 185 to 200 ang kakusgon sa iyang hangin. So karon nag 150 na lang, that's why gitawag siyang Typhoon Inday na lang. Nga naa siya'y gustiness or maulan-ulanon nga 185 kilometrahe per ura. Atong niagi, kining gastinis niya nasa 200 to 250. So, dako jod ang pagbubo mga ka-K5 ni aning si Bagyong Inday. So, pasalamat jod ta maayo ha. Kay wala jod ta natapat diri. In fact, kining bagyuha, di man jod siya mo landfall according pa sa ato ang mga taga pag-asa ang authority na to. Dito man siya sa pinakababaw nga portion sa Luzon, dili siya maglandfall pero maigo niya ang Batanes area. In fact, pailawm siya sa gitawag nga signal number 2 no anang mga lugar and napoy mga gipailawm po sa signal number 1. Oh, kining signal number 2 morning area sa Batanes portion sa Babuyan Islands o niya dira po dapita sa Camiguin and sa mainland sa Cagayan, Santa Ana. Ang mga lugar nga napailaw sa signal number 1 mga ka-K5, mauni ang pila ka portion sa Babuyan Islands, the rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion of Abra, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Likuan, Baay, Malibkom, Lacob, Dagiman, Dolores, La Paz, Kalinga, eastern portion of Mountain Province, and sa area sa Ilocos Norte, mga kakifime. Ano? So, banang nga manugara so kita diri sa Western Visayas and Negros Island region, walay signal diri sa atua mga kakifime. O galing, bisag wala tay unsang signal diri, ang iyahang kuamagod lapad ni si Bagyong Inday, maigo-igo ta diri sa maulanon lang panahon because of habagat. No, dala ni siya sa habagat, may gamay nga hangin, pero dili lang yun ta mo kumpiyansa. No, di lang yun ta mo kumpiyansa kay kinikusahay kulo kumpiyansa ta, mo pa rin makadaot na to mga ka-K5. Ano? So, diri sa Dakbayan, San Carlos, gabi as of 9 o'clock gabi, gideklara na nga walay klase ang tanan nga level. Ang tanan nga level, wala na'y klase gabi pa. Gabi, gideklara na diri sa Dakbayan, San Carlos, or dili ni siya selected barangays, dili ni siya selected schools, kundi katibuk ang San Carlos City, wala na'y klase karong adlawa mga ka-K5. Maupo ni siya sa mga lugar dito napita sa Canlaon City, Oriental Negros, sa Valle Hermoso, sa Toboso, Calatrava, at uban pang aparte diri sa Negros Occidental. May mga declaration na nga ang July 10, today, walay klase all the way. Gikan sa pinakamubo, hantod sa pinakataas nga level, pampubliko man or pam pribado nga mga tunghaan mga ka-K5. So gahapon pod gideklara ang walay biyahe sa ato ang mga sakayang pandagat gikan sa San Carlos City to Toledo, no? But this morning, i-check na to mga ka-K5 kung kumusta kaha ang sitwasyon. Nakaplastar na dugay-dugay si ka-K5 Jezebel Barbicho diha sa Pantalan to check and makakuha tag mga interviews gikan sa to mga authorities. And dugay-dugay po mga ka-K5, ha? Nakaplastar na po si ka-K5 Jong Bersales dito sa Barangay Bulwangan. Usa lang sa mga barangay diri sa Dakbayan, San Carlos, or usa sa pila ka mga apiktado nga area sa pagbuto gahapon ni Bulkan Canlaon, no? Na kwan, naabot sa Bulwangan ang abog or abo mga ka-K5. Dool-dool na ng Bulwangan ko diha. May abot mga dito sa area sa Cebu. Ang abo nga gipagawas gahapon ni Bulkan Canlaon. Anyways, pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7 mga ka-K5. Pakiclick, share, and likes. Pwede na makapadala sa inyo mga mensahe diha. Ang inyuhang gitawag na to mga ka-K5 opinion or digani ang inyuhang greetings. Ako'y bahala na ron, ha? I-shagit na to na usa-usa mga ka-K5. And pwede po makamonitor via sa 95.7, no? Diha sa inyo mga transistor radio. Pwede na mo'y mga puno diha, na mo'y mga karaoke diha, sound system. Radyo ninyo, itutok na. Itutok na diha mga ka-K5 sa 95.7. Kung nakadapita dira sa Toboso area, naglanog-lanog po dahil ron, kita ron, dira sa 92.1 Fabulous FM Radio Click FM, rather, Fabulous Radio Click FM, 92.1 dira sa Toboso. If nakadool-dool dira sa Canlaon, na madunggan po tayo ron, buto-buto po ron ang ato ang Foro de los Pueblos sa 100.1. 100.1 mga ka-K5, K5 FM Canlaon.
6: K5 News FM Live Report.
5: Teka muna, headlines at ta. On sa mga headlines na ito mga ka-K5, buto, bulaga, basura, politika. Ano yung mga headlines na ito? Jutay-jutay lang ni pro mga puro ni tanan mga main event nga mga balita. Murag boxing manda. Unsa man ang buto mga ka-K5. Karon to aning balikan ang mga balita sa pagbuto ni Bulkan Canlaon gahapong adlawa mga alas 7:33 sa buntag. Ang pagbuto mga ka-K5, nako, naghadala na pod og kahalitan sa pila ka mga banwa og syudad nga duol-duol diha sa syudad sa Canlaon. Unya, niabot pa jod ang iyang abog dito sa Cebu og uban pa nga bahin dire sa Negros Island, mga ka-K5. Daghan kaayo ang mga pananom na pod gahapon, na naguol na pod, hoy-hoy na pod ang mga baga sa mga tag-iya, sa mga utanon, mga kararuton nga agoy, giigo o tugpahan aning abog gikan sa bulkan Canlaon. No, grabiha oy. So ang uban diha mga matay jud na. Gahapon ang mga naninda mismo sa Canlaon nga public market, grabiha. Ang ilang mga paninda dito galigo pod sa abog mga kakifive. O niya, pwede pa man siya makaon, mao na galing basig risgo pod siya sa kaenglawas, hugasan lang daw og maayo daw. Kay kini manggong abog K5 mga kaka K5. Kuani siya eh. Sulfur ni siya. May dala ni siyang delikado sa tuang lawas kung i-kano na to ni. No? Much better nga di na lang tamukaon dyan aning mga utanon nga naigo or naligo gahapon sa abog. Kay delikado siya para sa tuang ikaayong lawas. Pero na yung mga eksperto gaingon nga pwede na po siya makaon. Hugasi la ninyog baayo. Balikan na to na ron. And unsa man ni ang bulaga. Bulaga ha. Usa ka giingon online sabong mga ka-K5 ang giraid sa ato ang mga authorities diri sa Negros Island region. Dito ni siya gipahigayon sa lungsod sa IB Magalona, no? Sa lungsod sa IB Magalona nga puwerteng daghan ng mga manok nga inog bulang inog tari, no? Inog tari mga ka-K5 namatay ng uban, siguro grabe ha tong manuka ba. Ah, mga sobra gatos K5 brands ang mga patay dito gihantal ra, no? Naigo na tug kuan bulang. No? Unya, ang nanag-iya daw aning lugara usa ka board member diri sa Negros Occidental, balikan ako ni Ron. Unsa man ni ang basura? Ang balita dito sa National kundi si Senador Rodante Marcoleta giingon nga gikasuhan man siya blunder because nga wala siya kadeklara o sa iyahang sal-en, wala niya madeklara ang sa sal-en niya ang 75 million pesos o ang sa sose niya nga 75 million pesos nga donation para sa iyang kampanya mga ka-K5. Ang Cumelec na ay gibasura pabor dito kay Marcoleta. Oh, ang pangutana karon kay ang Cumelec mismo wala may problema nila nga wala gideklara ni Marcoleta sa sose niya or sal-in ani kining 75 million pesos. Kumusta na kaha ang plunder case niya? Kumusta na kaha ang plunder case niya? May naabe ni epekto dito or wala? Maone ang dakong pangutana nga kinahanglan nato i-plaster nato dugidugay mga ka-K5 kung may panahon taron. Okay, unahon dyan nato mga balita lokal diri, no? Kay daghan na kay nga tawag hapon siya di ara oh. Ang Cumelec mismo ning ingon nga walay crime sa wala pagdeklara ni Marcoleta sa iyang 75 million pesos nga campaign donation. Unsa epekto ani dito sa plunder case nga file sa ombudsman dito sa Sandigan Bayan mga ka-K5. Ato ning lantawon ha. Basig makatabang-tabang ni ang pagbasura sa Cumelec mga ka-K5 dito sa kaso niya. Unsa man ni ang pamulitika? Si Vice President Sara Duterte nagpagawas og statement nga kunuhay kining mga gibuhat karon nga impeachment complaints against niya og ang uban pa nga kontra niya pamolitika ra jud sa administrasyon mga ka-K5. Pamolitika ra jud ini galing kay bisag unsaon man nato god og ingon nga pamolitika ra ni kamutanan diha nga naa sa gobyerno nga sigig dula aning hala sigig away-away nga buragi lipaw gikuan nyo inyo rang gilipat-lipat ni ang kuan ba inyo rang gi diskarte burag strategy ra ba aron nga dili makatubag sa mga kakulangan sa serbisyo ninyo sa tawo kamoy nag-away-away dira, pareho raman mo na muliti katanan, dili man lang kay si Marcos, dili man lang si Sara Duterte. Ah. Usahay ba kaingon ta nga, palariho raman mo tanan-tanan diha, nga puro politika raman yun yung dula nyo diha. Di na lang ta mo ingon nga, pamulitika tong ilaha, di na lang ta mo ingon nga, pamulitika yun yung dinhi, kay kining tanan nga hitabo karon puro ni tanan, may involvement mga ka-K5 sa gitawag nato nga pamulitika and mga personal nga mga intereses aron nga makalingkod sa lingkuranan sa gobyerno o di na nato itago ang tinuod ang realidad nga daghan man jod og korupsyon nga gakahitabo sa gobyerno bisag si kinsa pa ang galingkod diha nga mga public officials mga ka-K5. Okay, mauna. So, i-check na to ni Karon, ha? I-check na to ni Karon. Balika na to ni kung unsa ni ang ingon ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Maumala na ito, Aron, no? O uban pa nga mga dagko nga balita kay gahapon, Chief of Staff or ang Vice President Staff nga si Attorney Lopez nga gipagawas katong video niya ni aging day 3 nga impeachment trial ni Sara Duterte ning adto siya didto sa Senado gahapon. Oh, balo unsa na pud nga kadramahan nila? Unsa na pud nga kadramahan ila nga ning adto siya didto sa Senado gahapon? Unya burag wala may nahitabong kung unsa may connection ba to sa gitawag nato pagpagawas sa iyang video nga gahilak-hilak or dramatization na punto or unsay sitwasyon, burag wala may nahitabo. Initial nga report nga nakuha nato dito kay Yahra Makunong gi-check dito kung pwede ba nga makabutang og daghang lingkuranan para sa mga defense panel ni Vice President Sara Duterte. Oh, gi-check niya kuno dito mga ka-K5 kung pwede ba badungagan og kinang makadala og mga dungag nga mga equipments ang defense panel kuno dito aron nga syempre gro mga cameras, pwede makabutang og mga timplahanan og kape. Oh. Mao to ang iyang giadto dito mga ka-K5. Dili kay mo meeting or unsay buhaton niya pagkahuman nga gipagawas ang iyang video. Oh, kay gahapon magod grabe na po na mga istorya nga tuana ni adto na sa Senado ang katong bayi nga si Attorney Lopez nga staff ni Vice President Sara Duterte nga kinang gipagawas ang iyang video nga naghilak-hilak atong day 3, no? Aron nga ipakita pod nga kini siya murag biktima sa gitawag nato hulga mga ka-K5. Pero ang giadto dito sa Senado kay iyang gi-check ang sitwasyon sa defense panel nga lugar kung asa galingkod kining mga abogado ni Sara Duterte o niya timplahanan og kape, makadungag ba daw sila og duga nga mga equipments, wala nay uban pang tumong nga giadto dito ang maong staff ni Vice President Sara Duterte. Grabe na mga style, no? Issue at sa pinambayan. Foro de los Pueblos. Sige. Lasay 50.

0: Aditri Bayo. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang Aditri Bayo? Hmm. Hinautunta gisigi ninyog inom ang Aditri Bayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang Aditri Bayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
0: Oh.
1: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
0: Mm.
1: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: Aditri Bayo.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og Aditri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: Aditri Bayo. Ang Aditri nga may Visio. Ang Visio nga may Aditri. Apalit sa mga butika. Aditri Bayo.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nay seeing Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si Aditri Bayo nga dili magka-insulin resistance?
1: Ang Aditri Bayo maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa Aditri Bayo ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa Aditri Bayo.
0: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni Aditri Bayo kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa Aditri Bayo ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa Aditri nga plain Sir GP.
0: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang Aditri Bayo as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa Aditri Bayo Sir GP, dili ni mo makita sa plain Aditri. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa Aditri Bayo, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa Aditri Bayo ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang Aditri Bayo mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain Aditri.
0: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw ug abuso.
2: Aditri Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Aditri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Aditri Bayo.
5: Ang Aditri nga may Visio.
2: Ang Visio
5: nga may Aditri.
2: Apalit sa mga butika.
5: Aditri Bayo.
2: Aditri Bayo
5: Health News.
2: Aditri Bayo.
5: Senior citizen ka na pala?
2: Kag medyo nipato na,
5: ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mang Aditri Bayo ka na.
5: Sarang makuha ang keto
2: sa Aditri Bayo.
5: Nga isa ka sahi nga brain food.
2: Kag gantinlo man sa aton uto.
5: Rason
2: nga gandami ang memorya.
5: Mang

3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Recover ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500.

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: problema gid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: GX Beauty Soap.
3: Pamaka sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa? Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta nato sa ginhawa.
9: Ginawang Generica.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: K5 News FM.
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
16: La 7:05 na. Balik ta mga ka-K5. Ginigihapon ang Foro de los Pueblos. Kauban ni ka-K5 Brian Morden. And kiningabahin mga ka-K5, hatod jud nato sa gitawag nato mga ka-K5 ano nga DTX sa coffee mix. Puwerteng ulana karong panahuna, no? Bugnaw kayo to ang sitwasyon. I'm sure nga ang uban diha nag-antos na pod sa ilang arthritis diha. Kahit usahay kinibang bugnaw kay panahon, gabatsyag jud ang arthritis ba? Aside from nga gabatsyag na siya kung kapoy kayo ang imong mga ka-kwandra, kabukugan, imong mga bukog, mga ka-K5. O niya, nakakaon pa dyan kag kontra, lami kayong arthritis, no? So, dirita mga ka-K5, mga pita, no? Sa DTX Coffee Mix. Unsa may connection sa arthritis o DTX Coffee Mix? Once nga gainom ka ani, ang imuhang uric acid niya, matabangan mga ka-K5 nga walaon kung DTX Coffee Mix ka. Aha, uric acid maguna. Ang arthritis mga ka-K5, may gout ka diha, rheuma diha, uric acid siya mga ka-K5. So kung DTX coffee mix ka, ma-detox ka. May detoxifying compound siya or content ni siya nga makatabang aron nga walaon ang uric diha sa imuhang lawas. So why rason nga dili ta mo gamit aning DTX coffee mix mga ka-K5? Available na kini siya sa bisag asa nga butika mapalit kini nationwide na. While established ang contact with K5 Jong Bersales, good morning lang sa ato ang mga taga-Paminaw. No? Good morning to Jesse Maghari, dira sa Barangay Kudkod, no? Naminaw aning orasa ron. And naapo naminaw si Madam Cecilia Maniego Cabanes. No? Salamat kayo sa pag-monitor. Good morning po ninyo diha sa may Ahers Community Center. Salamat kayo. Si Eva Kumawas Kabugwas. Good morning. Salamat kayo diha, no? And good morning to Madam Juliet Chu, no? Dira sa Barangay 3. Napod si Bebe MM. Good morning, sir. Pa-shout out sa akong hinablos. Banabels di ay. Banabels na si Simon. No? Simon Kulbe og sa akong mga anak na si Shekina, Shaina og sa mga og sa akong mama na si Ginaline nga padong napod mo duty from Mian Malinaw diri sa Toboso. Salamat Sir Brian. Thank you po kayo. And last one, good morning to Madam Virgie Salgado. Sige, this time check na to si K5 Jong Bersales, naka-plaster na live where the action is dira sa Barangay Bulwangan. No? Nasa Barangay Bulwangan sa ron, kay gahapon manggod, ang Bulwangan usa lang sa mga daghan nga lugar nga naigo or naabot po aning abog sa pagbuto ni Bulkan Canlaon.
3: K5 News FM Live Report.
16: Good morning, Sir Boy Nufabre. Sir Jong, good morning, Sir Jong.
17: Yes, K5 Brian, may buntag. Live kakaroon na nukad rin sa may barangay Bulwangan ng atong dakbayan San Carlos. At ating gisundan ang na insidente no sa pagbuto sa Bulkan kagahapong adlaw diin usan ni maong barangay ka kita Bray sa nakasinati og astol ka kita Bray. Karong nga buntaga kapad nato dinhi si kagawad Ray Gonzales kita Bray. Yahang may hatag na siya nato dinhi nag mga initials. I know natay live kay kita Bray ha, nasa ko ang personal Facebook account ba sigto di ma grab diha ni ka kita Bray. Kwan, kagapon daw, oh, according kay kagawad Ray, perting daw nga pagka sige, perting pagkaabuga din ni kagapon kay kita Bray. Sa pinagkatuig na nga nanlabay, kagapon pag daw na itabo kay kita Bray nga ang Barangay Bulwangan naka-experience siya, huwag mo na ito, grabe yun ka baga nga abo. Ikan sa Bulkan ang ilang na-experience siya din niya sa nisutang barangay. May lang gani, kay paglabay sa pinagka oras, kuman sa ilang na sinabi nila nga asphol ni bunok ang uwan sa kuwan no ni uwan no? Ni bunok ang uwan mo nga nawas out ra pud ang mga abo nga naa sa mga atop sa mga balay-balay din sa Barangay Bulwangan kay kita ba nawas out ra pud sa pagsupay karon kumakita rin niya di basi na capture na diyan sa atong Facebook live limpyo na ang kadalanan kuman nga ni paygayon og flashing kagapon nga adlaw ang mga tinagyanan sa Bureau of Fire Protection Unit nga giabagan usab ka kita Bray sa CBR mo ning atong dakbayan. Now again kauban na to this morning si kagawad Ray ka kita Bray ano ako itay tugdan ka kita Bray ang din na kay kagawad doon sa iyang mga ma-share kagapo mga pakita mo kagapo alawa kwan lagtaron sa kita San Carlos kwan na si Sir Brian mo din.
16: Kagawad, good morning.
17: Very good morning.
16: Yes.
17: Very good morning.
16: O, nasa tanan, salamat sa panahon, Wad. Disturbo sa minimo early this morning. Wad, agahapon, unsang orasa, John, na sinati ni Hadapitang, katong murag na batsyagan na nyo nga kini, abog na John ni ang galup, kuan ba? Nanadri na to, kagawad.
17: Mga alas city pasado, sir.
16: Oh, okay. So, pag human, John ay buto na yon, rikta, John ay dapita, John na yon.
17: Oh, okay, pamurag pabor ang kuan sa hangin sir ba ang kini labay sa hangin pabor jud diri sa muha. Mo nang pagkuan mo ambo. Kuan ay galagom din ang kuan ay. Babaw.
16: Oh, baga-baga kagawad? Baga siya?
17: Oh, baga jud kay ilig nang gawas me. mukuan ko magakuan ko sa imong kuan ko sa imong buhok mga murag na mga balas-balas yun nga ning tumpa ba
16: gabi ano so mga pila ka minutos what mga na feel ninyo mga pila ka minutos nga na sinati ninyo to
17: mga dugay-dugay mga 15 dugay yun no
16: oh
17: mga 15 20 20 dugay oy
16: dugay-dugay pwede murag ulan jud ay siya nga dugay mundang murag ana
17: Oh, anak yun, sir.
16: Unya, masinati ninyo nga ingon ka murag na ay mga balas-balas mo mo lagapok dito sa mga bongbong sa inyong mga balay, ana?
17: Mo kuan jud sa imong atop.
16: Oo. Oh, sa atop sa atop. Grabihan, no? So, pero unsa inyong nakuan sa mga sa skin ninyo, sa panit ninyo, namoy na ba tiyagan nga medyo init siya or unsa sistema?
17: Sa ako away lamang, pero ambo dugay sa uban kay pag kuan gud pag butos a pagkuan der ba pagkuan sa asphalt ni kuan naman ko sulod na ba kay na mo anak ko daan sa balay na nirado na ko daan kay na bata
16: okay correct oh delikado sa mga batang gagmay jud ni
17: oh oh nya ang uban ga ko pa naman kay dream tong disaster nga ada grad Christmas
16: Okay. So gahapon adlaw siguro murag kalit og ka linong na dirag lapitan ninyo guro kay nanulod guro tanan sa balay wala na may nigawas usa.
17: Oh, ning kanjan ning kalitra jud kami ngaw. Kay kaning nahadlok ang uban ba?
16: Bitaw. Okay. So kahapon ang barangay mismo ning awhag layon nga pag face mask mo or murag sila lang mismo automatic murag na kuana nila. Oo, sila na lang mismo ning buhat ana.
17: Gahapon ning kawag ang kuan nga mag face mask ang kuan day mo na ning butong bulkan dayon. Nangyari mo itong disaster, nangatag sila og face mask. Pero ang uban, kung wala face mask, ang kanaraman ilang mga tawil mo igikuan?
16: Bitaw, no? Bitaw, no? Galing kay Mayo mo po gahapon na kuan po nga wala'y klase ng mga estudyante na ito. Kayo na appeal man mo diha sa selected nga mga barangay, ano? Ang bulwangan. So karon paghapon na po Ward or this morning na nakadawat mo mga report nga na nagsigig ng hubak na diha, nag-ubo-ubo na. So far?
17: So pagkakaroon, sir, wala po man po, sir.
16: Aha. Mas mayo.
17: Wala may dawat ng mga balita.
16: Mas mayo noon paging ana. No? Kay ubo man yun yung diretsyo ani. Once nga medyo hinahina pag imong immune system ani, I'm sure nga kining abuga, delikado, yun kaayos sa tuang lang sa wad. No? So, unsa karon ang pahimang no ni Barangay Kapitan ninyo sa council gihapon as of this time?
17: Karong kuan na di kuan na nga maganda man gyapon ni kay basi wala kabalo kay murag level 2 ra man gyapon ang kadlawon gud
16: bitaw gasigi ra man gyapon siya pagawas guro galing hinay nakaayo murag dito na nadapitan niya murag ana First time ni Wad nga nahitabo diha or ato ni aging mga tuig murag may ana na
17: wala sa sukad-sukad dyan murag katukad gahapon nga kuan kat mo po dito gahapon nga natumalte na mo sukad kapila na ni buto ang kanlaon
16: Basig kuwanda guro wad no kinabang ang hangin lang jud guro gahapon murag dira jud napita sa inyo ha
17: Oh murag mo jud murag pagbuto ba ang hangin diri jud pa pabor sa bulwangan ba
16: nagpabor-pabor jud sa bulwangan so karon makitaan pa ninyo ang kining mga abog-abog diha or na wash out na siya because nga dira na pod ang disaster ang fire o nya ning ulan pod murag wala na di na kaayo
17: Dili naman kayo, sir. Kay, karoon pong buntaga, nag-ulan mong pagod.
16: Nagkusog-kusog. Pero, about Baguio, kumusta din na napita sa inyo, Juan? Kusog-kusog ang hangin?
17: Dili mong kayo, sir. Kusog ang hangin, sir.
16: Tulotawahay naman.
17: Sakto-sakto.
16: Sige. Juan?
17: Excuse kita ba? Juan lang, kining taligsik ka kita ba? Mone, may pakita na ito sa live, ha? Mone, ito ang... kasamtang sitwasyon sa tuwang kapanganuran karong buntaga din sa palibot sa barangay Bulwangan including na dito sa may city proper
16: dulom-dulom
17: so, kapanalig 60 ha
16: dulom-dulom dyan
17: doon ay come again
16: dulom-dulom dyan ay dulom-dulom dyan
17: it kay Kipa Bray tugnaw
16: Bitaw,
17: na ko kay Kagawad, kay Kipa,
16: sige, Kagawad, ang imo, I'm sure, daghang kayo ito mga igsoon na naminaw aning orasa ron diha sa Bulwangan. Ang imuhan na lang pahimang no sa inyohang lumulupyo dira ward para sa ilang safety aning adlawa plus aside from buto sa kanlaon kining abog kining bagyong Inday po dron nga na murag dire gani dapita sa San Carlos kaniyang buntag kusog-kusog ng ulan na ward go ahead
17: pahimang no lang ko sa tanang natakot sa barangay nga pag-ampingan ka nga atong tanaw ng sitwasyon sa atong kalibot kung okay ba i-gawas o dili.
16: Okay. What basig na ay gaubo na diha? Unsay buhato nila?
17: Kung naigaubo, ay lang mo kuan doon sa inyong kuan kada sityo na may mga BSW.
16: Ayun.
17: Kuan lang mo da yun. Confirm mo dito parang atong matagaan ng solusyon.
16: Ayun. Ang barangay mismo banguna dyan sa mga ingana ng sitwasyon. Di man ato ni gusto. Ano? Sige. Wad, salamat kay sa ibang time ha. Wait ka K5 Jong Bersalis dira na Pitaron. Thank you kay Wad. God bless.
17: Thank you, Wad.
16: Aha. Sige. K5 Jong, additional ni mong kuan. Yes, go ahead.
17: Kini si tatay daw eh. Istoryaw na ito ni si tatay. Excuse me. Tay, pagalagi na ito, tay. Pinokyo. Alboy na. Tay, kung sa'yo mga experience na naghapon tayo pag tulong sa Aspol dito sa Bulwagan, tay. Ako yung experience na naghapon, nga tingala ko paggawa na ko sa balay nga alas 7, nga lalain kayong kwan ba pangalan niya, wala niya. Tingala may nga dulom niya ang ulan niya, lapok pa, medyo balas-balas. Akong ngayon mo, dito ko sa barangay nga, tinana ang tao mag-Christmas yun.
16: Correct na.
17: O nga, sa sukat sa kong pagtabo, sa sintay sa akin na kulon, kalon pa tumatabo nga na inyo na ito. Nabuti na eh.
18: Wala ka sa patiag.
17: Wala ko patiag. Unsay mulo, wala na.
18: Wala na mga ito, limang pati.
17: Wala.
16: Feeling na ko kining si tatay K5 Jong ba kay di ba 66 naman siya no unya wala man siya na sinati nga naunsa jud siya feeling na ko naka power trio ni si tatay naka power trio ni
17: mura oh mura
16: naka DTX 500 ka tay no naka DTX 500 ka no kay nung wala okay ra jud kayo ka bisag natoy abog.
17: Amayo na magina kung lawas yon. Gather blo ang kumpirmay.
16: Mas na nindot kay tayo. No? Sige. Unya karon.
17: Update ko lang ko.
16: Grabe ha. 66 ka na tay. First time nga natabo ni. First na karon pa ni nahitabo pero di ba daghan na makay nabuto-buto jud ang kanlaon na, no?
17: First time pa ni tabo.
16: Grabe ha no. Burag din nato usahay burag din nato makuan din nato ma-predict din nato mahibaw-an jud ang sitwasyon. So anyways, unsa may sekreto ni Mutay nga ligon man kakaayo tay? 66 ka na.
17: Ako giyon pagkatino, aw sumangdi akong gita pagtumal sa imay.
16: Ahos.
17: Ahos.
16: Okay. Pinokyo imong pangalan tay. Pero dili ka bakakon tay no?
17: Ha?
16: Dili ka bakakon kasi Pinokyo bakakon man to.
17: Sila, magkakon ako. Hindi lang kung magkakon.
16: Tastog ilong. De, joke na to. Tay, congratulations. Congratulations. Salamat kayo kay OK Region ka, Tay. 66 ka na. Pero mag-face mask dyan, Tay, ha?
17: Okay na.
16: Mag-face mask dyan. Kay ingon ba ni Kagawad yan, ha? Mag-face mask dyan. Basta burag napay abog. Ingon ba si Kapitan Gapo ni Auhag dyan. Mas nindot na siya para may protection dyan, Tay. Sige. K-5 Jong, pasalamat ni tatay K-5 Jong.
17: Sige, salamat. K-5 Ray, so far, mo na lang yung mga naibilin din ni K-5 Ray, Tara, ako i-focus sa camera.
16: Sige, B.
17: Mo na lang dali, ako din kay Kagawad. Mo na lang yung mga pinapino kayo, yung mga lapuklap, mga yamok mo ka K-5 Ray. Mo na lang, kinabot din na pita, man, good. Anyway, kaya itong isukaran ka ron. Ang, kung ang gymnasium sa Barangay Bulwangan.
16: Bulwangan mismo.
17: Ang, ako din kagali na kay Kagawad, hasta drink kining dalan diri nya makita diri karon kita bro puno mini nga hapon din sa abog
16: grabe delikado ni siya K5 Jong dito ko na kakulbaan ko dito sa highway sa dalan badanlo guro kayo ni no once nga ing-aning ulan
17: mabitaw to nga hapon gi kwan gi flashing tanan sa kwan sa CDRR mo o sa BFP para nga main pagka kwan may ang biyahe sa mga motorista dili magkwan dili mapornada kasi delikado kayo
16: bitaw so panawagan gyapon ta sa tuwa mga motorista basig na minaw o bandiha pag-abot og Bulwangan area nga land area sa Bulwangan apag slow down jud sila kay di na to mahipaktan kay Five Jong napanay na bilin jud diha nga basig danlo bini kayong abog ay lahi biya ni siya nga abog ikumpara sa normal nga abog sa dalan ra jud kay Five Jong
17: Tinod, oo. Mm. Ayun, kaganina, pag-agi na to, okay naman, kaganina, bride.
16: Okay naman siya.
17: Good, ni Uwan, ni Quandre din siya, nabanla sa siya, oo.
16: Oh. Oo. Grabihan, no?
17: Oo.
16: Mm-hmm. Anyway, sige. So far, ang additional ni mo kay Feb Jong, go ahead.
17: Again, more na kay Feb Rai, first time experience din ni sa Kuan, din ni sa Barangay Bulwagan. And kagapon, doon ay nalawat ang mga reports sa mga not only Bulwagan, kay Feb Rai, kay Feb Yunan, o pag-responde sa to ang mga tinagyanan sa San Carlos de Tumarica Facility, o siya di arawin mo kay kagapon may deployment sa traditional information nga to ang may deployment sa mga gipahigayon dito sa may Barangay Prosperidad.
16: Doon po dito eh.
17: Pero, up to this time, wala pa man tayo na-receive noon ngayon yung additional information. Kamusta po ng ilang kayong dito?
16: Pero K5 Jong, nakita ni mo dira, kumusta ang mga tanom? Ngayon, naulanan man siya dayon, pero kumusta? May mga tanom ba nga medyo naglain dyan so far?
17: Wala man ka K-Fab Drive, pero dinigin siya normal nga pagka-green. Anakoy kayo daw sa camera.
16: Sige, be. Murag kuan dyan, no? Nag-usap, nag-usap dyan siya.
17: Murag, may, ayan, pagka-green, medyo may sagol kining gray. Meaning, may napag yung mga nahibili siguro nga debris sa abo.
16: Bitaw. Kay, kay kinibiya siya, kuan kayo ni, purag isog kayo ni siya. Isog kayo ni siya K-Fab Drive.
17: Tinod,
16: naibaho, K-Fab Drive, naibaho. So far.
17: Gapo daw, no? Gapon, according kay kagawad, na daw kagapon. Maadyo. Karoon, wala na.
16: Kay ba o maguning sulfur, maguni siya? Sulfur ni siya?
17: Gani, oo. Kung, maunang kagapon, asupri.
16: Burag asupri. Kung ang mga iksuo na to, nga wala pa dyan, makapanimaho aning sulfur or kining asupri, kung nakasuroy mo mambukal resort sa Murcia, naadyo na diha ang asupri, ang puting bahua, nga maudyo ni siya, maybe siguro, kay wala pa maging kukakuan aning abog, maudyo nagrung baho kay Feb Jong. Oo.
17: Mga ginana yun. Kwan, tinot kita ilong ha, kita, Bray.
16: Lahi po tong bahua. So, kung kaila, tao naman tong bahua.
17: Tawa siya tayo.
16: mas matolerate pa daw ni mo ni ang baho sa asopre kaysa baho sa tao katong yung ilok.
17: Ayaw
16: mo talaga. Hindi ka seryoso kahit ba. Pero bitaw, no? Bisag si tatay mismo, burag na kuratan nga, grabihan, no? First time sa istorya sa Bulwangan nga nakaabot nila ang abog. Burag ni pabor bago ng hangin, bago ni Inday. Kaya kung wala lang ni si Inday, maybe siguro, di man yun, basta-basta nakaabot nila. Galing kay, according raba sa kuan, sa Feebox ni Feb Jong, taas dyan daw kaayo ka ang kilometrahe aning pagbuto gahapon. That's why nga
17: mo pinakataas daw.
16: Wala man ni ingon nga pinakataas jud, pero taas jud pod ko ni Del Cayo siya. Mao na nga niabot mo siyang Cebu, K-Pep Jong.
17: Mao lagi oh, dito sa Toledo.
16: Sa Toledo, syempre mauna jud ang Bulwangan kay dira manadapita mo agi.
17: Oh, mao mani ang sistema adjacent kwan place sa isla sa kwan Cebu.
16: Mm-hmm. So sige K-Pep Jong, dagang salamat kayo ang ato ang i-monitor na pod ani basig luoy kay ining kining mga bagong gianak ng mga bata ba bagong silang diha or bagong ibata mga batan-on pa jud na yung mga hubak na daan nga mga edad-edalan na mga senior citizen o delikado ka ina no so dapat mo diha
17: ato ang ikon ato ang subaybayan sa sitio ko kay Pamray kung say kumusta ilaha nga monitoring kabahin po dani
16: oh. Yes. Nindo tong gisulti ganihan ni Kagawad Ray nga kung makasinati mo dihag burag di na mag burag nagubo-ubo na mo diha burag hubak na mo na ay BHW diha sa inyo mga puroks report na yon mo o di gani adto na mog barangay kay tabangan jud na sa mga barangay officials no mao ni nindot na pahimang no no
17: sige
16: mao ni mga kagawad nga nindot imo atubang bisag buntag pa ing dako.
17: Ay, ipakapihan ko din yung gagawin.
16: Ipakapihan ka pa. Ipakapihan pa, Jod. Grabe ha.
17: Actually, wala ikuan na yun. Wala yung sinar mo, no? Okay siya, Birdness for the World Week. Pero nindot kayo gita-tainta din yung kagawad. Aray, kagita, bray.
16: Mao na ginatawag natin nga kagawad nga no limitation kay Feb Jong.
17: Gani, oh.
16: Mao ni dapat
17: public service.
16: Public service, gindiya. Mao na yung mga kagawad nga angay padaghanon.
17: Correct.
16: Oh, manili tag mga ani nga kagawad nga dili mo tago-tago o mo interview manago-nago mangutan na raman unsay nahitabo ano manago na ay mga ana kay Pabjong. Oh, na ay mga kagawad, kapitan, na ay mga konsehal na gani, mga SB na dyan, vice mayor, na ay mayor nga manago sa comfort room. Oh, baluoroy. Nganong manago man na kay pareho ani mo istorya raman tag kuano mo istorya raman tag abog aning vulkan kanon unsa ni hadlutan ni ani kay mangutana raman kung wala di man ta mangutana kung pila ka kilo ilang na ipon. Diba? Susang uban. Apil-apil aning politika, onya. Ay, Diyos ko. Wala na ako ginabaligya si kagawad, ha? Aron butuhon, usab. Wala na ako na ginabaligya, pero taga Bulwangan, Biki naman, huwag niyong pindihin ito, padaugan niyo ni usab. Mauni. Oh, kay ang kagaw ang public official kagod 24/7 ni 7 days a week ang ilang duty ani. Dili ingon nga kung fourth pagka Friday walay trabaho, wala po di sila. No. Anytime na ana sila ga trabaho na sila. Mao na nga si kagawad pagka Bologna nga K5 ni agawas dayon. Sige ano nga basig una patamo mo ingon ni unsa man kagawad di makamugawas diha na hadlok kag abong. Pero si kagawad murag di dyan ay magkuanong abog kay Pep Jong ling on kay Glawas kuan kay mas gulado kayo strong kayo si kagawad murag nakakuan ko ni guro naka mura naka mighty C ko ni guro
17: nakadetect
16: na on sa ipilida ni kagawad gani kagawad Ray
17: Gonzales
16: kagawad Ray Gonzales salamat kayo kagawad ha pero si Sir Jong Ray mag ikapihan ako wa pa pro okay ra okay ra.
17: Pon.
16: Pero ikapila na nga term ni kagawad Ray.
17: Ikapila na term. Ah, ang last term kay Kipa Bray.
16: Ah, wa.
17: Ikapila na daw siya.
16: Wa na di ay dili ni mo kapitan si kagawad.
17: No comment na naman.
16: So, dire ni mo makit-an kay Pep Jong. Oh, ano unsang nambira siya? Unsang nambira siya? Unsang nambira? Gamatay na eh.
17: Number 6.
16: Dire ni mo makit-an nga naka last term siya. Nahurot niya ang tulo ka term, sige gitawag, meaning ligon ng kagawad, gatrabaho jud. Oh.
17: Mao.
16: Kay kung wala ni galiho.
17: Ko yung galing kay Pabray.
16: Ha?
17: Kami ka uban ani, naay mga kining importante mga kao.
16: Na.
17: Nagka-uman nami ani.
16: Oh, kay kung kay kung pigaw ang performance ni kagawad Ray, usa rin ni ka term wag tang layo na. O nga, kay maayo man, lantawa, naka-last term. Pero, dili siya mo kapitan. Marumayo man kung kapitan sa Bulwangan, got?
17: Dito lang tawag isin
16: ko. Joke, nabita na. Salamat kay kagawad, ha? Salamat kay kagawad, kagawad Ray Gonzales, diha, nga, ayun, okay. Atubang dyan sa K5, no? Say, musuroy tadason kay kagawad, diha.
17: Sige, naradri sa may proper.
16: Kagawad Jo na may taon eh. Kagawad Jo. Jong, salamat kayo. Parang mukagawad na ka dito sa Tubuso, da.
17: Sige. So, oh. Ito ang madangat kay Pabray ng mga development karamuntaga gikan din sa mga barangay Bulwangan at ang Sudan San Carlos para sa Forum and Service Program dahil natin sa Vitri Barin tayo sa Bandit Oong Maitis. Ako si Kipab Zong Bernales para sa kampiyon ng mga balita at servisyo publiko kalingawan sa Nagros, Kipab News Karam.
16: Salamat kay Five Jong sa mga balita live diha mismo sa Bulwangan. Salamat again kay Kagawad Ray Gonzales. Ano nga, ayun, giatubang ang K5 aron makahatag og information. Unya, nindot kayo yung mga statement, may connection sa mga ikaayong lawas because ang kining abog, aside from muhimo ni isang lahar kung daghan yun gin siya kaayo, ang kining sentro aning abog na delikado sa ato ang ikaayong lawas. Ta? So, salamat kayo kagawad ha. Kitatay po ganiha o the rest sa mga lumulupyo diha sa Bulwangan pag-amping mo diha mag-face mask mo. Maybe siguro mga 1 week nga face mask ha. Aron nga dili mo maigo aning balatian gikan aning abog mga kakifan. According to Abapo Kandol, yes, ligon gyud na siya sir. Parinti na sa ako ba na? Oh! walay perdi-perdi, oh. Ingon niya diri, managot gyud, sir, hadlok pangayuan. Ah, kinigurong hadlok pangayuan, katong mga public, mga public officials nga bisag interview sa media, managot, lubot, ipakita. Abot sa Cebu, Lapu-Lapu. Ay, biay. Oh, Basak, Tamiya, akong tanong puno, abo gahapon, amping taon mo, kanunay diha, taga Negros sa Miss All My Family. At taga Bulwangan, pundi siguro si Madam Abapo. Ano? Grabe kaluoy, akong sister-in-law, kanlaon, luuya mga tanom, bitaw. So, next, yan na itong report, ma'am, kuani. Dito na to atong susihon, kay gahapon, grabiha, luuya sa mga kuan, luuya sa mga mga pananom o mga paninda sa mga taga-Kanlaon, mga ka-K5 nga na-igo, ane, or nasakam dyan ang abo sa kuan, vulkan. Ay. M. Lopaf, good morning K5 Bri, K5 Jong. Shout out ko sa akong mga pag-umangkon nga naghatod o puso. Jiron o Joshua. Salamat sa pagbasa. Okay, si Ka Roger Sikor. Morning sir, watching from Manila. Shout out ko sa family Palen sa Escalante City sa Barangay Hunob-Hunob Central, Leonor. Salamat kayo. Sige. Okay, Baby MM, tinuod yun sir. Maabitaw ni Sir Puli, mitubuso kay grabe yun ang pag-ulan sa abo. Dira sa Bulwangan, ni exit midayon kay sensitive kaayo akong baby. Oh. Madam Grace Avillar, good morning. Walay klase si Madam, oh. And amping taon mo kanunay taga Negros, God bless. Salamat kay Ma'am Abapo. So nindot tong ibuhat nimo nga ning ikyas dayon ka kay imong anak sensitibo diay sa mga abo. This time check na to, i-connect na to ning balita with ka K5 Elmer Sagang from Canlaon City mismo nga diha ning Bulkan Canlaon. Mga musta ta ngaron kung pila na kabuk ang mga evacuees, asa sila ron? May mga gihatag na banga mga initials nga hinabang nila like mga panihapo nila gabi ang pangapi pa karon nakauli na ba this morning unya ang mga paninda mga ka K5 i-check na to this morning mismo.
19: K5 News FM live report.
16: K5 Elmer, may buntang nimo diha K5 Elmer, kumusta K5 Elmer?
17: K5 Ride, may buntay K5 Ride, no? Niya, imbis kagahapon, kagahapon nila, right? Laro po itong ulan sa ang kinig ni Butog ito ng Bulkan, Canlaon, kagahapon at lawa. So, imbis niya ibaligya, no? Kinig niya mga utanon ng K5 Ride sa may Uptown Market.
16: Aha.
17: Basurahan gid ang bagsak sa mga utanon niya natugbahan sa abo ng K5 Ride. Lagi na kinig niya kini nga mga dahon-dahon nga mga utanon nga dili bray nga natugpahan sa abo kay di naman gid magpusla kay pitsay gawas lang tingali ka kay bray kining sayote kay madala ka man tingali og gani nga hunggas pero kini mga dahon-dahon di na gid kay bray kini nga kuara lang gid kini gilabay na lang gid ni sa basurahan
16: kini ko anti kay Elmer kini rabanos di na makaya ni nagipakita si Sir Renz nato diri o pagkaluuya ani oy no.
17: Gani ang ripolyo gani ka K5 Bri kay although pwede pa man siya maupak pero gamay na lang kay mabilin.
16: Grabihan. Kay sa gawas ni sila no nag-display ni sila K5 Elmer.
17: Ang natabo magud ini ka K5 Bri kay kaning Upton Market na magud ni nani siya kining matawag kong silunganan kay okay. Diha nga area ang kaning napiktuhan wa ni sila mag-expect ka K5 Bri nga pagbuto sa bulkan mutupa ang abo diha nga area kay ni sulod man sila ka K5 Bri sa sulod kay ni pasilong ba kay ulan ba.
16: Uh-huh.
17: So wala po nila gidala ang ilahang na bag-o nga naabot nga mga utanon kay balik bago pa maning naabot gikan sa dubo nga bahin. So diha pa ni sa gawas kay giariya pa ni o niya mo to pag ulan ni K5 Bri pag lurang mo na niya resulta nga nangito nga ni K5 Bri natumpahan na ni sa abo kay diha magud sa Upton Market ining diri sud mo gid ni kani ang itsura kagahapon ang palibot ka K5 Bri pati ang atop naputos gid sa abo.
16: Grabiha no bitaw kit ana ko diri K5 Elmer pagkanuguna ani no wala jud maton ingon nimo nga pag ulan ning sulod sila pagbuto, wala nila gimind nga naadya ay abog nga dala, so wala na dyan nila matabangan pa, no? Nga mahingagaw o mabalik o sulod sa sako, o matakluban o trapal. Arang-arang ning sa sako, K5 Elmer, wala ni maigo, dyan may arang nasa sulod sa sako. Okay na ni.
17: Oh, wala kay mo ready na ganin nga kapag nabi na to kagahapon kapag gisan niyo video diya kare si Tatay Frido. Ang iba niya nga mga tanong iba niya dala nga utanon is nadala pa niya nasulod pa niya sa sako kasi ko dryer natabunan pa niya dadali pero kaning pizza nga kaning binangan gyud nga pizza kay Kiboy Bray wala gyud oi wala madala.
16: Grabe
17: na tupahan na gyud may mapunpun pa man pero sa tunga-tunga or sa ilaw nga bahay Kiboy Bray gamay na lang pud.
16: So pildido kayo ang mga tag-iyaan ni Kipeb Elmer, pildido jud kayo.
17: Oh, pildero ka Kipeb Bray kay gali gikan pa sa pagtanong gasto na patil pag-abot niya sa merkado gigastuhan pa gyud o nga igo ra gi paabot sa merkado.
16: Grabe.
17: Wa gi si mahimo Kipeb Bray gawi gawat lagi lang yun nga imban lagi Kipeb Bray mo na gid nay ilahang nga gitawag nga source of income or ginasaligan gid para ikasustener sa ilang nga pamilya.
16: Okay, bisag atop diri o ang atop sa inyo sa merkado ba ni sa mga balay diha. Grabe ha Gino, nausap jud ang kulor. Tanan nga may pinta nga blue or red ba na or sa nahimo na intang abo kay Five Elber no? Grabe ha gid daw.
17: Actually, kana kagahapon nga Kimi Bray kay kanang hotis niya nga naputi gid sa abo ni ani lural man tong ulan nga gahapon ni action man to gining medyo init pud ba ni pakita tong adlaw nga gahapon dili gid siya safe ka Kimi Bray kun dili gid mag face mask kay ang hangin man god diri paingon gid sa tao
16: bitaw no unya baho kay Kimi Bray baho kayo baho.
17: Oh, baho ka ni Kipeb Bray. Gagahapon gali. Well, kato ganing pagsugod na ito, itong pagbutog yun, na nag-report ta kagahapon, igawas ta, bali, mura, naingon ko nga wala man tayo, lunangas, kalabaw, diri, muna dito, natumpahan na dito, abo.
16: Grabe ha, Kipeb Elmer. So, katong si tatay, nga tagiya mga pila kunuto ang iyahang, puhunan, o sa iyang kwan-ana, o?
17: Ang iyang giingon kagahapon kay Kipeb Bray na ato sa mga binabahay nga 3,000 na to kay Kipeb Bray niya gali makaluloy kay Kipeb Bray kaya may mga statement po siya nga isa po niya siyang gikuwaan di ay gasto sa eskwela sa iyang anak kung niya kung mabot po yung pamilya sustainer niya kung sila yung trabaho.
16: Unsa ni iyahan ning kaugalingon nga produksyon o produkto or gipamalit niya ni aron itinda po?
17: Nasa'y kagalingon kay Kipeb Bray niya tanong niya nag-humpa mabot siya.
16: Grabiha no. Anyways, gahapon mang Godpod, gi-post nato ni no. Daghang niingon nga po, dire man na kanon hugasan dara na. So dili siya ana basta-basta ha nga mutuo mo sa uban diha kay ang kining sulfur ba isog ka ini siya, no? So once nga masulod nimo ni sa imong tiyan, oy basig intaw masunog ni imong tiyan diha. Di jud basta-basta, no. Ko according sa mga eksperto, kung kanon nimo ning mga utanon nga na igo aning mga abog, dapat hugasan jud ninyo maayo pero much better kay Five Elmer wag na lang
17: hindi
16: na lang jud no aha so sa mga
17: pinakapiktado kini kini mga down lang yun
16: down so sa mga tanom kay Five Elmer kinang naapa dito sa pananom kumusta mga pila siguro ka mga ektarya diha ang apektado more or less lang nakuha na nila.
17: Well, di ka ako kasi sa ektarya ang Kipeb Bray, pero sa to ang pagsusi kagahapon, pipila ni ini ka mga ektarya ang Kipeb Bray, kaya na-harvest na manggod. Ang nabili ni Kipeb Bray, no, ginahugasa na lang ginila diagit sa punuan.
16: Oh,
17: pagkano? Ano lang nila o giningos, pati gani mga mais ka Kipeb Bray, ginahugasa na lang nila kay o magdugay, magdugay, madaot, manggod ang mais, or yung tanong.
16: Dugang sa trabaho, dugang gasto ba? Paita ni Ali ba, no? Grabihan. Anyway, sige, paminawon ko na nato usa si tatay. Kaya tag-iyaanin ko ano, o tanon, paminawon ko na nato K5 Renski Fabelware.
20: Nga, doon na tamang dira ng imong, ano na?
21: Baligya.
20: Baligya.
21: Di kay nagpasilong kami to kay gaano ang bulkan. Di, at to kinisulot. Bidugay daw ga ulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggali. Paglantaw na mo sa baligya naman, puro naman abo, kagbalas.
20: So diin halin ninyo nga mga baligya na?
21: Halin sa Gabok, Sityo Gabok, barangay na iba.
20: Paliin mo ginatanom?
21: Mga pila ang iban, ibinakal ng iban.
20: Di pila ang imong loss SP? Perdian mo?
21: Perde. Dusmil naman na nga akong binakal, ang inang iban. Ang pariyasin ng pitsay ako muna tinanong di damage siya kay na ano
20: di buhay na hindi na kita mabaligya
21: hindi na maligya buhay na siya mabakal kay Damon man abot eh ga. Oo. Labay lay aboy lang na siya kuan. Kusurahan.
1: Muni nga mga balikya kay para diri lang na or dapat talon para sa ibang lugar.
21: Talon pa sa ibang lugar baklon di sa ano sa biyahe.
1: Mga kalabanan taga diri ang Bakal.
21: Bacolod, Iloilo, kag Dumaguete, kag San Carlos. May ara pa kala trabang Bakal dre.
1: Nung ginasaligan nyo, wala labot. Grabe sa tanong mo, baligya. Wala na iba nyo lubrahon.
21: Ay ara man, tani. Pero daw ay naman kami ibulos. Tanong ka, ay naman i-gasto liwat. Kay Pirdi man.
1: May ara ka kabataan, tay. Ano yung mga gregastusan pa?
21: Ang akong kabataan, sakop na akong apat, kag apo na akong dua.
1: Ano yung ginasaligan?
21: Ano lang eh, panguma ka, maubra-ubra man ginagmay.
1: Okay, sa bunga biktado, hindi ka mo, ano matabo na?
21: Ati, huwag naman paubra eh, kay huwag naman ano, huwag naman paubra kay ilatanom na ano man.
1: May nag-eskwela pa sa mga kabataan or apo?
21: Ara eh, dua.
1: Di, amo na yung ginakwaan nyo sa kwarta?
21: Oo, araw-araw ginaya, ano.
16: Okay, K5 Elmer Grabihas, tatay. Taga Malaiba dahi si tatay. Taga Malaiba dahi siya, no? Grabiha.
2: Okay, kuan man kay Pam Bray, murag kupat man ini diri kaning Malaiba, Pula og kaning sa may bayog nga area or more man ang kasagaran nga naay mga ingon ani nga tanom nga kay Pam Bray no nga mga utanon nga ibagsak pud dira sa may Apan Market diri sa may area sa Mabigo kay Pam Bray.
16: Grabe. Isingit lang ako ni Gamay ha. Naminaw na to ron si Pabs Bauya Lariosa Jr. Naminaw daw siya sa 24 store kanlaon. Please greet lang ako family diha sa may Kamandagan Barangay Rizal. Taga dira sa inyo ha Kifeb Elmer. 24 store daw. Aha. So, anyways, dito tadapitan na po sa mga evacuees. Kumusta ron Kifeb Elmer? Daghan mga evacuees diha.
2: Sa evacuees naman kay Kifeb Rino, atong ginatseka gahapon kay Kwarabanino ang ingon ini manggod nga hitabo o sitwasyon na Kifeb Rino. Matawag manggod nato di man sa inyong nga kuhan kay para nila normal manggod na ingon ini para nila. ang kaluluoy na manggod na manggod na maguma. Pero ang evacuees na ito kay Kifeb Rino, walo ka pamilya ang nag-evacuees gahapon. Kaning sa barangay Masulog, ito ang sa Masulog kay Kifeb Rino. O pito sa Masulog. Doon ay 18 ka individual. Unya sa Mabigo naman or diya sa may mabuo nga bahaya doon sa may market isa naman ka pamilya or lima ka individual nga napo diya sa eskwelahan ka nagtiner ka kita bray.
16: Unsay rason ani nila K5 ja Elmer?
2: Ang sa kaning sa Masulog ka K5 Bray no, mostly ang ilahan nga rason ini is kay dumikan lagi ang ilahan nga panimalay nangaguba kay Bray kay according pa sa kapitan sa konsehal no ni konsehal o kagawaran ng kagawad Steve Bolivar ang ilang nga panimalay na nga buslot kay Kifeb Rino pag buto sa bulkan kay gumikan dala sa bato kay nga buslot kay Kifeb Rino kay gumikan nadunot na pumampulgo ng ilang atop kay napikwan po termi po ba buga sa bulkan na supre
16: unsa ni kugon kugon ilang atop or kinang sinjod
2: wala ko makakuta na kung sa gini pero mo lang din ilang ngalap mo rin kay mga sin naman din ang mga atop niya sa area.
16: So kung mga sin siya, grabe, na, imagine mo ito gahapon itong ipakita na ito nga bato ba? Makabuslo ito di ay.
2: Bali natiwas na dito kay Bebe ba? Kaya nyo gay, pila nakahigayon niya, nagbuga ang bulkan niya, napiktuha, nagaot na ginilang atop ba?
16: Pagkapaita, no? So wala karon anyways morning pa ba ni no maybe siguro basig papaulion po to sila karon pero si Vulcan Canlaon karon kay Five Elmer linong-linong na pero nahilom na siya
2: oh kalmado kalmado kay Brian
16: oh grabiha no ano unsa man siya nga bro di man imo undang og buto no
2: ingon pag nila ingon pag nila kay Brian no sa ikatong sa kagawad kagahapon si Steve Bolivar nga ay normal sa manggo ni nila para nila sa kay sa bulkan o buto ang gina
16: bitaw no pero kay, dili kay ato ni aging mga tinuig Five Elmer wala jud biya na ning start rin ni siya ni adtong kung di ko masayop 2024 December buraging ana ba to 22 oo nga katong una jud nga pagbuto niya recently burag 2025 o 2024 December unya sige-sige na lang jud sige-sige na lang jud siya mo gap lang siya og pila ka mga bulan unya buto na pud siya anyways Okay naman po kay para dili po kuan kusog kaayo ang yang pagbuto kay ining pagbuto niya magsungaw-sungaw man siya. Unlike nga kung wala na joy katilaw og buto, pagbuto ana 14 kusuga mas grabe ang iyang epekto kay Fem Elmer. Tama ba ko? Buraging ana? Mm-hmm.
0: Correct. Oo, inana gyud.
16: Anyways, paging ani kay Fem Elmer so far, unsay mga assistants nga ginahatag ani sa mga officials diha sa mga apektado? Unsay mga tabang ang ihatag ani sa mga like for example kitatay ganiha, no? Manani itabang ang agriculture diha. Ang Department of Agriculture diha sa City of Canlaon.
0: Naa naman ni sila itong programa kaya ba kaya gitawag nila, I'm not sure, RD size na pala na ba kaya mag-register sila. Uh-huh. Naa naman itabang ni mga mag-uuma. Gali, prioridad gali ni sila ka Kifay Bray, kinanya to ang mga mag-uuma sa utanon.
16: Arang-arang na Kifay Elmer, no? Kay bisag, pareho to kay tatay ganiha, interview ni mo. Mga 3,000 pesos ang iyahang puhunan ato. Bisag matagaan nag half at least makakuan, pero ang gobyerno nagkakaing kwarta, oy, bisag tagaan pa ni Gismil, gikurap raman yung ubang gandiha. Taro kay Febrin sa tinuod na. Kawato naman yung sa ubang diha, 3,000, di patakatabang. Wala ko niingon sa kanlaon, ha? Dito sa nasyonal, niin ko ang iingon, ha? Nga ana, nga malita-malita, man kuno to, ha? Matagal kita, galing.
0: Pero galing lang, ubay-ubay, mabubuti nga natin makuisa ng kay Febrin, kaya higyan pa itong itong 2024, ang iba na na magunin sa question center.
16: Wala, ano ka uli?
0: Oo, kaya katong na na, manin sila sa 4 kilometer, na bawal, manin sila sa mabaldi ko, makabalik na silang panimalay, pero igor ka po mag kaming susi silang hayupan, tanong, ano lang, di ba, nakapos sa question center.
16: Ay, wala sila ma-providean o burag, gitawag na ito nga, kinang, na-transfer na dyan sila ba for good, no? K5 Elmer?
0: Oo. Oh. Maulagay po tayo, asa man po.
16: Bitaw, no? Pero dili, ang city government of Canlaon, dapat pangitaan dyan na, oy, og kuan, transpira, sailuhan, isailo na sila, no? Kay aron nga katong 4 kilometer nga danger zone, wala na dyan tao ba? Para kampante po ba, nga kibisang bubuto-buto pa na siya dra anytime, wala yung tao na dito nga kabalakan. So, galing kay ang Canlaon ko, ang land area dira mo na lison-lison kay Fabi Elmer, no?
0: Dito may ramagod nga area kay Fabi ang Canlaon, ang niya halos, no? Mabaw man gudin lang ito na, kay na, danger zone na, sakop na sa danger zone, hindi sila pwede dito.
16: Bitaw, no? Bitaw, no?
0: Kuha na ginin sila, naana na tingari nila sa evacuation center, sa mot na, nadungagan pa ginin sila kay Kimay Bray, kay katong pa tayo nga mga pitila ka mga biktima sa Bagyong Tino, or katong nga mga wala na iba, iban, ako mag evacuation center yung iban.
16: Ahay, luuya po, no? Unsan na evacuation center, burag, unsan nawong ani kay Febya Elmer?
0: Gymnasium lang, gymnasium.
16: So gymnasium mismo sa city, or barangay, sa mga barangay?
0: Gauyosan na ang kaning sa Tino o kaning sa Matulog. Uh-huh. Naanin sila din sa kuan nga K5 Bright kining eskwelahan or naskilit sa eskwelahan ba may gigayan din sila diha nga area. Uh-huh. Pero kaning sa iba naman kaning sa Tino naaran niya sa City Gym.
16: Ahay, luuya po dana. So pangutana na pangutana na until when mag-ingana sila K5 Elmer. Hantod kanus-a nga murag nag-squat sila diha unya. Once nga ning evacuation center na ang mga hygiene ana ang ilang paglihok-lihok diha lahi rapod biya nga mo puyo ka sa imong kogalingong balay kay Fabi Elmer ang privacy nga gitawag ba kay Fabi Elmer?
0: Gali, correct, sakto gid kay Fabi Elmer bigi ba ayo puyo ani nana eh.
16: Di na ko ma-imagine ang imong gisulti ron nga gikan pa atong niagi milabay nga mga panahon na ara dai sila sa evacuation center. Maybe siguro ang Committee on Housing diha bro may naara ba na masiwa pangutana na to kung may time ka K5 Elmer no ato aning tabang-tabangan na to gamay ba ang Committee on naba ni Committee on Housing pangutanon is mismo si Mayor Cardina sa pangutana kung pwede ni sila maidiyahan nga pangitaan na laglote diha for good nga kinang dili pod nga ilibre nila pabayaran monthly pero dili pod ana kamahalan aron kasarang sila ba. Kay lisod man kaayo mo sigilag uli-uli didto unya nasa evacuation center no K5 Elmer.
2: mao lagi kay Kay Bray, eh, dugay nagiging sila, eh, kay, murag, ang sabay, ginigigahina. Ang OCD naman gali gagahin, aning sa, aning sa vulkan, kay Kay Bray, kaning naginigainisip ba, karang naginigay sila, nagiplastar yun nga, tent yun, nga, arang sa aning mga evacuees sa vulkan.
16: Pero sa evacuation, I guess, kompleto, tubig, suga, walay problema, naa.
2: Kinsi klayin ka, supply na, Kay Bray?
16: Okay, no? So, pagkali... Lisod Kifelmer, if okay ra nimo para sa Lunes na to nga presentation, basi baka hinabi ka dito sa mga igsuon na to diha nga mga nasa evacuation center for how many months na, Kifelmer?
2: I-check na to, Kifelmer, ah.
16: I-check na to ilang life dito, kumusta sila, nabis lay hangyo ni Mayor Cardenas nga unta matagaan sa bisag gamay lang nga lokal nga kidang taga 80 or 50 square meter ba, 50 to 80 square meter nga makapatindog sa ilang balay-balay na jud ba. O daan na kay Feb Elmer, no? Kibingon ta evacuation center is owned by the state, the government. Mas lahi man dyan nga imuhang bumbong. Kana ba? Ato ako alam niya, pangutana lang ni Mayor ha, basig ma-offend sila sa utang pangutana rata because nga concern ng gutagod sa mga tao, pero yung sa to, human as we are, kay Feb Elmer, masinati na to na ma-feel na to kung sa kalisod nga naka sa evacuation center. Brug-ana siya. Anyways, sige. Kay Feb Elmer, salamat kay sa time. Kay Feb Elmer, kumusta nag-face mask ka diha?
2: Face mask yung magmugawa sa Kay Feb Ray. Pero nakasulod, namukusulod rin sa Kwan Kay Feb Ray kay ulan man.
16: Stilan, mawala na imong pogi points, anak mugawas ka ron.
2: Ngabi.
16: Sige, pag-amping mo diha, Kay Feb Elmer. Ha? Good morning. Thank you, Kay Feb Elmer.
2: Sige, Kay Feb Ray. Salamat mo rin ito na hipos kaya balita ato dito sa DTX sa Farmatrend by TC o Gaditri Bayo. Para sa programa ang Foro de los Pueblos kini sa K5 Belver Slagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
16: Foro de los Pueblos. Thank you, K5 Elmer, sa komprehensibo nga paghatag o bilib kay ko mga reporter na sa K5 San Carlos Canlaon. Ay. Oo, kinagkuhan kay baklaro kay musulti ba, no? The clarity and the accuracy of the way they, report, no? Nindot kay paminaw, maminaw dyan ka ba? Salamat kay K5 Elmer, ha? So, mara ba ito ang concern? Nga, kining naa sa evacuation center for how many months? Ang uban ka sa biktiba pa sa Bagyong Tino atong November last year. So naana sila siguro sa mga 5 to 6 months na or more than na gani to 8 months. So lisod ka ini nga sa evacuation center ano. And nadungagan pa jud because nga ining buto-butos bulkan kanlaon diha. Nadungagan na pud sila. So lisod kaayo nga naka sa evacuation center. What if no? The city government of Canlaon maka-provide og lokal no? Somehow obligation ni sa tuang government nga tagaan natog kuan ng chansa ang mga igsuon na ito nga lisod na dyan ang pangabuhi. Kay kini sila, kung ato na yung pangutanon ng mga tawhana nga nasa evacuation center, ang pinakatubag dayon nila ani, dili ni sila nanindutan nila. Mas nindot nga tua sila dito sa ilang balay unta, but dili po pwede because nga naa sila sa nasulod ang ilahang lugar sa 4-kilometer nga danger zone nga ginadili sa ato ang OCD or gitawag na to nga Office of the Civil Defense nga may gagovern sa proteksyon or pag tabang sa mga taong maapiktuhan if in case, just in case nga mubuto ang usa ka bulkan mga ka-K5. Ang mga konsyal na to sa kanlan, basig na ay mga committee ba dira nga mao ang concern, no? Basig maka-check sa National Housing Authority, NHA, or makapalit og yuta ang makapangigtabang from the national government, a sort of effort lang mani, no? Sa ato ang mga public officials, maybe siguro, ako anong, kuha naman dito, basig pwede

0: ang Extend. Ang Extend, mga ka-K5, maunay ang food supplement sa mga amahan, mga titos, mga lolos na to diha, nga kinabang dili na maayo ang performance sa kama. In short, tag one round na lang mo with your partner and usahay burag di pa mahuman ang one round kay wa na, lupay-pay na. So kung gusto ninyo nga mutaas o mudaghan ang round sa inyohang sexual intercourse, we have Extend, mga ka-K5, no? Trusted ni, masaligan ni, and approved na ni sa kadaghanan, no? Kining Extend food supplement. Ayaw mo nga ulaw-ulaw sa pagpalit ani, itry ninyo. 1 hour or half hour before sa inyong sexual intercourse, imna na nyo daan ang maong Extend, mapalit sa mga butika. Ayaw mo kawa, diha mga ka-K5, bubalik pa ko because nga dugay-dugay check na to si ka-K5 Jezebel Barbicho. Naka-standby sa ron sa Terminal San Carlos, ha? Nay na stranded ng mga pasahero because aning bagyong Inday. Pagbalik sa Foro de los Pueblos. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: O sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Oo. Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
4: Posto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na-ay DTX 500, ako gitrayog duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-parigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
5: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
4: Oh.
5: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig